0: baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe. May titi ba kayo?

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
2: Ganito kasarap!
1: Malinamnam! Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe! Favorite Vibe!
0: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupet talaga! Dahil ngayon ay araw ng Lunes, July 13, 2026! Maririnig mo na ang bago mong kasama at paborito sa umaga, DJ Main! Patay yung mic
2: eh! Oo nga eh! Kasama natin ang makulit mong tito. Dito lang iyan sa 92.3 FMR, si Kiko Kaliko.
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
2: Favorite Vibe! Ang pares na talaga namang hahanap-hanapin mo. Talagang kakasabikan mo tuwing umaga.
4: Lalo sinabi.
2: Ay, bakit? Gusto ko eh. Bakit pa?
4: Magandang umaga sa lahat ng ating mga kabimes. Dahil ngayon ay araw ng Lunes, yung mga looking forward na makakatapos ng kanilang mga gawaing bahay, opisina, eh good luck na lang, di ba?
2: Eh kasi simulan nyo na, tumayo-tayo na dyan, huwag nang uupo-upo dyan, di ba? Late ka na, oh. 8:16 na, hindi ka pa kumikilos, di ba?
4: Tapos sasabihin, ay nangu, ang bilis ng oras.
2: Oo, ewan ko sa'yo. Pero kasi naiintindihan ko naman, may mga ibang ka-vibes na ano eh, nai-inspire sa umaga. Alam mo bakit? They are looking forward na makita ang crush nila. Wow. Parang ikaw ngayong umaga, talaga naman pinaghandaan mo, di ba? Oo, syempre. Di ba? Alam ko, pinagdasal mo ito na sana maging umaga na si DJ Main. Para naman nakikita ko siya every morning.
4: Sinungaling!
2: Hey, di yung sinungaling. Totoo yan. Kaya yung mga ka-vibes natin, kahit alas 8 pa lang yung call time nila, alas 6 pa lang nandun na sa office para makita yung inspirasyon nila. Di ba?
4: Talaga? At magandang umaga din sa mga inspirasyon nyo, pati na rin yung mga kabit nyo.
2: Hoy! Bakit ang ganun magkabit? Huwag ganun na. Minus 10 yan sa langit. Huwag nyong gagayahin si Kiko Kalikot. O bakit?
4: Talaga ba?
2: Oo. Huwag nyong gayahin yan.
4: Excuse me, Main.
2: Sige, Anna.
4: That's the old me.
2: So, what's the new you?
4: I'm the bravest of them all.
2: Ano? Bravest?
4: Behavest? Ay, magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes na hindi nawawala ng pag-asa dahil looking forward pa rin sila kahit na maraming challenge, maraming problema, eh talagang
2: pakatatag.
4: Pakatatag pa rin. Gaya lalo-lalo yung mga magulang yan. Tayo mga magulang na tayo.
2: Eh kahit, ikaw lang, magulang ka.
4: Talaga ba? Talagang kahit na sobrang hirap ng buhay, tayo ay nagpapakatatag alang-alang sa mga taong umaasa sa
2: atin. Totoo. Lalo ngayon, pasukan na naman ng mga bagong ano natin, estudyante. Balik school ulit sila. So, another year para tayo ay mag-grind na mag-grind para sa kinabukasan ng ating mga anak.
4: O, yung mga magulang ha, na sobrang sakripisyong ginagawa nila sa mga anak nila, palagpakan nyo yung mga mukha nyo. Diba?
2: Bakit mukha?
4: Diba?
2: Kasi ang gagaling nila.
4: Ang gagaling nila. Dahil hindi talaga matatawaran, ikaw ba naman isang magulang, kulang ka sa tulog?
2: Oo naman. Minsan, problema mo, pera, pinagkakasya mo yung budget ninyo.
4: Problema mo yan. Problema ng lahat ng mga magulang yan.
2: Oo.
4: Kung paano pagkakasya yun yung kakaunting kinikita at kung anong meron sa bulsa. At syempre yung, minsan kasi may mga anak tayo na
2: pasaway.
4: Diba? Eh, dyan talaga nasusubok yung ating pasensya at yung
2: pagiging magulang. At bilang ikaw naman eh, anak, dapat i-appreciate mo yung hirap, sakripisyo ng magulang mo. Siguro hindi nyo maiintindihan yan ngayon, pero in time, pag kayo ang naging magulang, ay! Nako talaga naman, mag-iiba na ang mindset ninyo sa buhay. Kaya habang nandyan sila, mahalin ninyo, respetuhin nyo, i-appreciate nyo.
4: At sumunod tayo, di ba? Lagi rin sinasabi ng Tito Kiko mo to, na tayong mga anak, sa ngayon ay hindi natin agad yan nauunawaan kung ano yung paghihigpit.
2: Totoo.
4: At pagmamando sa atin ng ating mga magulang. Pero pag dumating tayo sa point na tayo na yung mismong magulang, kung anong gagawin sa atin ng mga anak natin. Napakasakit nun. Totoo. Lalo pag hindi na maganda at nagiging pasaway na sila.
2: Kaya don't take for granted yung mga ginagawa sa inyo, di ba?
4: Kung tayo'y lagi napapagalitan, tayo'y napagsasabihan, okay lang yan.
2: Dahil para sa atin lahat yan.
4: Kaya naman, sa lahat ng ating mga magulang, palakpakan tayo sa inyong mga gilagid. Huwag kayong mag-alala, sa lahat ng ating mga kabayan sa bumibiyahe na ngayon, papunta sa kanilang mga opisina.
2: Ay, huwag kayong sumimangot dyan. Di ba lahat tayo naipit sa traffic jam, pero huwag kang mag-alala dahil kami ang kasama ninyo sa inyong biyahe. Akalain mo yun, alas 8 ng umaga, kami ang mag-good morning. Yeah. Pati pagtanghalian ninyo, kami pa rin. Di ba?
4: Kaya naman huwag ka mag-alala kung ikaw nababagot at nalulungkot, kami ang bahala sa iyo kasama ang nag-iisang baby ng bayan.
2: Oh, hindi pa pala tapos yun. Excited!
4: DJ May! Live!
2: Ang makulit mong tito pagdating sa radyo, kasama din natin.
4: Makulit mong tito sa radyo?
2: Ano ba sabi ko?
4: Makulit mong tito pagdating sa radyo.
2: Pwede rin yun, naiintindihan nila yun, ha? Sige, ulitin ko. Ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
2: Favorite Music Radio!
4: The Vibes! Ang Lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! The Vibes!
0: Ang Lupet!

0: sacrifice the trying.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Dinig ba nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-Vibes ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Sa lahat ng mga ka-Vibes natin na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!
5: Happy birthday!
4: Maganda na tayo!
6: Happy!
7: Ang hirap kasama yan, alalim!
4: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
8: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
4: At heto na, sino-sino ba ang may mga birthday ngayong araw na ito?
7: Nako, tuwang-tuwa ang mga Blooms! Dahil isa sa member ng Beanie ang nagsa-celebrate ng karawan niya ngayon. Siyempre, walang iba yan, si Beanie Stacy Aubrey Sibeleha!
4: Happy birthday!
7: At hindi lang yan, DJ Kiko Kaliko. Meron din isa sa mga kilalang broadcast journalists. Si Vicky Morales.
4: Vicky Morales, happy birthday!
7: Diba? At hindi pa yan, meron pa. Kung may local tayo, meron din tayo international.
4: Wow!
7: Happy birthday kay Harrison Ford!
4: Isang movie actor.
7: Oo, sa Indiana Jones. Napanood mo na ba yun?
4: Oo naman.
7: Oo, talaga? Ano siya doon?
4: Hindi ko alam.
7: Ay, patiin mo naman ako ng belated. Ito naman, walang kakweta-kweta partner.
4: Saglit lang, excited?
7: Oo, bakit?
4: Pamuli ka, siyempre.
7: Ay, pamuli ako. Save the best for last.
4: Yun, dapat
7: ay, talagang gusto-gusto mong hinuhuli ako, ha? Talaga naman, ha? Ikaw, ha? Gumugusto ka, ha?
4: Talaga ba?
7: Oo.
4: Ay, maligayang.
7: Ano?
4: Belated. Happy birthday, DJ May!
7: Ano yung wish mo sa akin?
4: Maging ano ka na, mas lalo kang umami.
7: Happy! Parang gusto mo akong tikman ah. Tikman na makasama habang buhay. Diba dito sa Favorite Vibe? Ikaw naman masyadong kinakabahan ah.
4: Talagang habang buhay?
7: Oo, bakit ayaw mo ba?
4: Hindi naman.
7: Kakabugin natin lahat ng mga tandem. Ganon.
4: Ganon?
7: Oo.
4: Ang yabang mo.
7: Kailangan may self-confidence ka, ganon.
4: Hoy!
7: Diba? Totoo yan. Believe in yourself.
4: Oo.
7: Diba? Starstruck.
4: Hoy, maligayang karawan din. Siyempre sa iba pa nating ka-vibes, nagdiriwang ngayon ang kanilang karawan, si Quarteros Necesito Rodena. Happy birthday!
7: At siyempre gusto ko rin batiin ang happy birthday si Kong Ralph Tulfo.
4: Hoy, happy birthday po! At maligayang karawan din kay Liel de la Cruz. Happy birthday!
7: Hoy, magpapansit ka naman. Mark Castro, birthday mo today.
4: Happy birthday! Dami namang may birthday. At syempre, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang karawan, nawa ang sa inyong mga kailingan ay magkaroon ng katuparan. Kaya ito ang para sa mga mukha ninyo.
5: Happy birthday!
8: Happy birthday! Sa'yo ang inumin!
4: Yeah!
8: Hey! Sa'yo ang pulutan! Hey! Bakit?
4: Happy birthday!
8: Sana'y mabusog nyo kami!
4: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
7: At ang makulit mong tito, Serajo, Kiko, Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
7: Favorite Music Radio!
4: Ka-Vibes!
5: Ang lupet!
4: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
4: Buntis ka na naman.
3: Ang lupit!
5: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip.
6: 92.3 FMR.
5: 92.3
6: FMR.
3: Ang lupit!
7: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
8: Mismo!
7: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Rico, Kiko, Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Alam ko buhay ka pa!
1: Talaga?
5: Oo!
1: Paano mo nasabi?
5: Ganito. Kasama niyo pa rin kami hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At syempre ang makulit mong tito, Sirajo at Kiko, Kaliko.
5: At ito ang paborito mong bitabina sa umaga, Favorite Vibe. At heto na nga ka vibes, DJ Main.
1: Ano yun?
5: Ako po, alam niyo na ba ito dahil...
1: Ay, ano yan?
5: Naglabas.
1: Ano nilabas?
5: Taglet.
1: Alam mo naman, pag narinig ko yung labas at nilabas, medyo ginaganahan ako dyan. Kalina!
5: Alam mo ba na naglabas ng paalala at ng memorandum ang LTFRB o ang Land Transportation and Front...
1: Sige, kaya mo yan. Ilaban mo yan, sige!
5: Basta LTFRB, oo. Ingil ito sa mga angkas rider, sa lahat ng mga rider, MC taxis at sa lahat ng mga nagmamaneho na ipinagbabawal na po ang pagla-livestream at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho.
1: Kasi naman ka vibes, ano yan eh, driving all fall under distracted driving and violate Republic yan. Act number 10913, the Anti-Distracted Driving Act. Kasi nga naman, ang daming mga nagbo-vlog na nawawala na sila sa kanilang tawag dito, yung sight mo,
5: focus.
1: Dapat focus mo sa road ang nangyayari, more on cellphone. Magiging cause pa ng aksidente.
5: May mga nangangatwira na ibang mga vlogger habang sila'y naghahanap buhay, ginagawa nila sideline ng pagbablogging. Ang sabi nila, hindi naman sila nagpipipindot ng cellphone. Kumbaga nagre-record lang naman sila at the same time naka-livestream. Pero kasi ang punto de vista dito po ng LTFRB at ng mga otoridad, mga ka-vibes, ay upang maiwasan po ang mga posibilidad ng aksidente.
1: Totoo naman. Kasi ang aksidente, hindi naman natin masasabi yan eh. Diba? Kahit gano'ng kakaingat, kung hindi nga doon yung attention mo nakafocus sa daan, sa kanan at kaliwa, doon lang sa camera mo, makakadamay ka pa ng ibang tao at masakit pa dyan yung pamilya mong naghihintay sa'yo.
5: At syempre, yung pagbablogging kasi mga ka-vibes, diba? Nagiget naman natin yung sentimiento ng mga nagbablog habang sila'y nagmamaneho o ginagawa nilang kanilang trabaho habang nagmamaneho. Ang gusto lang naman ng ating mga otoridad ay mailagay.
1: Maging ligtas
5: kayo at yung mga nakakasalamuhan natin sa kalsada. Kasi nga naman, habang tayo ay nag-livestream habang nagmamaneho, syempre yung ating mata, nabibigay pa rin natin yung attention natin, hindi man fully, pero nakukuha yung attention natin ng pagbablog.
1: Totoo. At saka

0: na vlogger na marunong pa rin rumespeto, nagtatanong muna sila sa mga pasahero nila kung pwede. Pero merong syempre makukulit, alam mo matitigas ang ulo, 'di ba? So safe, yung safety pa rin ng pasahero yan, yun eh. Yan yung ang, ano dun eh.
1: Yan ang pinaka-importante. Totoo. Safety. Wala naman pong nag-aalis na tayo po ay kumita ng extra, 'di ba? Kung tayo ay gumagrind at lumalagare sa ating buhay, wala pong problema. Ang gusto lang po ng ating pamahalaan, ng ating mga otoridad, lalo po ng LTFRB, ay magkaroon po tayo ng ligtas na pamamasada.
0: Diba? At maging disiplinadong Pilipino.
1: Correct.
0: 'Di ba?
1: Ganon. Dahil kung hindi man tayo makadisgrasya, tayo madidisgrasya. Oh, either way.
0: Totoo.
1: Yan, di ba ikaw nagdo-vlog ka?
0: Oo.
1: Oh, ikaw naman eh nagba-vlog ka eh talagang ang focus mo ay yung safety.
0: Safety pa din.
1: Kaya dapat talaga sa mga ka-vibes natin, unahin po natin ang ating kaligtasan. At paalala po ng LTFRB, yung mga violator po nito ay magkakaroon po ng fine na magkano?
0: 5,000? Ay, malaki-laki yan ha. Pang ano yan, pangkain nyo na yan sa isang linggo.
1: Totoo.
0: So, mas maganda na yung sumunod tayo, hindi pa tayo nabawasan ng pera, naging ligtas pa tayo.
1: Yan ang importante ron. Kaya dapat, tayo po ay maingat sa pagbahawak ng manibela, ano man ang dala natin, motor, sasakyan.
0: Kung dapat, ano man yan, dapat handle with care. Yeah. Ay, sarap ang wakan ng handle with care na gano'n. Kalingan nyo sa paghawak, ah. Huwag masyadong pisil na pisil. Huwag gigil na gigil. Bakit tawa na tawa?
1: Wala na tawa lang sa pisil.
0: Bakit pinaalala ka na naman?
1: Oo, napisil kasi ito.
0: Kaganyan!
1: Sa lahat ng ating mga ka-vibes, ha? Kung meron po kayong pagbati, pwede kayong tumawag sa
0: 0954-406-1967.
1: Yan, hintayin namin ang inyong pagtawag at pagbati. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kiko Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
1: The Vibes.
0: Ang lupit. Lupit.
1: FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes.
2: Ang lupet!

0: ang oras sa FM Radio. 9:29 ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
0: Chismis na naman. Ang lupet!
2: Ito na ang inyong kabayan sa Sound Trip 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
2: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Talikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa!
5: Yung bumabakbak pa dyan! Bakit bumabakbak? alam mo ba yung bumabakbak?
4: Oo.
5: Yung nasa kalsada.
4: Ah.
5: Yung mga nagmamaneho. Yung hinaharap ang traffic jam.
4: Uy.
5: Yung rush hour. Yun ang bumabakbak. Ah. Ikaw kasi ano-ano nasa isip mo.
4: Alam mo ba? Kasi!
5: Yun ang term sa aming mga ano, mga nagmumotor.
4: Ah, ganun.
5: Oo, bakbak, waswas, ayan.
4: Wasiwas. Sa kalbibe, mga ganun.
5: Anong sa kalbibe? Ay, mag-aga-aga.
4: Oo, kanang oo.
5: Sari na sanay ka, ano? Ay!
4: Hoy, magandang umaga sa lahat ng ating mga kabayos na kanina pa nakikinig. Lalong-lalo na po, shout out sa Valdez family ng General Trias Cavite. Salamat po sa pakikinig.
5: Oy,
4: araw-araw na sila nakikinig sa atin.
5: Talaga? General Trias Cavite. Eto naman, from Rosario Cavite!
4: Wow.
5: Adrian Sabros at ang kanyang family at mga kabarangay, pati ang kapitana ninya.
4: Oy.
5: Oo, kapitana ninya. Nadamay pa.
4: Magandang umaga po sa inyo. Thank you. At ganun din sa mga pasahero, konduktor at driver ng lahat ng mga pampaserong bus sa PTEX at EDSA Bus Carousel. Magandang umaga!
5: Yung mga nasa palengke na talaga mong always naka-tune in sa pinakamalupit na estasyon. Maraming salamat from the bottom of my big heart. Alam mo ko ano-ano.
4: Akala ko kung anong big.
5: Ay, ano ba? Ano pa pang big sa akin maliban sa puso ko? Ano? Tinatanong kita, sagutin mo.
4: Ibunong ko na lang sa'yo.
5: Hindi! Gusto ko marinig on air.
4: Yung
5: ano? Ano?
4: Puso nga ni.
5: Maliban nga, tinagalog mo lang yung heart. Maliban nga sa heart ko.
4: Alam mo?
5: Ano?
4: Baka hindi tayo mag-second day.
5: Bakit? Ayaw mo na, tinatapos mo na agad. Ang bilis mo naman. Gusto ko ano? Forever.
4: Ah, gusto talaga forever, ha?
5: Gusto ay, may tanong ako sa'yo, wait lang.
4: Ano?
5: Tagalogin mo ang sasabihin ko, Kiko Kalikot. Dito natin malalaman kung matalino ka.
4: Sige.
5: Ano ang Tagalog
4: talaga
5: ng... Expensive income. Expensive income. Expensive, ano?
4: Mahal.
5: Income.
4: Mahal na kita. Uy.
5: Ay, mahal mo na ako agad! Grabe ka naman!
4: Ganun.
5: Sabi na nga ba, pinagtasal mo to, eh.
4: Ganun.
5: No, pinagtasal mo talaga mahal. Maging katandem ako, no? Huli ka na!
4: Mahal.
5: Wala na!
4: Mahal
5: ano?
4: Kita?
5: Ah! Pwes, di kita mahal! Maligas ka! Anong kala mo sa akin? Easy to get?
4: Wow.
5: Hard to get ako?
4: Wow.
5: Ganun ako?
4: Dami sinabi!
5: Mali ka naman, kinilig ka pa!
4: Konti! Oh, kay Will Ilagan, ganun din, ay teka nawala. Ganun din kay Ronel Espina sa kanyang mga pasahero sa bus number 26 sa BGC, si Giselle Rosales, si Emmy Hernandez, attorney Rogel Morena Ronquillo, Ralph Veral, Severo Amadeo, Darkis Anthony Egito, Roque Asuncion, Sari Lerma, Lisa Lazar, Grande Bamba at pambansang Opa Bunagan, William Ortel, Juan Gamosha, Mark Everett, si Cassie Gwen Onco, Paulo Bordado, James Eldridge Perfecto, at si Jericho Juarez. Magandang umaga!
5: Ang dami mo binati, ah!
4: Oh,
5: sana
4: sa
5: all! Natin. At syempre, gusto ko rin batiin ang mga taga-barangay namin from Kaintarisan!
4: Uy, malakas tayo dyan!
5: Oo, at Carizan. Ang mga kapitbahay namin dito, yung mga masisipag nating tendero dito sa may Tsangge Market sa may Taytay Rizal! Magandang po ako ngayong umagang ito, sabi ni Kiko Kalikot. Oo.
4: Hoy, tawag na kayo!
5: Hoy, tumawag kayo! Kailangan namin naka-phone file. Oo. Kailangan ni Kiko Kalikot na makakausap niya at mamimigay siya ng regalo. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
4: Yeah. Kung gusto niyo bumati on air, pwede namin kayong makausap at ipasok sa air para kayong makabati.
5: Ipasok! Yan, ganyang kakagaling ipasok. Gustong-gusto mo yung pinapasok sa air.
4: Yeah. Sino ba naman may aaw, be?
5: Ano ba? Bakit ka ba nagiging ano? Parang ano? Speechless ka.
4: Puro ka sa kasbasok, be.
5: Ano? Bakit ba? Ayaw mo ba ng ganon?
4: Gusto.
5: O, di ba? Kailangan natin ang Kapone Pal. Kaya kailangan nilang pumasok. Di ba? Kaya ipilit natin ipasok sila.
4: Ay, magandang umaga kay Alan Guadalupe, Randy Santisas, Daniel Yap, si Kaung, Exigel Salakup, at si Wela. Ganun din si Coach Everyday. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagtutok ninyo.
5: O, oh, itutok mo lang yan tapos isagad mo pa. Ah, ganun nga. Isagad ang volume ng radyo para gising na gising sila. Hindi sila inaantok ngayong oras na to.
4: At eto na.
5: Ano?
4: Diba DJ Main, mamayang pagsapit ng alas 10. Nako, dito natin masusubukan.
5: Ay, ano yan?
4: Ang pagbibigay ng payo at pagbibigay ng ibang POB na nag-iisang baby ng bayan para sa ating SKL.
5: True, kaya tumawag na kayo sa aming mga numero share. Para i-share ko lang. Ikaw naman, advance na advance ka. Excited ka, teka lang. Ang dami mo sinasabi.
4: Ganun ka agad. O, ulit tayo, ulit.
5: Nagagalit yung director ko.
4: Tawag kayo sa amin sa SKL.
5: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta.
5: Ito ang aming numero, 0954-406-1967. Pag-usapan natin yung mga masasayang moments ninyo. Yung mga masasakit pero masarap, yung nakakatuwa, i-share mo na yan, di ba?
4: Yan, yeah. Malay nyo, kami ang maging tulay at maging... kasangkapan para mabigyan kayo ng ibang POV dahil sa mga pinagdaraanan nyo ngayong araw na ito, kabay.
5: Oo, at kami na magdadagdag ng problema ninyo. Charis!
4: Tutulungan nga natin.
5: Ay, tutulungan nga ni. Oo, sige.
4: Makakasama nyo pa rin kami. Meron ko yan. Yan, meron. Ayun,
5: oy,
4: grabe.
5: Agad-agad, sabi sa'yo eh. Meron agad talaga naman. Hello, telepon. Meron agad-agad. Ang bilis ha.
4: Ito na. Hello! Hello.
3: Good morning.
4: Hi, good morning, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka?
3: Ako pala si King from South Cotabato.
4: Oo, si anong ulit pangalan mo, Kate?
3: Kim po.
5: Kim?
4: Kim.
3: Yes po.
4: Ah, hey, si Kim. Kim. O, Kim, may babatiin ka. Bati ka na.
3: First of all, dinigit ko muna yung aming provincia sa South Cotabato na Happy Tanalak Festival. Okay po ngayong araw.
4: Mm-hmm. Oh, ano pa?
3: And then kayo po, Mr. Chico Calicor. Pinigil ko po kayo. Nanunod po ko sa inyo sa TikTok.
4: Ay, salamat po. Thank you.
5: Isabay mo na rin siyang i-block, please.
4: Ay, kasama ko rin na. Kim, si DJ Main. Siya na yung makakasama natin araw-araw.
5: Hello, Kim. Gwapo ka si Kiko Kalikot, Kim.
4: Siyempre.
3: Actually.
5: Hindi.
4: Inunahan. O, Kim.
5: Crush ka daw niya. Narinig ko yun, ha? Malinaw na malinaw, ha?
4: Kim, ano? Yun lang. Okay na tayo.
3: Pwede po pa request your new song.
4: O, sige. Ano yun?
3: My favorite song po kasi is yung Mandy Moore, yung song na Someday Will Know.
5: Ay, Someday Will Know ni Mandy Moore.
4: Awesome.
5: Kanino mo dinededicate yung kantang yan, Kim?
3: May iba pa ba? Siyempre sa ating nakamalakas at nakakabuhan ni Buxay na si Mr. Kiko Kalikot.
5: Ay! Guwapo! Dito ha, pasin ko lang to. Alam mo Kim, kinikilig si Kiko Kalikot. Someday daw, baka ikaw na daw ang maging future niya. Pero today ako daw muna. Okay lang ba yun, Kim? Ay, okay daw.
4: Sabi niya ako nang daw, manahimik ka lang. Ay, salamat Kim ha.
5: Ako po ni Kiko. Talagang worth it yung bangs mo today ha.
4: Buisit ka. Pinansin mo, pahirap na hirap na nga ako sa bangsa to. Ay, Kim, maraming salamat.
5: Maraming salamat at shoutout sa mga taga South Cotabato.
3: Yes po.
4: Okay, salamat Kim. Thank you. Si Kim po, mga ka-vibes mula sa South Cotabato. Thank you. Oo, mamaya na ulit, kuyang. Oo, tawag kayo ha sa...
5: 0954-406-1967.
4: At sa aming pagbabalik, maririnig mo pa rin at sa inyo na ang SKL.
5: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta, kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
5: At ang makulit mong tito sa radyo na napaka-pogi, Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Go! Vibes! Ang Lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes!
6: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes!
6: Ang Lupet!

0: the bag!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Posible muling buksan ng Office of the Ombudsman ang mga kaso noong 2017 at 2018 kaugnay ng magnetic lifter drug smuggling na naiugnay sa mga individual na binanggit kaugnay ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nais niya muling suriin ang mga ebidensya kabilang ang mga testimonya sa Senado at Kamara. Ito ay kasunod ng liham ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na nauna nang nag-uugnay sa ilang miyembro ng pamilya Duterte sa kanyang testimonya. Ipinag-utos naman ni Remulla ang panibagong background review at sinabi may mga responsibilidad na umano'y sangkot ngunit hindi nasasampahan ng kaso.
2: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaari nang ma-access ang publiko ng mga dokumento ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa website ng Senado. Meron ng hiwalay na impeachment section na naglalaman ng mga record mula sa prosecution at depensa, mga kautusan ng korte at official journal na ini-update naman ng Senate Secretariat. Hinikayat ni Gatchalian ang publiko na suriin ang mga dokumento at binigyang diin na bagamat Senator Judges sa mga mambabatas, ang mga mamamayang Pilipino pa rin ang magiging huling hukom sa kaso.
2: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, mainit na sinalubong si tennis ace Alex Ayala matapos ang makasaysayang pag-abot sa round of 16 ng Wimbledon. Kauna-unahang Pilipinong single player na nakagawa nito. Dumating siya sa NAIA Terminal 3 kasama ang kanyang mga magulang at binati ng mga opisyal mula sa Philippine Tennis Association, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee kasama ang mga tagahanga at batang atleta kabilang sa sumalubong sila na vota sa Mayor John Ray Tiangco, PSC Chairman Patrick Gregorio at POC President Bambol Tolentino. Nakapagtala si Ayala ng 12 panalo at 4 na talo sa grass court season matapos talunin sila Renata Zarazua, Maya Joint at defending champion Iga Swiatek bago napatigil sa ika-4 na round laban naman kay Jasmine Paolini ng Italy. Inaasahang aabot naman sa career high na world number 28 ang kanyang ranking at may nakatagdang meet and greet sa Glorieta sa Miyerkules.
2: FMR Newsbreak.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
5: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip
2: 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti Sound Trip!
0: Ang lupet!
7: Ka-vibes! Diyan ka lang! Walang maglilipat ng isa show ng radyo dahil susunod na ang SKL!
8: Share ko lang!
7: Ang kwentong may kwenta sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
10: ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Heto na at narito na ang pinakaabangan nyong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta! Yun o! Kasama rin natin sa magkakataon ito. Siyempre, kabado 20, first time! Pero sigurado antimano, magbibigay ng kakaibang POV point of view ang ating makakasama. At kasama na forever!
6: Forever talaga! Gusto-gusto talaga!
5: Yung alag iba, DJ Main!
6: At kasama ko rin ngayong umagang ito ang makulit mong tito, si Radyo Kiko Kaliko!
5: Yan naman ka vibes! Kung kayo may problema, ano man ang inyong problema, ilapag nyo na sa ating SKL. Tawag na kayo sa
6: 0954-406-1967.
5: Ayan, at aming kayong pakikinggan. Kaya naman yung mga may problema, sentimiento, inspirasyon, konsumisyon, ano man yan, tungkol saan man yan, kami na ang bahala sa inyo ni DJ Main.
6: Totoo yan ka vibes. Minsan pa naman, di ba, pag mabigat ang ating hinaharap, yung problema, minsan kailangan natin i-share yan, di ba, para kahit papano gumaan. Ganun din kapag happy moments, di ba, gustong-gusto mong kinukuwento yan.
5: Oo, dapat i-share nyo talaga kasi mahirap yan kapag sinasarili nyo lang. Naku, napakabigat sa puso, damdamin at syempre sa isip. Hindi ka mapagali at kinakailangan mo ng ibang POV.
6: Oo, at may mga desisyon tayo sa buhay na minsan nagkakamali tayo dahil yung pansarili lang natin, yung naririnig natin. Nakakatulong din kapag may mga iba kang naririnig.
5: Tama.
6: Opinion, komento, diba?
5: Kaya naman ka vibes, huwag kang mag-alala dahil ang aming magiging payo sa'yo. Ang aming opinion at komento ay pipilitin namin hanggang sa makakaya namin na makatulong sa iyo.
6: Yeah. Pero syempre, malaki ka na. Desisyon mo pa rin ang mangunguna dapat. Tama. Kung ano nasa puso mo, sige.
5: Sundin mo.
6: Oo, ganun nga. Tingnan mo si DJ Kiko Kalikot. Ano sinunod ng puso mo? Gabayang tawag na! Bilisan nyo na habang ano pa, open na open pa ang linya namin.
5: Yan, no? Oo, magandang umaga kay Louie Basco. Sabi niya, hello po, Kiko and Blooming DJ Main.
6: Ay, grabe naman. Blooming talaga ako. Hindi ba si Kiko yung Blooming? Nag-makeup pa yan, no? Tingnan mo, oh. Di ba yung bangs na inayos niya pa yan?
5: Talaga.
6: Inisprayan niya ng hairspray net.
5: Ito talaga. Ay, magandang umaga din kay Wella Vasquez, kay Janelle, at ganun din kay Sari Lerma, Andre Plaza Concepcion. Magandang umaga daw mula sa Quezon City. Nanonood sila si Severo Amadeo. Happy Monday, mga ka-vibes!
6: Lunes na talaga namang kailangan sumipak na agad sa trabaho si Pagan.
5: Yan.
6: Diba?
5: At ngayong Lunes na ito, naku, handa kaming makinig sa inyo, ka-vibes, para sa inyong SKL. Kaya naman tawag na kayo sa
6: 0954-406-1967.
5: At para sa kalaman ng mga ka-vibes natin, ha, DJ Main, naku, ang programang ito, napakarami nang natulungan. Meron dyan, nangutang ng halagang 400. Na dahil sa programang ito, narinig nung nangutang,
6: Nagbayad! Ay, grabe naman talaga, no? Tinamaan siya bigla. Parang na-realize niyo yung mga bagay-bagay na dapat kasi kapag tayo ay nangutang, ibabalik din natin. Kasi it's not about money. It's about the trust na binigay sa'yo.
5: Alam mo ba kasi yung nangutang na yun ay nakikinig sa bus?
6: Oh.
5: Yung bus na sinakyan niya ay nakikinig sa ating programa.
6: Totoo!
5: Kaya naman, biglang nagbayad.
6: Ay,
5: o, diba?
6: Talaga naman.
5: Meron pa! Ito pa! Meron pang may problema, tumawag dito. Ang sabi niya, 12 years siyang nasa isang malungkot at desperadong relasyon.
6: Ano nangyari?
5: Alang-alang lang sa kanyang anak para mapanatili niya yung sinubukan niya at pinangarap niyang pamilya, itiniis niya kahit ng bababae yung kinasama niya.
6: Ay, nagpapakamartir!
5: Kamartir talaga for 12 years! At nandahil sa programang ito, nabuksan ng kanyang isip.
6: Na-realize niya na hindi niya deserve ang ganong pagmamahal.
5: Sabi ni Louie Basco, isumbong mo kay Kiko.
6: Ay! Ipagtatanggol ka ni Kiko. Oy, good morning! Sa ating ka-vibes from Anda Bohol, ayan si Alan Castrodes.
5: Ganun umaga po. At ganun din, ito pa nga, meron pang istorya na yung kanyang asawa ay naglayas.
6: Oh.
5: Dahil daw sa pansit.
6: Bakit sa pansit?
5: Dahil daw nasabihan niyang hindi masarap. Eh inusisa natin.
6: Oh.
5: Yung pala may malalim pang kwento kasi nag-aangkas siya ng kasamahan niya sa trabaho.
6: Ano connect nun? Hindi ko ma...
5: Yung
6: brain cells ko.
5: Si lalaki kasi... sabi, tumawag dito para bumati lang
6: para
5: daw.
6: Para bumati.
5: Oo, sabi namin ano ba, gusto mong batiin? Binati niya asawa niya na naglayas daw. So inusisa natin yun. Yung pala, hindi lang basta naglayas yung asawa niya dahil sa sinabihan niyang hindi masarap yung pansit.
6: Ah, get! Sumama sa iba!
5: Hindi naman sumama, nag-angkas ng iba.
6: Ah, yun lang! Umaangkas ha, gustong gusto yung rumaride ha.
5: Eh di nag-walk out, naglayas yung babae.
6: Oh.
5: So sabi namin, ganito ang gawin mo. Kung mahal mo talaga yan, hindi mo nagagawin na mag-angkas ka na kahit sino. Kasi pinapaira niya, nakakahiya daw sa kasama niya sa trabaho. Wala tayong pakialam sa kasama mo sa trabaho.
6: Kasi may relasyon ka eh.
5: Yan. Eh kung mahal mo din talaga yung asawa mo, puntahan mo, sunduin mo.
6: Oh.
5: Alam mo ginawa niya?
6: Ano?
5: Ginawa niya. Sinunod niya yung payo natin.
6: Ay, ibang klase ka. Oh. Kalikot.
5: Sinunod niya. So, eventually, naging okay rin sila.
6: Ayan. Oh. Happy ending din. Diba?
5: Yeah.
6: Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, halina, tumawag na sa 0954-406-1967.
5: Yeah, dahil pag hindi kayo tumawag, tatapon namin itong telepono.
6: Ay, wag naman. Huwag naman. Ikaw ba, kung may share ka lang ngayong umaga, ano yung share mo?
5: Ako? Wala eh.
6: Ang corny ng buhay mo?
5: Ano ba yan? Corny talaga.
6: Alam mo, napakadamot mo sa ano, no?
5: Bakit?
6: Sa pag-share, no? I-share mo lang eh. Masyado ka, artista ka. Masyado privacy.
5: Eh, ba't hindi ikaw mag-share? Ikaw nakaisip.
6: Share ko lang. Ano? Ang saya ng birthday ko.
5: Ay! Ay! Yung birthday mo ba na?
6: Ay! Gusto mo ba? Isagot ko yan. Gusto mo sagutin ko yan.
5: Okay, subukan mo.
6: I-shoot mo. I-shoot mo na ang ball.

0: Salmo, gusto kita date kita?
1: Sa puso mo.
0: Ah, talaga gumugusto sa puso ko. Baka di ka magkasa dito sa puso ko. Ha? Baka malunod ka bigla. Bakit lumalaki yung mata mo? Hindi ka hindi makapagsalita?
1: Alam mo kasi,
0: huwag kang lumunok.
1: Ang laki ng puso.
2: Hindi ka mabanggit.
0: Hindi ka mabanggit, di ba?
1: Tignan ako may mabanggit nga ni.
0: Masishare mo pa yan, ha? Ka-vibes, asan na?
1: Tawag na kayo sa 0954-406-1967 at i-share nyo na ang inyong kwento. Makikinig kami ni DJ Main. Handa naming pakinggan ang inyong kwento. May kwenta!
0: 0954-406-1967. Yan ang aming numero.
1: Hoy, like din tayo ha sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila.
0: At ganun din sa ating YouTube, 92.3 FM Radio Manila din yan.
1: Sabi ng mga ka-vibes natin, si DJ May na palang kasama mo, DJ Kiko. Opo, si DJ May na po, simula po sa araw na ito.
0: Wala naman po akong no choice kasi hiniling niya po yan sa mga boss namin. Gusto niya daw ng inspirasyon sa umaga. Gusto niya nakakakita ng maganda. Na talaga naman luluwa ang mata niya. Pero hindi ko pa siya pinagbibigyan ngayong araw na ito. Nag-t-shirt pa lang tayo. Bukas, papaluwain natin ang luluwa kay Kiko Kalikot.
1: Dandaan, naririnig yung putok.
0: Ay, anong putok?
1: Yung putok ng krema.
0: Kala ko kung anong putok.
1: Greg!
0: Alam mo, aga-aga gusto mo pumuputok talaga, no?
1: Dinig-dinig yung putok eh.
0: Feeling mo lang yon.
1: Dak mo kaya mo. Ay, mag-ingat po tayo, ka-vibes, ha? Dahil ulan ng ulan. Hindi natin may iwasan na magkakasakit talaga tayo.
0: Oo, tsaka madulas.
1: Madulas.
0: Mag-ingat. Ang daan. Maliban ba sa daan, ano pang madulas?
1: Siyempre, yung...
0: Ano?
1: Yung bibig mo.
0: Ay, hindi ah. Parang ikaw yung madulas.
1: Parang?
0: Oo, ikaw yung madulas sa babae.
1: Parang?
0: Madulas.
1: Palos.
0: Anong palos? Isda. Yun pala. Parang ikaw ganun, di ba? Uy, shoutout po naman yung mga bebe mo. Baka gusto mong mag-share din sila dito ng istorya ng buhay ninyo. Diba? Shoutout mo na. Sige nga, kailangan natin ng caller, oh. Hindi, oo, tatawag talaga. Kailangan natin ng caller. Dali na, shoutout mo.
1: Ay, shoutout sa inyo. Sa mga... Ayaw na.
0: Mahihiya siya. Oo, wag kang mahihiya ka, vibes. Tawag na.
1: Hoy, kahit sino naman, tatanggapin namin ang tawag basta gusto nyo mag-share ng inyong kwento. Kahit sino ka pa, taga saan ka, welcome na welcome ka sa programang ito, ka vibes. Kaya tawag na kayo, 0954-406-1967. Bukas po ang aming linya ng telepono. Tawag ka na kung gusto mo bumate, magbigay ng sentimiento, inspirasyon o konsumisyon. Ikaw na ang bahala dyan.
0: Totoo, di ba? Kaya tawag na ka, vibes. Dahil pag di kayo tumawag, sayang, may pamigay pa naman si Kiko Kalikot ngayong umagang ito.
1: Loko ka, mamaya maghanap talaga yun.
0: Oo, bakit? Huwag kang kuripot. Share your blessings.
1: Ba't hindi ka mag-share?
0: Ay, nag-share na ako.
1: Nang?
0: Ano? Birthday ko.
1: Ano?
0: Nag-share na ako. Mag-share ka naman, Kiko Kalikot.
1: Ba't hindi ko naman birthday ah?
0: Kahit na. Advance mo. Uy, magbe-birthday ka na rin.
1: Bakit niya lang ba pag-birthday?
0: Magpapaalog ka pag birthday mo.
1: Alugin kita, gusto mo?
0: Ay, talaga naman gumugusto siya. Sabi sa inyo, ka-vibes, diba? Proven and tested talaga itong Kikong Kalikot na ito.
1: Ano? Kikong Kalikot?
0: Oo. Ngayong birthday mo, anong wish mo?
1: Wish ko?
0: Share mo naman sa amin.
1: Wish ko yung tikom yung bunga.
0: Ay, naku, hindi yan titikom. Hindi yan titikom hanggat nasa harap kita.
1: Grabe na. Ay,
0: ayan na. Ayan na, meron na.
1: Ito na mga ka-vibes. May tumatawag na sa atin. Hello! Hello?
0: Hello?
3: Hello?
1: Ayan. Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
3: Erwin. Taga Laguna.
1: Si Ruel ng taga Laguna. O Ruel, kasama natin ngayon si DJ Main, ha? Ang bago natin makakasama dito sa Favorite Vibe. Ruel! Tama ba, Ruel? Tama ba, Ruel, ang pangalan mo?
0: Erwin!
1: Ah, Erwin! Ang layo naman.
0: Pagpasensyahan mo na, Erwin, tumatanda na si Kiko Kalikot. Ha? Nagiging ano yan, oo.
1: O, magkaedad lang naman tayo.
0: Hindi, ah. Sorry. Ayan, Erwin, taga?
1: Taga?
3: Kalamba, Laguna.
1: Ayan, Erwin! Kung ano man ang iyong sentimiento, i-share mo na!
3: Gusto ko lang siya rin ang tingin ang pangisda, sir.
1: Ano? Mangingin ka ng pangisda? Ano daw? Sorry, hindi namin maintindihan, Erwin. Huwag mo masyado ilapit yung mouthpiece ng telepono sa bibig mo. Medyo layo mo ng konti para marinig ka namin. Okay, Erwin, ano ulit yung atin?
3: Sabi ko po,

0: Tingnan lang po ako ng pangisda, sir.
1: Nang ano? Pangisda?
2: Hihingi daw ng pangisda?
0: Isda, sir.
2: Isda!
1: Pangisda?
0: Pangisda?
2: Magbago po! Ay! Ano? Ang aga-aga! Yan ang inaatupag mo!
1: Ang pangiskater! Luko-luko!
2: Hoy! Magbago buhay ka! Alam mo, minus 10 sa langit yung ganyan!
1: Luko-luko to! Sa amin ka pa manihingi ng pangiskater?
0: Ayun, sabi mo, para ibibigay ka pag may kumawag.
1: Tingnan mo, sabi ko sa papatoy itong mga to eh. Sabi ko sa'yo, Min, eh. Yung mga kamikinig sa ating palapatol. Diyos ko po.
2: Huwag namang ganyan, alam mo. Alam mo. Ano pala pangalan niya?
1: Erwin.
2: Erwin, hindi makakatulong sa buhay mo yan. Masisira ang buhay mo dyan. Magbagong buhay ka na.
1: Sige lang. Erwin, may gustong ipayo sa'yo. Si DJ Main, makinig ang maigi ha. Dahil sa concern mo, SKL mo sa amin na gusto mo manghingi ng pang-scatter. Walang yang to. Oto, makinig ka muna sa sasabihin ni DJ Main.
2: Erwin, yung ipang-scatter mo, ipunin mo para sa future mo. Para yung anak mo maging proud sa'yo. Sa hirap ng buhay ngayon, walang makain yung iba. Tapos ikaw, isusugal mo lang.
1: Dandahanin mo lang.
2: Hindi, nakakabwis mo eh. Isugal mo yan sa tamang tao. Sa pagmamahal. Diba, i-date mo. Hindi yung pang-i-scatter mo.
1: Smooth lang. Easy. Oh, Erwin, ano?
2: Erwin, alam mo, Erwin.
1: Sabi mo maayos.
2: Pag naging tayo, paano ko? Paano yung magiging anak natin? Ano kung ngayon pa lang nag-i-scatter ka na. Alam mo yung pangarap ko na makapag-Japan tayo, makapag-ibot tayo, makapag-shopping tayo doon. Bibili mo ako ng mga bags na luxury. Tapos ngayon mag-i-scatter ka. Yung hihingi mo kay Kiko Kalikot, magbibigay naman. Makinig ka muna! Magbibigay naman yan eh. Iipunin lang natin, ha? Pero wag mo kong pag-i-scatter, please.
1: Erwin, ilang taong ka na ba? At ano ang hanap buhay mo ngayon? Erwin, ilang taong ka na ba? At anong hanap buhay mo?
0: 35 na.
1: 35? O anong pinagkakabalaan mo ngayon?
0: Floor manager?
2: Floor manager pala to eh.
1: Floor manager ka nang?
0: Sige, bawal sabihin. Baka mahalata.
1: Alam mo, pinagluluko mo kamay.
2: Alam mo, ang damot mo.
1: Yung totoo, ano nga? Anong trabaho mo ngayon? Erwin?
2: Convenience store. Sikat na convenience store. Ay, parang birthday ko yan. Yung convenience store na yan. July 11, di ba?
1: Oh, hotdog. Sinuloko mo kami. Hoy, seryoso to ha, Erwin. Yung ginagawa mong pang-scatter, kung nag-scatter ka man talaga ha, uy, ilagay mo sa lugar yan ha, hindi tama yan. Kasi syempre, marami tayong ka-vibes ang nalululong at nasisira ang buhay nang dahil sa ganitong uri ng sideline.
2: Totoo, or diba? Ng laro. Masasayang ang pera dyan. Na akala mo, minsan, maliit lang naman yung tinataya namin, pero kung iipunin nyo yun, malaki na yun.
1: Sige nga, Erwin, ikuwento mo nga sa amin, ano bang pinagkakaabal lahan mo bukod sa pagiging floor manager o manager ka ng isang sikat na convenience store?
0: Wala, pag nagyan, pag break time lang.
1: Ano mo sir, ulo to? Floor manager, tapos pahiga. Yung totoo nga, dali, ano?
2: Floor manager nga, floor. Siya yung manager nung sahig. Minamanage niya yung sahig, kaya hihiga siya.
1: Erwin, siguro bumati ka na lang. Erwin! Alam mo, yung trip mo, bad trip. Totoo lang. Bumati ka na lang.
0: Eh, joke lang yun. Sige, binabati ko sa'yo natin, Marvin, ng pagdubang.
1: O, ano ba?
2: Sino pa?
0: Pagdo yun eh, kagabay pagdo.
1: O, yun lang. Sige, salamat sa'yo, Erwin ng Laguna. Thank you! Pinagluluko mo kami. Sinayang mo yung 5 minuto ng buhay namin.
2: Ay, pero hindi pa rin sayang yung Kiko Kalikot kasi maraming nakarinig sa atin, nakarelate kay Erwin, di ba? Nabuksan ang kanilang mga ano, isipan. Ano? Di ba?
1: Talaga?
2: Na natuto sila na huwag gagawin yon.
1: Ay, nako.
2: Tumawa. Uy! Kasi may ibibigay ka
1: to. Kasi, sabi ko sa'yo, palapatol to mga to eh. O, tignan mo, nanghingi tuloy. Okay lang manghingi ng payo. Okay lang na manghingi ng ibang perspective, POV. Pero yung manghihingi kayo ng isusupply sa bisyo nyo, yung masamang bisyo, ay nako, hindi namin kayo tutulungan talaga.
2: Totoo.
1: Bahala kayo.
2: Hindi worth it yan, diba?
1: Okay lang din naman magganyan, pero... Excuse me
2: hindi
1: naman.
2: Hindi okay. Hindi talaga okay.
1: Bakit naman sa amin pa?
2: Oo, pero hindi talaga okay.
1: Grabe naman.
2: Masama. Ayun, may kumatawag. Ano naman kaya hihingin ito, no?
1: Isa nga, sinasabihan ko kayo. Hello! Hello, ka-vibes! Hello, good morning! Sino to? Taga saan ka?
3: Hiling po ito, Antipolo.
1: From Antipolo. Ano ulit ang pangalan mo, be?
3: Rain po.
1: Rain?
3: Share lang po.
1: Tama ba, Rain, pangalan mo? Oo, sige, sabi ko nga eh. Ano ulit pangalan mo, ka-vibes?
3: Opo.
1: Opo.
2: Opo.
1: Oh, sige. Si Opo. Si Opo mula.
2: Ay, sinasabi niya na ano ulit? Ano ulit pangalan mo, baby?
3: Rain po.
2: Rain.
1: Rain. Oh, Rain. Rain. Rain ng Antipolo. Oh, sige, kung ano man yan, share mo. I-share mo na! Rain.
2: Nakakaiyak, Rain.
3: Sige lang kasi yung asawa ko eh.
1: Yung asawa mo ay?
3: Ako kasi, nakita niya yung mga picture ko sa, picture ng ex ko sa cellphone mo.
1: Okay, ganito Rain ha, para mas magkaintindihan tayo. Hinaan mo yung monitor mo dyan at dito ka sa akin makinig mismo ha. Dito sa amin ni DJ Main sa telepono mo. Hinaan mo yung monitor mo dyan kasi late yung feedback eh. Ayun o, naririnig ko eh. Para mas makasagot ka kagad ha. Rain. Rain. Rain. Diyan ka pa, Rain. Hinaan mo, ikaw hinaan namin. Okay, sige, ulitin natin. Ang problema mo, yung asawa mo, dahil nahuli niya na...
2: May picture ng ex niya sa cellphone niya.
1: O, sige, kwento!
3: Diba, nung isang gabi kasi, inaram niya yung cellphone ko, nakita niya yung, ano, yung mga picture namin ng ex ko dati. Pero dati pa yun.
1: Okay.
3: Kasi binura ko na yun eh, napunta sa trash. Ayun pala, kailangan pala burahin pa pala sa trash.
1: Mm-mm. Okay.
3: Eh, nagtampo siya, umiyak siya. Eh, sabi ko nga, pinapaliwanan ko eh, dati pa yun eh.
1: Mm-mm. Rain, ilang taong ka na? Tsaka yung asawa mo?
3: 37 na po.
1: Yung asawa mo ay?
3: 31.
2: May anak na kayo?
3: Opo.
2: Ilan?
3: Isa po, saka buntis po siya.
1: Ah, so magdadalawa na.
2: Oo.
1: Nako, crucial ito, DJ
2: Min. Totoo.
1: Para pamilya.
2: Kaya pala umingi na problema yung kakilala ko, no? Nang dahil kay Jerma yun, ha? Shoutout sa'yo, Gerald!
1: Pangalan mo ba din yung pangalan?
2: Okay na yun!
1: Para pamilya. Hindi kaya, anong pangalan? Hindi kaya Rain ang pangalan? Okay, sige. Okay, Rain. Diyos ka po. Rain! Nagtampo yung asawa mo. Paano tampo? Naglayas ba? Hindi ka pinapansin? Paano?
3: Hindi pinapansin.
2: Hindi pinapansin.
1: Kailan nangyari to yung ano nyo, yung pagkakahuli sa'yo na may picture pa ng ex mo sa cellphone mo?
3: Eh, isang gabi lang po.
1: Abago lang.
2: Fresh lang.
1: Okay. Bago. Teka lang, ang tanong dito na Tito Kiko mo tsaka ni DJ Main, first of all, bakit meron pa rin pictures ng ex mo sa cellphone mo?
2: Totoo.
3: Kasi nasira yung ano eh, yung luma kong cellphone nasira.
1: Mm.
3: Eh, itong bagong cellphone na to, bago lang po to.
1: Mm.
3: Na, nandun pa pala yung sa ano, nakasave pala sa Google yung mga picture ko.
1: Nakasave sa drive?
2: Parang naka-cloud. Oo. Nag-sync ulit from luma to bago.
1: Teka, bakit kasi hindi...
2: May picture pa din, yun pa rin yung tanong doon.
1: Bakit hindi mo nilinis?
3: Nilinis ko na nga po.
1: Hindi nga ba?
3: Ay, binura ko.
1: Wala.
3: Napunta ko na sa, ano, nasa trash lang.
1: Oh.
3: Hindi ko rin na ano eh, kasi kinakapa ko pa yung cellphone eh, bago pa lang kasi sa akin. Kaya hindi ko alam, may trash pala.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nakita niya. Kaya baka nagtataka ko, bakit siya umiiyak, yung pala, nakita niya pala yung mga picture na na-ex.
2: Alam mo kasi, kaming mga, kami tuloy, baka sa isipin nila buntis ako. Hindi, yung mga buntis kasi, kami mga babae, sensitive kasi kami.
1: Lalo pag
2: very
1: buntis.
2: Very crucial yan. Lalo emotional. Konting bagay lang sa amin, nagiging ano siya, malaki.
1: Big deal.
2: Big deal. Diba? Kaya valid talaga yung nararamdaman ng misis mo.
3: Kaya nga ako eh, kaya nga, yan, nag-share na ako kung ano yung mga dapat gawin ba.
1: So ganito na lang, Rain ng Antipolo, no? Siguro naman magkakaintindihan na tayo kahit maiksing sentimento lang yung ibitaw namin sa iyo ni DJ Main. Nasa tamang edad ka na rin naman, alam mo naman na mali yung ginawa mo. Alam mo ba na tama o mali yung ginawa mo?
3: Mali.
1: Ayun.
3: Mali
1: talaga, di ba? Huwag na natin i-justify na keso ganito, keso ganyan. Mali ay mali, di ba?
2: Mali. At saka hindi isipin mo, dalawang, meron na kayong dalawang
1: magdadalawa
2: anak,
1: na.
2: Magdadalawa na. Ibig sabihin yung picture na yun, matagal nang nasayo.
1: Correct.
2: Dapat bago pa pumasok itong misis mo sa buhay mo, wala na yung ex mo, kaya nga siya ex eh.
3: Opo, matagal naman itong burado yun. Ngayon nga lang nagbumalik sa ano ko.
1: Ganito yan eh. Ganito, nililito mo kami, Rain eh. Kasi ganito.
2: Ano ba kaming cellphone, Rain?
1: Ganito ha. Tatapating ka na namin, dediretsoin natin to. Para ayaw ka namin i-sugarcoat eh. Kasi ang mali para sa amin ay mananatiling mali. At hindi yan maitatama pag hindi mo talaga tinama, Rain. Ganito, bilang isang 37 years old na isang pamilyado at dalawa na, magiging dalawa ng anak mo, di ba? Alam mo naman na mali na magsisave ka pa ng picture ng ex mo from the very start. Bago man o luma ang cellphone mo, dapat malinis na 'yan.
2: Totoo.
1: 'Di ba? Huwag mo naman, huwag mo kaming sasabihin na hindi bago lang kasi yung cellphone mo. Kalokohan 'yun eh. Bilang isang lalaki na may paninindigan at merong it, 'di ba? Panindigan mo kung ano yung tama. Dapat alam mo naman kung ano yung makakasakit sa hindi sa misis mo. Lalong-lalo, 'di ba, buntis.
2: Buntis.
1: Magdadalawa ng anak nyo. So sa magdadalawang anak nyo na, dapat 'di ba? Ano ka na, kalkulado mo na yung asawa
2: oo,
1: mo eh.
2: Tsaka siya na yung sentro ng buhay
1: oo,
2: mo.
1: Wala nang dapat na kahit anong trace ng nakaraan. Kasi paano kayo uusad kung hindi mo kakalimutan yung anino ng nakaraan? Okay na yun eh. Tapos na yun. X ay X. Di ba? Baka naman siguro sa isip mo, aminin mo rin bilang lalaki. Lalaki rin naman itong kausap mo. Gusto mo ng souvenir, okay. No?
3: Hindi po.
1: Yes! Yung totoo, mamatay?
3: Opo, ayun.
1: Sigurado ka ha?
3: Nagano lang, opo, nagano lang talaga. Binura ko na yung dati kasi nasa lumang cellphone ko yun. Nakasave lang talaga yun sa Google. Kaya nung bago na yung ano ko, cellphone, ano, bumalik lahat ulit.
1: Uh-huh.
2: Sige.
1: Ikaw, DJ Main, bilang isang babae, anong POV mo dito sa rason nito ni Rain?
2: Kahit bali-balik ta rin natin, ang hirap paniwalaan nung rason mo. Sorry, Rain, ha? Oo, mahirap paniwalaan. Isipin mo, ilang taon yung una niyong anak?
3: Ano na po? Isang taon mahigit.
2: Isang taon mahigit. So, isang taon mahigit yon for sure, bago dumating yung isang taon na yun, ilang taon na kayo nung iyong misis, girlfriend, boyfriend pa lang kayo. So, doon pa lang eh, kung tapos ka na sa ex mo, doon pa lang, nung stage na tapos na kayo, wala na dapat yun. Kasi respeto mo yun sa papasok sa buhay
1: correct.
2: Mong bago.
1: Tama.
2: Diba? Yun yung tinatawag na respeto sa karelasyon mo. Diba? Dapat wala na yung mga photos na yan. Although, oo, may mga lalaki din talaga na tama nga si Kiko Kalikot na gusto ng souvenir at hindi natin maalis yan. Yung souvenir na yan, sige, hindi namin ipagkakait sa'yo yan. Pero sana, sa'yo na lang, sa isip mo na lang, hindi na sa mga makikita pa sa'yo.
1: Oo, wala nang ebidensya.
2: Totoo, kasi masakit.
1: Memories na lang. Okay na yun, memories. Huwag ka na magtago ng kahit na anong souvenir. Kasi maling-mali yun, be. Siguro naman, sa part mo, kapag sa'yo ginawa yan ng partner mo, antimano masasaktan ka.
2: Kahit
1: diba?
2: Anong reason pa ang sabihin sa'yo, I'm sure hindi mo
1: tatanggapin.
2: Tatanggapin.
1: Correct. Tamo, sabay pa kami.
3: Opo.
1: Oo, tamo. Diba?
2: So ngayon, ang gawin mo, kausapin mo, suyuin mo yung asawa mo. Kasi ikaw yung may mali at hindi nakakabawas ng pagkalalaki yun.
3: Opo.
1: Ayun, ganun. Ganun
4: lang kasi. Nakausap mo nga po, El.
1: Ganun lang kasi.
4: Itampo pa kayo. Ngayang ko lang.
1: Ayan. Normal lang naman talaga na magtatampo. La, siguro sa parte mo, Rain, ikaw na yung maging tama, di ba? Ikaw na yung maging open-minded. Kasi lalo sa sitwasyon ng misis mo,
2: buntis. Sensitive.
1: Sensitive at maraming pinagdadaanan niya na hindi niya maipapaliwanag sa'yo. At sure ako, sure kami ni DJ Main, hindi mo agad maiintindihan yan.
2: Kasi hindi mo naman naranasan mabuntis at yung feeling ng buntis, yung emotions ng buntis.
4: Opo, opo.
2: Gusto mo ba ma-stress yung asawa mo? Kawawa yung magiging anak ninyo.
4: Kaya po, ayaw ko naman po yun.
1: Yan.
4: Na ma-stress siya.
1: So Rain, bilang isang mister na responsable, kausapin mo ng maigi si Mrs. Pero palipasin mo muna. Tama yan. Palipasin mo muna yung emosyon niya, yung nararamdaman niyang inis at galit. Tsaka mo siya kausapin. With sincerity, ng buong puso, sabihin mo sa kanya, aminin mo kung saan ka nagkamali.
2: Oo.
1: At ibigay mo kung ano yung dapat mong gawin para maitama yung pagkakamaling na commit mo. Hindi mo naman sinasadya ka mo, di ba?
2: Mm.
1: Wala namang masama sa mag-usap. Dahil sa mag-asawa at sa mag-partner, walang gusot na hindi naaayos kung hindi idadaan sa maayos na pag-uusap.
2: Pero syempre, hindi lang communicate. Dapat marunong din tayong umintindi at makinig. Di ba? So, intindihin mo rin siya, alamin mo rin kung saan siya nanggagaling. So, from there, alam mo na yung susunod na gagawin mo. At ano na yung dapat mong iwasan nang hindi ka makasakit sa misis mo.
4: Opo.
1: Alam mo din, Rain, dagdag lang din namin. Ano? Ito, idea lang to galing sa iba pa nating ka-vibes. May mga wife naman daw, di ba? May mga asawa na hindi naman siya big deal. Yun talaga, ayun ang kinaganda sa isang relasyon. Na yung ganitong klase ng concern siya, hindi siya problema. Hindi na pinapalaki.
2: Mm.
1: Siguro, sa babae, pwede niya sabihin, o bakit ka pa may pictures ng ex mo? Eh tayo na. Hindi na para pag-awayan, pagtalunan pa. Kasi sa mga ganitong bagay, wala namang nananalo.
2: Totoo.
1: Parehas talo.
2: Totoo.
1: Diba? Parehas lang siguro kayong dapat, lalong-lalo ka ring, na ibaba mo ang ego mo, ang pride mo. Total, ikaw naman din nagsimula ng problemang to.
2: Sa'yo, diba? Nakita, kumbaga.
1: Mm-mm. At isa ding aral sa lahat ng mga kalalakihan na gusto pa ng mga souvenir na gaya ng ganito, eh siguraduhin nyo na naka-log out kayo.
2: Tinuruan mo pa sila.
1: Hindi!
2: Hindi! Mali yun! Siguraduhin nyo mga lalaki kayo na kayo ay totally healed na sa past ninyo bago kayo makipagrelasyon sa iba. At kung may karelasyon na kayo, kung masaya naman kayo, diba, piliin nyo maging loyal and faithful.
1: Mm-mm.
2: Kung hindi ka masaya, umexit ka ng may respeto.
1: Ano? Sagot?
4: Diba?
1: Alam mo rin, may edad na tayo eh. Dapat doon na tayo sa may peace of mind.
2: Totoo.
1: Huwag na tayo doon sa may maraming drama, maraming challenge. Hindi na tayo dapat
2: para
1: sa ganun. Diba?
2: Kumbaga, ang hirap na nga ng buhay araw-araw, dadagdagan pa ba natin?
1: Mm-mm. Mas maging masaya na lang tayo sa pinasok natin na relasyon at karelasyon. Gaya niyan, huwag mo naman sabihin sa amin na hindi mo mahal yung misis mo. Magdadalawa ng anak nyo.
2: Mm.
1: Diba? Siguro naman, happy and contented ka. I know, deep inside, nagkamali ka lang. At walang masama doon na mas maganda nga umaamin ka sa pagkakamali mo. At hanggang gusto lang din namin na mangyari, marinig mula sa'yo na magiging maayos kayo at gagawin mo kung anong tama para maituwid yung pagkakamali na nagawa mo kay Mrs.
2: Totoo.
1: Okay?
4: Opo.
1: Okay, Rain. May gusto ka pang ibulyaw sa kanya?
2: Wala naman.
1: Wala na.
2: Tandaan mo, Rain, ha? Sa bawat problema ng relasyon, dapat kayo ang magkakampi versus problema, hindi you versus yung kapartner mo.
1: Yun! Dapat yun. Narinig mo yun, Rain?
2: So kung nakikinig ang misis mo ngayong oras na ito, anong gusto mong sabihin sa kanya?
4: Kasi may check up siya ngayon.
2: O malay mo, nakikinig. May radyo dun sa clinic.
1: Ano lang gusto mong sabihin sa kanya? Deep inside, kunyari magkaharap kayo ngayon. Mula sa puso, anong gusto mo sabihin?
4: Yun nga, ilang beses na ako mag-sorry. Sorry. Kasi yun nga, nakita niya yung mga hindi dapat makita. Hindi ko naman sinasadya yun na ipakita sa kanya. Talagang nakita niya lang. Sabi niya sa akin, baka may purpose, bakit niya nakita? Eh, hindi ko rin alam kung anong purpose nun. Sabi ko, mga nakaraan na hindi maganda, sabi ko. Kasi hindi naman kasi naging maganda yung mga nakaraan ko. Kaya ba siguro yun ang pinaka-purpose na ano na nakita niya para maipaliwanag ko rin yung self na sa mga nakaraan ko na hindi maganda nangyari.
1: Alam mo rin, dagdag lang ni Tito Kiko mo, siguro lagi mo din isaisip to na lahat ng gagawin natin, lalong-lalo na kapag mali, langit ang gagawa at gagawa ng paraan para mabuko tayo. Dahil walang mali ang nagtatagal. Lahat ng mali nabubulgar, lahat ng mali ay nabubunyag. Talagang langit na gumawa ng way para mabunyag yung sekreto mo. Para itama mo. Kaya dapat itama mo kung ano yung pagkakamali na hindi makakatulong sa relasyon yung mag-asawa.
4: Opo.
1: Okay? Sige, maraming salamat sa iyo, Rain, ha. Salamat sa pagtawag mo. Baka may gusto kang batiin.
4: Ano, wala na po. Ngayon, binabati ko na yung asawa ko. Sana, ingat siya pa uwi.
1: Yeah.
4: Panamahal ko siya.
1: Ayan, dapat ganon.
2: Sana ay mahal.
1: Sa susunod na pagtawag mo, Rain, ha, dapat ay kukwento mo na sa amin na okay na kayong dalawa, ha. Alang-alang din sa mga anak ninyo, lalo may paparating kang baby.
4: Kaya nga po.
1: Ayan. So, do good, ha. Feel good.
2: Thank you, Rain.
1: Salamat, Rain, ng Antibolo.
4: Salamat po. Salamat.
1: Thank you. Mga ka-vibe, si Rain ng Antibolo. Problemang mag-asawa. Diba? Yan talaga usually nangyari.
2: Kahit naman di mag-asawa eh. Pag may nakita ka talagang picture eh. Especially kami mga babae. Mm-hmm. Ano kami, tawag dito, may mga babae kasing nauuna ang emosyon. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, valid yun kay misis. Kasi nga, buntis siya.
1: Oo.
2: Diba? Talagang sensitive yan. Very fragile.
1: Mm-hmm. Ako naman para sa akin, no, DJ Main, regardless kung babae ka o lalaki ka, talagang masakit yun.
2: Naman.
1: Para isa lang epekto nun eh, diba?
2: Bakit may nakasave sa'yo dyan? Hindi pa ba ako enough?
1: Yan, yan ang unang tanong eh. Bakit meron pang nakasave?
2: Rebound ba ako?
1: Ex mo na yan eh.
2: Oo. Ano, namimiss mo siya?
1: Yun, gusto mo na souvenir, diba?
2: Kinukumpara mo ako sa kanya?
1: Yun lang.
2: Diba?
1: Kaya dapat sa mga kalalakihan, mga kababaihan, sa lahat ng magkarelasyon, magjowa man o mag-asawa na, lagi nating isaisip kung ano yung makakasakit at makakapagbigay ng kasiyahan sa ating mga partner.
2: At okay? Syempre yung respeto sa relationship ninyo. Kasi pag walang respeto, walang love yan, walang loyalty yan. Diba? Sayang naman ang binuunin yung dalawa kung dyan lang din pupunta.
1: Diba? Matatapon lang sa wala. Alam natin na wala naman perpektong relasyon eh. Lahat
2: pero,
1: nagkakaroon ng argumento, nagkakaroon ng problema. Pero at the end of the day, tama yung sabi mo kanina, dapat ang mag-asawa, ang mag-jowa, ang magka-relasyon, sila dapat ang magkakampi. Hindi sila yung
2: magkaaway.
1: Siya versus siya.
2: Totoo,
1: diba?
2: Yan.
1: Kaya naman, ano masasabi mo sa mga kababaihan na may pinagdaraan ng ganito?
2: Sige lang, kaya nyo yan. Ako nga, kinaya ko eh. Tapos di nyo kaya. Kaya nyo yan. Diba? Ganon. Oo. Pero syempre, matuto rin tayong ano, makinig nga eh. Diba? Makinig tayo, hindi yung sasat-sat lang tayo. Intindihin natin yung explanation, bigyan din natin yung tao na mag-explain.
1: Correct.
2: Kasi baka nga mamaya, totoo naman din yung sinasabi. Eh, hindi mo narinig yung POV niya. Hinusgahan mo siya agad. Nakaka-stress sa lalaki yun.
1: Correct.
2: Diba?
1: Walang nadadaan sa magandang usap, kaya kailangan talaga mag-usap ng maayos.
2: Totoo yan. Ikaw, basan mo ba tinatago yung mga ano, yung mga picture ng ex mo?
1: Wala na, nabura ko na.
2: Tiyos ka, may app na ano, na kunwari calculator. Pero bold, doon tinatago may code.
1: Bakit alam mo?
2: Siyempre, nakita ko sa phone mo.
1: Talaga ba? Talaga ba?
2: Oo.
1: Hoy mga kabay, saan
2: ano?
1: Na kayo?
2: Ano?
1: 0954-4061-967. Walang yaka, maniwala na naman yung makakarinig. Tawag na kayo, dali na, para sa inyong SKL! Hoy!
2: Ano, nagbabasa
1: sabi
2: ko
1: mo,
2: na ano?
1: Share ko lang.
2: Ah, share ko lang! Sorry naman, nagbabasa ako ng mga kabay sa ating nagko-comment.
1: Tulalay. Ay, basahin mo muna yung mga nag-comment sa atin.
2: Eto. Sabi ni Ronel Espina, yung ex ko nga na sumakay sa bus ko, naiilang ako sa kanya. Siguro niloko mo, kaya ka naiilang. Kasi kapag wala kayo...
1: Nag-assume agad?
2: Totoo naman eh, kapag good terms kayo, bakit ka maiilang? Diba?
1: Hindi, baka yun naman talaga yung ano niya, yung approach niya. Tuloy, naka-assume agad eh. Mabait yan siya, no?
2: Arms. Mabait pa yan siya. Ayan pa, buddy, down from 10 sa Cavite, always watching at nakikinig si John Vincent Sagrado.
1: Ayan, no? Magandang umaga po sa inyo. Ay, grabe naman! Ito pa, may pahabol.
2: Ay!
1: Nagkisama pa?
2: Hello!
1: Hello! Hello, ka-vibes! Hello?
5: Hello!
1: Hoy! Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Taga Batangas!
2: Ala, magandang umaga! Oh,
1: taga Batangas, anong pangalan mo?
5: Itelma Santana, eh.
1: Itelia! Itelia, pangalan mo?
5: Telma.
1: Atelma! O Telma, ano ate? Napatawag ka?
5: Advance, happy birthday!
1: Kanino?
5: Kiko, kaliko.
1: Ay talaga, salamat po. Thank you, Telma. Yun lang yung napatawag ka para bumate?
5: Mapatiin ko lang yung mga kainin sa buwan.
1: Oh, sige, bati ka na.
5: Chris. Oh. Chris.
1: Telma, lasing ka ba?
2: Aga, oo, taga Batangas yan eh.
1: Umiinom nito ba?
5: Hindi mo na kunainom.
1: Ah, hindi ba? Sorry na.
2: Sige, bati na.
1: Bati ka na, baka magbaoy ka pa.
5: Ay, guys. Tiburso.
2: Tiburso.
1: Tiburso, oo. Bilisan mo, may timer ka.
5: Ilang taong ka na?
1: Ilang
2: ilang taong ka na daw, Kiko?
1: 40. Oh. 40 na Tito Kiko mo.
6: Ang lupet.
1: Makakatawa. Alam mo, Telma? Telma, lasing ka nga.
5: Hindi. Sige.
2: Telma, pogi ba si Kiko kalikot?
1: Sa ulo ko.
5: Ay, wala po.
1: Oh,
2: ano daw?
1: Gwapo daw.
2: Hindi ko narinig.
1: Narinig ko.
5: Gwapo.
1: Oh.
2: Kung ihahalin tulad mo siya sa artista, sino ang kamukha niya?
1: Jerry Corazales.
5: Mr. Ko.
2: Sino?
5: Mr. Ko, pogi.
1: Ay, Mr. daw niya,
2: ay,
1: pogi.
2: Mister mo. Oh. Ay, parang gusto mo ring asawahin si Kiko, ah.
1: Alam mo, yung market ko talaga mga ganito. Telma, pag nakita nga tayo, kiss mo ko 5 minutes, wala mali siya.
2: Telma, baka may gusto kong i-share sa relasyon ninyo ng asawa mo. I-share mo naman sa amin yan.
5: Hindi na. Nagsasolitaryo.
2: Nagsusolitaryo daw yung mister.
1: Nagsusolitaryo.
2: Alam mo bakit? Alam mo, nag-wish siya. Di ba totoo yun sa solitaryo? Yung pag nabuo mo daw yun, may wish ka, matutupad daw.
5: Salamat ka na, anak.
1: Sige na. Magtaungits ka na. Sige
2: isang na. I love you naman daw kay Kiko Kaliko, Telma. Yung okay. Sweet daw, yung sweet.
1: Sige, mag-I love you ka muna.
5: Daw.
2: Kinikilig mo.
1: Wala talaga. Telma.
2: Uy, mag-back ka. Back.
1: Oh, I love you too, Telma.
2: I-kiss mo si Telma. I-kiss mo si Telma.
1: Ah, thank you, ha. Uy, belated happy birthday din kay DJ Main.
5: Oh,
1: yeah.
2: Ah, salamat.
1: Salamat, Telma ng Batangas sa pagdawag. Thank you.
2: Alam mo, iba yung mga kamandag mo, no? Oo, talaga namang tumawag para lang batiin ka.
1: Sabi sa'yo eh.
2: Diba? At kamukha mo daw ang mister niya. O, diba? Talagang ano, parang ano? Dream ka niya.
1: Oo, eh, salamat
2: parang,
1: po ah.
2: Parang sinasabi niya, pag nawala yung mister ko, ngayon papalit ko si Kiko Kaliko.
1: Loko ka.
2: Pero wag naman.
1: Pero salamat po sa mga ka-vibes natin ha, yung mga tumatawag pagaling sa malalayong lugar.
2: Naman.
1: Ay, thank you po, salamat po.
2: Akalain mo yun, no? Ang lupit talaga natin, ang layo ng nararating.
1: Mm-hmm. Kaya naman po sa lahat ng ating mga ka-vibes, para po tuloy-tuloy ang inyong panonood ng inyong radyo. Mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lang.
2: 92.3 FM Radio Manila.
1: FMR. FMR Manila na.
2: Yeah. Ay, talaga ba? Yun ba ang nakalagay? I-check ko ha. Double check natin.
1: Petras issues pa.
2: 92.3 FMR Manila.
1: May trust issue sa akin.
2: Oo, talaga. May trust issue ako sa mga lalaking katulad mo, manluloko.
1: Shhh! Ang damay na naman yung mga sibilyan.
2: Diba? Ang hilig nyo.
1: Isa lang ang nanloko sa'yo, lahat nadamay mo.
2: Hindi, lahat sila manloloko. Diba? Kunwari sabihin nyo, ikaw lang ang mahal ko. Hello, telepon. Hello?
1: Ay, damay nyo na rin ha. Lahat ng social media accounts, DJ Main Eugenio.
2: Yeah. At syempre, kay Kiko, DJ Kiko Kalikot, sabay Black, oo, sabay Saulo. Report. Yan lang ang pagpipilian ninyong dalawa.
1: Huwag kang basa-basa kwento ng kwento. Sinusunod ka ng mga nakikinig.
2: Oy, grabe, no? Napakamasunuri nila, no? Akalain mo yung kanina, di ba? Sabi ko, tumawag kayo, mamimigay si Kiko. Tumawag para sa...
1: scatter.
2: Oo. Ibang klase ang lulupit ninyo ka, vibes.
1: Grabe ang lupit nyo. Kaya naman, hanggang alas 12 tayo magkakarinigan. Kasama! Ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
2: At ang makulit mong tito, Siradso, Kiko Kalikod!
1: Dito lang sa 92.3 FMR!
2: Favorite Music Radio!
1: The Vibes!
2: Ang Lupet!
1: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! The Vibes!
6: Ang Lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibe sa Sound Trip 92.3
2: FMR.
1: 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip!
0: Ang lupet!
2: Ang 92.3 FMR.
1: Ka-vibe sa Sound Trip!
6: Sa FMR, 11:05 in the morning.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
4: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m.

buong pupuso ang nausapan gabi-gabi. Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. Ang

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes, maraming salamat po sa pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
3: Kaya naman, para tuloy-tuloy ang inyong pagiginig at panonood, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang
4: 92.3 FMR Manila.
3: Siyempre, damayin nyo na yung amin.
4: Oo, ano ba sa'yo? Mauna ka na.
3: Siyempre, DJ Kiko Kalikot. Yun,
4: oh. Ay, lahat na yan?
3: Oo.
4: Ako naman sa lahat ng social media accounts ko, Main Eugenio.
3: Yeah, at eto na. DJ Main, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan ng programang Love Me.
4: Kathy G!
3: Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, kasama nag-iisang majusi at mamiti. Kathy G is the place to be!
4: Wow! The legendary! Diba? Na talaga namang ano, ang sarap makinig sa kanya. Ang dami mong matututunan talaga pagdating sa buhay, pag-ibig, lahat-lahat na.
3: Kaya naman kung gusto mong mabago ang buhay mo, diyan ka na makinig. Love me, Daddy G.
4: At kung gusto mo namang sumaya ang buhay mo, dito, lumapit ka lang kay Kiko Kalikot sa mga above dyan. Yung mga... Hanggang ngayon, wala pa rin asawa, may edad na, kailangan nyo ng love life. Ang kailangan ninyo, si Kiko Kalikot.
3: Bunganga mo.
4: Diba? Parang katulad kay Telma kanina, diba? Akalain mo yun, yung kamandan ng kagwapuhan. Talaga naman, yung bangs niya, worth it na worth it today nang dahil kay Telma ng Batangas.
3: Bisit ka lang. Huwag mo paniwala sa'yo yung mga yan. Yan naman, ka-vibes, maraming salamat po. Again, si DJ May na po ang makakasama natin araw-araw sa Favorite Vibe. Kaya naman, antabayanin po kami araw.
4: Masaya ka naman ako kasama mo.
3: Wala tayong choice.
4: Ano walang choice? Diba? I'm sure you are looking forward to come here every day, early bird. To see my beautiful face and my beautiful big heart.
3: Ang humble, ha? Sobrang humble. Kaya naman, ka-vibes, bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, makakasama mo ang nag-iisang baby ng bayan.
4: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Hindi ko pa nababagit pangalan mo.
4: Ay, hindi ko pa
3: pangalan. Uy, yarn.
4: DJ! Ang tagal mo kasi, bakit ang
3: Sanglet.
4: Tagal mo?
3: At
4: gusto
3: atera.
4: Ko pilisan mo.
3: Sanglet.
4: O, sige, ulit
3: DJ
4: mo.
3: DJ Main.
4: Kasama ang tito mong makulit sa radyo, Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-Vibes.
4: Ang lupet. Oras na rin, ka-Vibes. Oras na para mahalin mo ko. 11:47 ng umaga.
3: Bye.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magsagawa ng agarang teknikal na pagsusuri sa mga kailangang pag-aayos sa Culiat Bridge sa Quezon City. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, nag-inspeksyon na ang kanilang technical team sa tulay na nasira dahil sa sunog, kasama ang clearing operations na isinagawa katuwang ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Matapos ang clearing, magsasagawa ng pansamantalang pag-aayos sa nasirang bahagi ng asfalto, habang ipinagpapatuloy ang mas malalim na pagsusuri para sa kabuuang rehabilitasyon ng tulay. Mananatiling sarado naman ang Culiat Bridge matapos itong masira ng sunog noong Sabado.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nanawagan si Senator Erwin Tulfo para sa agarang pagpasa ng West Philippine Sea Education Act kasunod ng mga pahayag ng ilang Chinese scholars na iniuugnay ang Batanes sa teritoryo ng China. Layunin ang panukalang Senate Bill 1625 na labanan ang disinformasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng West Philippine Sea sa mga paaralan at pagsasanay ng mga guro sa pangunguna ng Department of Education. Tinuligsan ni Tulfo ang mga pag-aangkin sa Batanes at binigyang diin na naganap ito sa panahon ng ikasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at bumasura sa malawak na claim ng China sa South China Sea. Samantala, ay sinusulong din sa Kamara ang panukalang pagdeklara ng July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day upang palakasin ang kamalayan ng mga Pilipino, lalo na ng kabataan, sa karapatan ng bansa sa karagatan.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, sinisi ng Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy si Guo Weixi, West Philippine Sea Spokesperson Jay Tariela at iba pang opisyal sa umano'y paglala ng relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Guo, araw-araw doon nagpapakalat ng kasinungalingan at galit si Tariela na nagkakapekto sa ugnay naman ng dalawang bansa. Ginawa niya ang pahayag kasama na ikasampung anibersaryo ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration na bumasura sa 9-line claim ng China at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone. Bilang tugon, iginit na ni Tariela na mas gaganda ang relasyon kung susunod ng China sa international law at titigil sa umano'y pangharas sa mga mangingisdang Pilipino at mga barko ng PCG at BFAR. Dagdag pa niya, kailangan ding talikuran ng China ang illegal nitong claim at igalang ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, ang magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan. Shhh.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks 9 PM. Ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet, pagbigyang muli. Ikaw ba, willing ka bang pagbigyan muli ang isang taong nanakit sa'yo, ka-vibes? Kamusta ka naman dyan? Happy, happy Monday, everyone! Hello, ayan na, Lunes na naman po. Kamusta naman po ang araw ng Lunes mo? Tayo na magpaka-good vibes. Ngayon pong araw po ng Monday, syempre, welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako, Cathy G. Ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. All the way until 3 p.m. po tayo ulit. Kapit busy, hawak kamay at syempre, ilagay ang tenga sa inyong mga radyo. Ilagay talaga. Oo, syempre. Dahil panibagong storya na naman po ang inyong mapapakinggan dito sa Love Me, Cathy G. Alam nyo, lahat tayo ha, ay nakakakilala ng taong balikharap. Aminin naman natin yan. Yung bang akala mo ay totoong masaya para sa'yo, kasabay mong tumatawa, sumusuporta, at sa bawat tagumpay ay laging nariyan kapag kailangan mo. Diba? Pero papaano kung isang araw malaman mong ang taong pinakapinagkakatiwalaan mo pala ang palihim na humihi ila sa'yo pababa. Nako, eto na po tayo sa mga hitik sa bunga. Oo, diba? Kapag ikaw hitik na hitik ka sa bunga, sinasabi nga nila, biglang hihilahin kang pababa. Pero hindi lahat po ng ngiti ay totoo, ha? At hindi lahat ng kaibigan ay may mabuting intention. Diba? Minsan nga, nagsisimula yung inggit sa maliliit na bagay lang, eh. Minsan, mas marami kang opportunity sa kanya, eh mas maraming humahanga sa'yo kesa sa kanya, or kahit simpleng mas napapansin ka kesa sa kanya, eh nako, kapag hinayaan itong lumaki, pwede itong humantong sa paninira, pagsisinungaling at paggawa ng mga bagay na nakakasakit sa kapwa. Ikaw ba, ka-vibes, naranasan mo na bang mapagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Or baka may mga taong nagpakalat ng chismis tungkol sa'yo na yan na halos sumira sa'yo? Nako, hindi natin maiiwasan. Marami talagang ganyan sa magkakaibigan, sa katrabaho, sa eskwelahan, di ba? And even in your own family, may mga tao na pwedeng-pwede kang gawan ng paninira. Yung mga taong iniisip yung pansarili lang. Ayan, ako. Yung akala mo kaibigan mo na pero hindi pala, ka-vibes. Nako, yung mga taong gumagawa ng hindi iba kundi isang taong itinuring mong kaibigan. Kaya abangan nyo po ang ating kwento for today tungkol sa tiwala at respeto, ka-vibes, ha. Pakinggan nyo po ang ating story coming from Clarice. Nababasahin ko po, maya-maya lamang po, ka-vibes. Kaya wag kang bibitiw. Diyan ka lang at tumutok lang, of course, dito sa Love Me, Cathy G. Hello sa lahat po ng mga nakatutok na nananghalian sa kanilang mga paboritong karinderya, restaurant. Ayan, sa mga ka-vibes din po nating nasa kanilang mga tahanan, nasa opisina, nasa lansangan, or kung nasaan ka man, mga OFWs natin. Wherever you are there. And we are here. Ako po si Cathy G at ito po ang Love Me, Cathy G dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, stay Darrell Ong, will you stay in a, dun sa pagkakaibigan na alam mong niloloko ka lang? Will you stay sa friendship na pakiramdam mo ay hindi naman proud sa'yo? Will you stay sa isang pagkakaibigan na hindi mo alam kung totoo ba ang pinapakita at pinaparamdam sa'yo? Paano mo paprotektahan ang iyong sarili laban sa mga taong naninira sa'yo? Nako po, maraming ganito and I'm sure marami pong makaka-relate sa ating story for today na babasahin ko po in just a short while. Ang story coming from Clarice. Nako, hindi naman natin talaga maiiwasan na may mga tao na makikilala natin, akala natin totoo, akala natin ang pinapakita sa atin ay true friendship, pero hindi pala, may iba palang motibo, diba? Yung iba manggagamit lang, yung iba naman kakaibiganin ka lang dahil merong gustong malaman sa'yo, or yung kakaibiganin ka lang dahil wala lang, gusto lang, feel ka lang niya, pero after that na hindi ka niya na-feel, dead maka na, diba? Nako, marami po makaka-relate niyan, kaya naman abangan niyo na po ang ating story. In just a short while, maririnig niyo na po ang kwento ni Clarice. But meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok at nakikinig po dyan sa 102.3 Bacolod. Hello po sa inyo dyan sa Bacolod, the City of Smiles. Ayan, lagi mag-i-smile, lagi nandito po dyan sa 102.3 Baguio. Spillover La Union, na napakalakas din po natin at napakalinaw ng signal dyan sa La Union. And of course, sa 97.5 Jensen. Hello po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo dyan sa Jensen? Ganon din po sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig ngayon, ikaw ba ka-vibes? Dumaan ka na ba sa punto ng buhay mo na alam mo yon, siniraan ka ng taong pinagkatiwalaan mo? Naranasan mo na bang makarinig ng kwento na hindi totoo, or ikaw ba ay nabiktima na ng mga kwentong sabi-sabi lang at walang kumpirmasyon? Yan po ang inyong pakaabangan na ka-vibes, ang story for today na iahatid ko po sa inyo dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 12:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
3: ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

Ikaw ba ka-vibes, handa ka bang magbigay ng panibagong chance sa isang tao na nanakit sa'yo or gumawa sa'yo ng hindi maganda? Will you still give a chance sa taong nanira sa pagkatao mo? Will you still give a chance sa isang pagkakaibigan na sinira mismo ng taong pinagkatiwalaan mo? Nako po, paano mo nga ba po protektahan ang iyong sarili laban sa mga taong naninira sa'yo, ka-vibes? Marami po mga tao ang mapanira, marami po mga tao ang nag-iisip na maganda towards their, alam mo yon, colleagues, sa kanilang kaibigan, sa kanilang kapamilya. Hindi natin maiiwasan ang mga yan, pero nasa sayo pa rin. Kung ikaw ay merong mapagmahal na puso, still willing to give another chance. Well, abangan nyo na po ang ating story for today, a story coming from Clarice. Sabi nga diba, sa pagkakaibigan, kapag kayo mga magkakaibigan, may kanya-kanya kayong POV. May kanya-kanya kayong points of view sa mga sitwasyon or sa mga nangyayari sa paligid nyo, diba? But then, iba-iba man ang inyong pananaw or points of view or POV, iisa pa rin naman ang inyong hangarin kapag kayo talaga ay totoong magkakaibigan. Ang story po ni Clarice coming up after this beautiful song coming from Pops Fernandez and Joey Albert.

This love letter is from Clarice. Dear Cathy G, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at sa mga masugid na tagapakinig. Ako po si Clarice, I'm 22 years old or 22 years old. Gusto ko lang ibahagi ang isang masakit na aral tungkol sa tiwala na binalot ng inggit at sa taong akala ko ay tunay kong kaibigan pero patalikod na pala akong sinisiraan. Sa paaralan, masasabi kong medyo kilala ako sa campus, Cathy. Palaging napapansin at hindi naman po sa pagmamayabang, Cathy G, ay palagi akong hinahangaan ng marami. Sa tuwing naglalakad kami magkakaibigan sa hallway, kaliwat kanan ang nakukuha kong papuri. Masaya po ako. Dahil ang buong akala ko, masaya rin ang mga tao para sa akin. Ang mga taong kasama ko araw-araw. Wala akong kamalay-malay ng mga sandaling yon. Hindi ko alam na ang taong itinuturing kong pamilya, ang taong sinasabihan ko ng mga sikreto, ay siya palang may pinakamatinding galit sa akin. Dahil sa labis na inggit at selos sa atensyon na nakukuha ko mula sa mga tao, Cathy, at sa lalaking lihim niyang minamahal, gumawa siya ng isang hindi nakakatuwang kwento. Nabuntis daw ako at may kung anong milagrong ginagawa sa hotel para lang tuluyang tapusin at sirain ang pangalan ko sa buong campus.

0: Clarice, ang ganda mo talaga ngayon. Bagay sa'yo ang gupit mo.
1: Hala, thank you! Kayo rin, ang pretty nyo rin.
2: Uy, Clarice, congrats nga pala doon sa recitation nyo kanina. Ang galing mo.
1: Salamat! Swerte lang sa nabunot na topic. Una na kami, ah.
3: Grabe ka talaga, friend. Iba talaga kapag sikat sa campus.
1: Ano ba kayo? Wiki nga kayo!
3: Taliwat kanan yung compliment. Chosa yarn.
1: Julie, ano ba? Ako lang to. Chamba lang yun.
3: Anong chamba? Sobrang ganda mo kaya ngayon. Effortless. Di ba, Moira? Ganda ng BFF natin ngayon, right?
4: Oo naman. Maganda naman talaga si Clarice. Sabagay, kapag ganyang maputi at lagi nakaayos, madali lang naman magmukhang maganda talaga. Kaysa naman sa ating mga normal na estudyante lang na walang time mag-makeup, di ba?
3: Grabe ka naman, Moira. Maganda naman si Clarice, kahit walang makeup pa.
4: Ewan ko sa inyo. Tatayo lang ba tayo rito sa hallway? Ano na? Ay, naku, mauna na nga ako sa klasong. Kakairita, ang babagal niyong maglakad.
1: Uy! Moira! Sandali lang! Ano, Julie? Ano nangyari dun?
5: Parang biglang nawala sa mood, ah.
3: Ewan ko ba dun? Biglang naging bitter. Halika na, habulin natin. Baka magtampo pa yun.
5: Moira, ano nangyari sa'yo? Ba't mo naman kami biglang iniwan? Galit ka ba? Sorry na. Huwag ka na magalit. Ano ba ang problema? Ginasabihin mo na sa amin. May nagawa ba kaming mali ni Julie?
4: Wala.
5: Wala. Pero ba't ganyan yung mukha mo? Ano ba kasi?
4: Wala nga kayong mali. Ako lang naman tong mukhang saling pusa lang sa inyo kapag naglalakad sa hallway. Kasi palagi namang ikaw ang nakikita, Clarice. Napapagod lang ako maging anino mo. Okay?
5: Ano ka ba, Moira? Huwag mo namang sabihin yan. Walang saling pusa sa atin.
1: BFF tayong tatlo rito.
5: Kung gusto mo, bukas, sabay-sabay tayong magme-makeup.
3: Oo nga naman, Moira. Mas gusto ko pa rin yung bonding nating tatlo kapag kumakain ng tusok-tusok sa labas. Treat kita ngayon ng kwek-kwek. Ano, bati na tayo?
4: Kwek-kwek lang? Eh gusto kong madami sa akin tapos yung maraming sauce, no?
3: Ayun! Sige, kahit triple sauce pa yan. Basta, huwag ka na sumimangot dyan. Mahagard ka niyan.
4: Ay nako, sensya na mga best. Nagtampo lang ako.
5: Akala ko talaga may nagawa kaming masama sa'yo eh. Halika na nga, pasok na tayo sa room. Baka nandun na si Sir.
4: Tara na.
3: Tara.

0: son at selos.
1: Yes?
2: Good afternoon po, sir.
1: Who is it? We are in the middle of a lecture.
2: Sorry po sa abala. May nagpapabigay lang ng flowers at chocolates para kay Clarice.
3: Loh! Hindi pa talaga ang campus crush? Araw-araw na lang may pasan flower.
4: Huh?
5: Grabing effort naman yan. Saan all talaga?
4: Para sa akin po?
3: Naku, kuya. Pakisabi po dun sa nagbigay. Huwag mo na po ngayon. Nakakahiya po kay sir. Tsaka, nakakaabala na ako sa klase.
4: Sus, nahiya pa to.
3: Akin na nga po, kuya.
4: Salamat. Oh, friend, tanggapin mo na. Ang ganda kaya. Nakakaya naman doon sa nag-effort kong tatanggihan mo. Tsaka para hindi na rin humaba yung abala dito sa unahan.
3: Pakiyan na ba yan ngayon, Linggo? Kulang na lang talaga magtayo ka na ng sarili mong flower shop dito sa room natin, ah. Araw-araw na lang. Kailangan may paganyan talaga sa'yo.
4: Oh, ano naman ngayon kung may nagbigay sa kanya, Moira? Masama ba? Kung may pambili naman ng flowers yung mga nagkakagusto sa BFF natin, huwag mo na lang basagin yung trip nila.
3: Oo nga naman, Moira. Hayaan mo na. Maganda naman talaga si Clarice eh.
6: Wala naman ako sinasabing masama. Ang sa akin lang, nakaka-distract na kasi sa klase, di ba? Imbis na nakafocus si sir sa pagtuturo, palagi napuputol yung lecture dahil lang sa mga deliveries mo, Clarice. Madami rin namang gustong mag-aral ng maayos dito sa room, hindi lang naman ikaw ang estudyante rito.
5: Grabe ka naman, Moira. Isang minuto lang naman kumatok yung tao. Hindi naman nakaka-distract yun, ah.
4: Kita mo? Pati sila napapansin ka, Moira. Bakit parang pinalalabas mo na kasalanan pa ni Clarice na may nagkagusto sa kanya? Kung naiinggit ka dahil walang pumapansin sa'yo, huwag mong idaan sa ganyan.
7: Julie, tama na. Sorry talaga, Moira. Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi ko naman hiningi yan. Pasensya na talaga sa inyo, guys. Sorry kung naaabala ko yung lecture din dahil sa akin.
6: Sir, pwede po ba isang pakiusap? Next time po, huwag nyo na papasukin sa room nyo yung mga nag-e-excuse para lang mag-deliver ng bulaklak at chocolates kay Clarice. Eh sir, mahal din po kasi yung binabayad naming tuition fee rito eh. Nagbabayad din kami para matuto, hindi para panoorin yung mga manliligaw niya. Sayang ang oras ng lecture na nababawas. Nakukuha lang palagi ng mga tagahanga niya. Para na magpupatas sa aming mga nandito para talaga mag-aral, di ba?
4: Sobra ka naman, Moira. Tuition fee talagang isusumbat mo. Parang inggit lang yan eh.
1: Okay, enough! Stop it, girls. No more deliveries during my class hour. At kayong tatlo, pati kayong mga nakikisawsaw, tumahimik na kayo kung ayaw niyong lumabas ng silid na ito.
8: Yes, sir.
9: Sorry, sir.
10: Apo.
1: Let's go back to our discussion.

Kathy G, napayuko na lang ako sa tindi ng hiya ng mga sandaling yon. Sobrang bigat sa pakiramdam na yung taong laging sinusuyo at iniintindi namin ni Julie tuwing nagtatampo, eh siya pa ang mismong magpapahiya sa akin sa harap ng buong klase at sa harap ng professor namin dahil lang sa mga bulaklak na natanggap ko. Akala ko may kaibigan ako. Akala ko may mga nakasuporta sa akin. Akala ko siya yung kaibigan na matatawag ko. Pero sa mga sinabi niya, binanggit niya, kaibigan pa kaya na matuturing siya?

Kathy G. Doon ko po unti-unting napatunayan na hindi lang pala simpleng pagiging sensitibo ang meron kay Moira, kundi isang matinding inggit na unti-unti nang sumasabog sa galit. At hindi ko alam, Kathy G., na ang eksenang yon sa loob ng classroom ay simula lang pala ng mas masakit at mas maduming kwento na ipapakalat niya laban sa akin.

0: Wait, friend. Isa pa nga, friend. Humarap ka ng konti sa kaliwa. Yan. One, two, three, pose! Wow, back na back! Napakaganda mo talaga, Clarice. Bagay na bagay sa'yo yung white coordinates mo. Pang profile picture. Siguradong uulanin na naman ng lights kapag pinose mo to.
1: Ay, sobra ka naman makapuri. Baka sabihin ng mga tao rito, pinapalaki mo yung ulo ko. Oh, ako naman kukuha sa'yo ng picture. Huh? Clarice, seryoso ka ba talaga na yan ang irarampa mo rito sa beach? Di ba masyadong revealing yan para sa'yo? Medyo nakakahiya kaya. Dami-daming pamilya at mga tao rito. Pinapanood ka ng mga lalaki dun sa kabilang cottage. Hindi mo ba napapansin?
2: Ano naman kung ganito yung suot ko, Moira? Beach naman to eh. Tsaka masaya naman ako at komportable ako sa damit ko. Minsan lang naman tayo mag-outing na tatlo. Kaya nag-ayos lang din ako ng konti.
0: Hay nako, nandyan ka na naman, Moira. Napakabasag trip mo talagang kausap kahit kailan. Pumunta tayo dito sa beach para mag-enjoy, mag-relax. Hindi para mag-attendance kung anong bawal at pwedeng isuot. Hayaan mo nga si Clarice. Bagay naman sa kanya.
1: Ano ba kayo? Joke lang naman. Masyado naman kayong seryoso at high blood sa akin. E binibiro ko lang kayo eh. Kunting biro at paalala lang bilang kaibigan, bawal agad sa inyo. Nagsasabi lang naman ako ng opinion ko.
3: Excuse me, Clarice?
1: Oh, Tony!
3: Ikaw nga, andito ka rin pala.
2: Oo nga eh. Nag-dater kaming magkakaibigan para makapag-relax at makahinga ng konti bago magsimula yung hell week ng exams week.
3: Ang ganda mo naman ngayon, Clarice. Lalo kang nagbukang fresh ngayon, ha? Bagay na bagay sa yung suit mo, eh. Mukha kang professional model na, alam mo yun, nagsushoot para sa isang magazine. Ang swerte ko naman, nakasalubong kita dito. Dito sa malawak na beach na to.
2: Ang sweet mo naman. Thank you, Tony. Nakakahiya nga eh, nambola ka pa talaga dito sa harap ng mga kaibigan ko. Simple lang naman tong damit ko eh.
1: Uy, hi Tony! Sobrang liit nga naman ng mundo, di ba? Ako nga pala si Moira, BFF ni Clarice. Naalala mo pa ba ako? Yung nakasabay mo magpa-photocopy sa my library nung nakaraang Martes?
3: Moira, tama. Naalala kita. Oo naman. Hi rin sa'yo, Julie.
1: Hello, Tony. Mag-isa ka lang ba rito ngayon, Tony? Ang forma mo ngayon, ha? Bagay sa'yo yung kulay ng pantaas mo. Tapos lalong nagko-compliment sa skin tone mo. Alam mo, sobrang init nga rito eh. Kaya nga sinasabihan ko rin tong si Clarice kanina na medyo revealing at masyadong maiksi yung damit niya. Mabuti ka pa. Maayos at decente yung suot mo kahit nasa beach ka.
3: Ganun ba? Salamat, ha? Actually, hindi ako mag-isa rito, Moira. Kasama ko yung buong pamilya ko. Reunion kasi kami dun sa resort and restaurant na malapit dito. Kung okay lang din naman sa inyong tatlo, baka gusto nyo kami samahan na mag-dinner mamaya. Treat naman ng dad ko yun para mas masaya at para may kasabay akong mga kaedad ko dun, diba?
0: Sige ba? Libreng masasarap na pagkain pagkatapos mag-beach. Bakit naman tatanggihan, diba? Game na game ako dyan. Gutom na rin ako, kaka-picture eh.
1: Ay, oo naman, Tony. Game na game kami dyan. Gustong-gusto ko nga rin makilala yung family mo, lalo na yung dad mo.
3: Ikaw ba, Clarice? Okay lang ba sa'yo? Sana sumama ka rin sa kanila para naman mas makapagkwentuhan tayo ng maayos at mas mahaba. Marami pa sana akong gustong itanong sa'yo tungkol sa school.
2: Nakakaya naman kasi sa pamilya mo, Tony. Baka makaabala pa kaming tatlo sa reunion nyo. Pero sige, kung nandun naman silang dalawa at pumayag naman sina Julie, sasama na rin ako. Maraming salamat talaga sa pag-imbita sa amin, ha?
3: Walang anuman yun, Clarice. Sobrang saya ko na pumayag ka na sa mama. Alam mo ba, matagal ko nung gustong itanong sa'yo kung ano yung mga paborito mong kainin para sana may tawag ko na dun sa chef ng restaurant para maihabol ko sa menu.
1: Ay, Tony! Ako na magsasabi sa'yo. Alam mo ba kung ano paborito niya ni Clarice? Kahit ano namang ihain mo dyan, kakainin niyan. Hindi naman pihika niya sa pagkain, gaya ko eh. Tsaka nga pala, Tony, napanood ko yung pinost mo sa Instagram noong nakaraan linggo, yung nag-cover ka ng kanta. Alam mo, ang galing-galing mo pala mag-gitara. Sobrang seryoso ng mukha mo dun eh. Kailan mo naman ako balak turuan yan? Libre kita ng kape sa campus kapag tinuruan mo ko.
3: Sige Moira. Sa ngayon, medyo busy pa kasi ako. Dahil nga sa sked namin. Dahil syempre malapit na yung finals. Pero sa school na lang siguro natin pag-usapan yan kung merong bakanting oras. Sige girls ha, una na muna ako at para masabihan ko na din sila. Kita na lang tayo sa restaurant mamayang alas 6 ha. Sige Clarice.
2: See you.
1: Ay, grabe. Ang pugi-pugi talaga ni Tony, no? Ang bango patignan kahit nasa ilalim ng araw. Napansin niyo ba yung mga titig niya kanina habang nag-uusap kami? Ramdam ko talaga parang bet niya ako eh. Lagi siyang nakatingin sa direction ko.
0: Seryoso ka ba, Moira? Delusional yarn? Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan lang? Anong ikaw ang bet? Eh halos hindi ka nga tinitingnan nung sumasabat ka sa usapan. Kung hindi mo napapansin, puro pangalan ni Clarice ang binabanggit niya kanina pa. Si Clarice ang hininga ng paboritong pagkain, si Clarice ang hinanap ng tingin.
1: Pwede ba, Julie, tumahimik ka nga? Napaka-bitter mo rin kausap eh, no? Nagbibiro lang naman ako, tapos dinidibdib mo kaagad. Bakit pa palagi mo nang isinasaksak sa baga ko na si Clarice ang gusto? Alam ko naman yun. Alam ko naman na palaging si Clarice na lang. Kayo na nga lang mag-usap-usap dyan, nakaka-imbier na kayo.
0: O, diba? Piko na naman ang lola mo. Konting katotohanan lang, nagwawala na.
4: Kelsey G, akala ko nung una, normal na biro at asaran lang sa beach ang nangyari nung hapong yon. Kahit panayampunan ni Moira sa suot ko at kahit pilit niyang pinuputol ang pakikipag-usap sa akin ng schoolmate naming si Tony, hindi ko pa rin binigyan ng mali siya. Inisip ko na lang na baka nagpapapansin lang siya dahil crush niya si Tony. Pero doon ko totoong naramdaman kung gaano kalalim at pait at ilusyon na kinakaribal niya sa akin. Ang hindi ko alam, Kathy G, ang matinding inggit niya sa atensyon na ibinibigay sa akin ng lalaking lihim niyang minamahal. Ang magiging mitsa para gumawa siya ng isang napakaruming patibong at tuluyang wawasak sa aking tangal.

0: Clarice! Julie! Moira!
1: Buti naman nakarating kayo. Sakto, eh, kadarating lang din ng mga pagkain. Alam kayo, datay sa table sa bandang unahan.
2: Uy, wow, Tony! Ang ganda naman dito. Bagay na bagay sa itong ganitong kaklas na restaurant, ha? Akala ko nga maliligaw kami. Buti na lang masikaso ka. Hindi kasabay na tayong maglakad.
1: Sige, Moira. Siguro mauna na lang muna kayo ni Julie sa table. Clarice, dahan-dahan sa paglakad, ha? Medyo madulas yung sahig dito sa may entrance, eh. Upo ka na rito sa tabi ko.
2: Visit? Tatamihan talaga agad? Paka-epal naman?
1: Ma'am, Dad, silang tatlo po yung kinukwento ko sa inyo na schoolmates ko. Si Julie, si Moira, tsaka si Anna, si Clarice po.
3: Good evening po, tita, tito. Salamat po sa pag-imbita sa amin.
2: Good evening po, tita. Grabe, tita, ang ganda nyo naman po ngayon. Mukha lang kayong magkapatid ni Tony. Tsaka si Tito po, mukhang napakabait na businessman. Ako nga po pala si Moira, tita. Ako po yung pinakamalapit na kaibigan ni Tony sa campus. Palagi po kami nag-uusap niyan tungkol sa mga chords sa gitara.
4: Ah, I see. Salamat, iha. Oh, ikaw ba si Clarice? Sabi nga ni Tony, napakahinhin at napakaganda mo raw sa personal. Aba, totoo nga. Bagay na bagay sa iyo yung white coordinates mo. Napaka-decente tingnan.
5: Welcome sa celebration namin, Clarice. Kumain kayo ng marami, ha. Oh, Tony, masikasuhin mo yung bisita mo.
2: Sige, diyan kayo magaling. Tingnan natin kung decente pa rin ang tingin nyo sa kanya mamaya. Hala! Oh my God, Clarice! Sorry, sorry talaga. Natabig ko yung baso ng grape juice. Ay, ang clumsy ko talaga. Sorry talaga.
3: Moira naman. Kulay puti ang suot ni Clarice. Kitang-kita yung pulang stain ng juice. Ano ba namang kalandian yan?
6: Hala, yung damit ko, nakakahiya naman sa parents ni Tony.
1: Clarice, huwag kang umiyak. Oh, eto, gamitin mo muna itong jacket ko. Ma'am, Dad, dadalhin ko muna si Clarice doon sa hotel room, ha? Doon sa taas para makapagpalit siya ng extra shirt. Tsaka meron naman akong hoodie doon sa bag ko. Julie, pwede pakiasikaso muna sina ma'am.
3: Sige, Tony. Ipagtabi ko na lang kayo ng pagkain. Ako nang bahala rito.
1: Tara, pasok ka, Clarice. Huwag kang mahiya, pumasok sa loob. Kunin ko lang yung t-shirt ko sa maleta para makapagpalit ka agad sa banyo.
4: Salamat talaga, Tony, ha. Pasensya na rin.
2: Huli ka! Papasok ka pa sa hotel room, ha? Ayan! Magkasama pa kayo sa kwarto? Swerteng-swerte itong angulo. Mukha kayong mag-check-in.
1: Clarice, bagay na bagay sa'yo yung oversized hoodie ko. Halika na, baba na tayo dun sa restaurant. Pakinahanap na tayo dun ni na ma'am, eh.
4: Thank you, Tony, ha. Ang bango naman ang hoodie mo.
2: Perfect! Lumabas na nakasuot na ng damit ni Tony si Clarice. Sobrang dudumi pa naman ang utak ng mga tao sa school. Rarating ka talaga ng chismis kapag nakita nila to.
3: Oh, Moira, saan ka galing? Bakit parang hingal na hingal ka pa dyan?
2: Hindi, galing lang ako sa CR, Julie. Ang layo kasi ng CR dito sa restaurant, eh. Tsaka medyo tinakbo ko lang kasi baka sabihin ng parents si Tony, iniwan ko kayo dun.
3: Okay. Oh, ayan na pala si na Clarice at Tony. Bakit kay Clarice yung hoodie ni Tony? Mukhang magjowa, no?
2: Sige lang, Clarice. Tumawa ka lang ng tumawa dyan. Magpakasaya ka pa ngayong gabi. Lasapin mo na yan. Dahil ito na ang huling masasayang moment mo sa buhay mo. Sisiguraduhin kong pagbalik natin sa school. Wasak na yung pangalan mo.
3: BFF! Oh my God, Clarice! Nakita mo na ba yung post sa Freedom Wall ng school natin? May nagpapakalat ng fake news. Ang nakalagay doon, matagal na raw kayong may relasyon ni Tony at may nangyayari na raw sa inyo. May kasama pang picture nang pumasok at lumabas kayo ng hotel room niya nung weekend. BFF, ang masakit pa, pinagkakalat nilang buntis ka raw ngayon.
6: Paano nangyari yun, Julie? Alam mo naman yung totoo, di ba? Nagpalit lang ako ng damit doon. Sino gumawa sa akin na ito?
2: Diyos ko, ano yung naririnig ko? Clarice buntis ka raw. Sino naman na magpapakalat ng ganyang kaduming kwento laban sa'yo? Napakasama naman yan. Ay, BFFs, una na muna ako ah. May kailangan lang akong asikasuin sa registrar ngayon. O sige na.
3: Sandali lang, Clarice. Nagtataka ako, paano may nakakuhang picture sa inyo sa hotel hallway? Eh tayong tatlo lang naman ang kasama ni Tony nung gabing yun. At naaalala ko, biglang nawala si Moira nung sinamahan ka ni Tony para magpalit. BFF, hindi kaya si Moira ang nag-picture at nag-post nito?
6: Huwag nga naman ganyan, Julie. Tawigan natin si Moira. Hindi niya magagawa sa akin. Huwag muna tayo magbintang.
0: Clarice, huwag ka nang umiyak. Classmate, makinig kayo. Makinig kayong lahat, ha? Fake news ang lahat ng nakapost sa social media. Walang katotohanan yan. Kung sino man yung nagpakalat ng maduming kwentong to, para sirain lang si Clarice, sinisiguro ko sa inyo, ha? Gagawa ko ng legal actions. Magdidemanda kami at ipapa-expel ko ang taong gumawa nito kapag nalaman kong sino.
3: Tony, matagal ko ng duda si Moira dahil insecure na insecure yan kay Clarice. Lalo na kapag lumalapit ka. Baka nga si Moira ang may kagagawan yan.
0: Kung si Moira nga to, hindi ko siya mapapatawad. Ako nang bahala rito, Julie.

0: Tony, pinapatawag mo raw ako dito sa rooftop. Grabe, medyo kinakabahan naman ako. Bakit dito mo pa ako gustong kausapin? May sasabihin ka ba sa akin? Magtatapat ka na ba ng nararamdaman mo?
1: Oo, Moira. Nayaaminin ako sa'yo. At gusto ko magkaalaman na tayo rito. Ikaw ba? Ikaw ba yung nag-post at nagpakalat ng fake news tungkol kay Clarice?
0: Ha? Ano bang sinasabi mo, Tony? Bakit naman ako?
1: Huwag ka nang magsinungaling pa, Moira. Nakita ka ng waiter pabalik-balik sa elevator nung gabing yun. Umamin ka na lang, please.
0: Oo! Oo, ako nga nag-post nung Tony. Bakit masama ba, ha? Ginawa ko lang naman yun dahil matagal na kitang gusto. Silos na ako. Eh, palagi mo na lang siya pinapansin eh. Palagi na lang siya yung pinupuri mo. Hindi kayo bagay ni Clarice. Mas bagay tayo, Tony. Mas mamahalin kita ng tunay at tapat kumpara sa kanya.
1: Never, Moira. Never kita magugustuhan. Baka sama na ugali mo. Nagawa mong sirain at babuyin yung pangalan ng kaibigan mo. Para lang sa sarili mong kapakanan at inggit.
0: Tony, please wait up. Pakinggan mo muna ako, Tony. Tony! Ginawa ko lang naman yun dahil matagal na kitang gusto. Silos na ako. Ano yun? Anong tunog yun? Nairinig ko yung boses ko sa buong school.
2: Huli ka, Moira. Habang nagdadrama ka rito, naka-livestream at naka-play ang pag-amin mo sa big screen ng campus natin.
3: Kathy G, doon na tuluyang natapos ang pagpapanggap ni Moira. Sa harap ng buong campus, sa pamamagitan ng tulong ni na Julie at Tony, tuluyang nahubara ng maskara ng taong akala ko ay kapatid ko ng ituring. Ang buong paaralan na naniwala sa maduming fake news laban sa akin ay naging saksi sa sarili niyang pag-amin at sa tindi ng inggit na kinimkim niya sa kanyang puso. Hinarap po ni Moira ang karma ng kanyang mga ginawa nang tuluyan siyang i-expel ng paaralan at makasuhan ng pamilya ni Tony. Na-clear ang pangalan ko pero ang sugat sa puso ko na galing sa isang traidor na kaibigan ay alam ko matatagalan pa bago tuluyang maghilom. Natutunan ko po sa karanasang ito, Kathy G, na hindi lahat ng kasama mo sa tuwa ay laging sinusuyo kapag nagtatampo. Ang tunay na masaya kapag ikaw naman ang pinupuri ng mundo. Ang totoong kaibigan, hindi ka gagawa ng kwento para lang hilahin ka pababa, kundi sasabayan ka sa pag-angat ng may sapat at malinis na puso. Salamat po at sana kapulutan ng aral ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbasa, Kathy. Hanggang dito na lamang po. At eto, sana tuluyan ng mag-heal ang nararamdaman ko na galit kay Moira. Clarice.

Nakakalungkot lang na may mga itinuring mong totoong kaibigan pero kaya ka pa rin traidorin. Alam nyo yon na itong si Moira na puro inggit lang pala ang laman ng puso at isip, ba? Diba? Nakakalungkot lang isipin ano, na yung mga taong tinuturing mong kaibigan mo, hindi lang basta kaibigan, tinuring mong pamilya mo, pero sila papala yung taong magbababa sa'yo, hihila sa'yo at mananakit sa'yo. Bakit kaya may mga taong ganyan? Bakit kaya may mga tao na hindi marunong makontento sa kung anong meron sila at kailangan pa nila maingkit? Well, hindi naman natin makokontrol ang inggit ng tao. Lahat naman tayo, di ba, dumarating sa point na nakakaramdam tayo ng, alam mo yun, na parang nakakaingkit, di ba? Alam mo yun, parang bakit siya meron, ba't ako hindi, bakit ganito, ganyan. Normal lang naman yun dahil tao lang naman tayo na nakakaramdam at nasasaktan. Pero hindi natin makokontrol yon, hindi natin kayang kontrolin yung sasabihin at gagawin ng ibang tao towards us. Pero kontrolado natin kung papaano tayo babangon, papaano tayo lalaban matapos tayong gawan ng hindi maganda ng ibang tao. Alam niyo yun ka-vibes, no? Masakit man na tanggapin na yung kaibigan mo na akala mo kasama mo sa tawanan, yung kaibigan mo na akala mo kasama mo pag kumakain kayo, akala mo nagki-care sa'yo, pero yung kaibigan na mo pala na yun ay may masamang lihim sa'yo. Oo, may gusto lang naman pala siya. Eh, ba't hindi niya nalang inagaw? Hindi nalang sinabi, di ba? Hindi yung maninira pa siya ng todo-todo ng ibang tao para lang sa pansarili niyang interest. Bakit kaya may mga taong ganun, ano, na kahit na ginagawa mo na yung lahat para sa kanila, para mapasaya sila, para maging okay sa paningin nila, maging mabuti kang tao sa kanila, yet gagawa ka pa rin nila na hindi maganda. Yet hindi ka pa rin nila na-appreciate, di ba? Bakit kaya? Bakit? Pero despite of that, piliin pa rin natin maging mabuti tao. Piliin pa rin natin na hindi manira ng ibang tao, kundi alam mo yon, huwag nating hayaan yung sarili natin na madala doon sa paninira. Huwag nating hayaan yung sarili natin na madala doon sa paghila sa atin pababa. Tulungan pa rin natin sila. Tulungan pa rin natin yung sarili natin na umangat dahil yun ang mas nakakabuti. Dahil yun ang tama. Alam nyo, sa mundo na puno ng gulo, ng ingay, ng kasinungalingan, ka-vibes, ang katotohanan pa rin ang mananaig sa sanlibutan. Kaya naman, choose to be kind. Ka-vibes, ikaw, ano po masasabi nyo sa ating letter for today, sa story po na ating binasa? Ikaw ba may kaibigan kang ganyan? Ikaw ba nakaranas ka na ba ng ganyan? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Ka-vibes, ano man yan na nararanasan mo ngayon, na-appreciate ka man ng kaibigan mo or hindi, naka-appreciate ka man ng ibang tao o hindi, masakit man tanggapin na after all the efforts, still hindi pa rin nakikita yung kabutihan mo, smile ka na lang. Ganun talagang buhay eh. You just have to smile. Lift

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Freestyle with Jono Gibbs. Paano? Papaano mo nga ba poprotektahan ang iyong sarili laban sa mga taong naninira sa'yo, ka-vibes? May mga taong mapanira, may mga taong, alam mo yun, masasama ang ugali na kahit pakitaan mo na maganda, eh talagang hindi nila mapigil ang sarili nila na hindi maging masama. Bakit kaya ganun? Ano? Well, yun sila eh. Hindi mo naman makokontrol yun eh. Ikaw ka vibes, alam nyo yung mga paninira na yan. Katulad na lang po ng ating story na narin nyo pong narinig ang kwento po ni Clarice na alam nyo wala siyang kamalay-malay na ang kanyang kaibigan ay tinuring niyang parang kapatid na ang siya pa mismong sisira sa pagkatao niya. Sisira sa kanya, ba? Diba? Sisira doon sa mga paniniwala ng mga taong nasa paligid niya. Pero wala naman pong sikreto na hindi nabubunyag, wala naman pong kasamaan na nananaig. Diba? Alam nyo kasi yung paninira, kadalasang nagmumula yan sa insecurity. Eh. Katulad na lang ni Moira na very insecure dito kay Clarice, kaya nagawa niyang siraan si Clarice sa mga kaibigan sa eskwelahan. And according po sa psychology, mga taong may mababang self-esteem ay mas malamang na manira or manlait ng iba para sa pansamantalang gumaan yung tingin nila sa sarili nila. Diba? Yun na lang yung kaya nilang gawin. Eh. Manira na ibang tao. Eh. At hindi lahat ng criticism ay dapat personalin. Tinatawag itong psychological distancing, yung kakayahang paghiwalayin yung opinion ng ibang tao sa yung tunay na pagkatao. Eh. Mas kilala mo eh, diba? Nakakatulong ito para mabawasan yung emotional stress. Pero kung minsan, diba, hindi mo na iiwasan na personalin yung mga bagay-bagay. Kasi kung ikaw, wala ka naman ibang ginagawa kundi kabutihan, kung isa ay kagaganda, yet makikita mo na parang, parang iba pa rin. Diba? Nape-personal mo sometimes. And yung chismis, may social function yan ah. According to studies po, ginagamit na ilang tao yung chismis para magkaroon ng social connection. Ngunit, pwede rin itong maging paraan ng social exclusion or yung paninira, which happens nga dito sa ating story na inyo pong narinig. At yung sobrang pag-iisip na sinasabi ng iba, tinatawag yan na rumination. Yung paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa paninira, maaaring magpalalaya ng anxiety at depression. Diba? Totoo naman na kapag iniisip natin, nga, well, madaling sabihin na wag mo nang isipin yun. Iyaan mo na siya sa paninira niya sa'yo. Madaling sabihin dun sa tao na wala dun sa situation. Diyan at kung ikaw yung nandun sa sitwasyon, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali na mag-adjust, hindi ganun kadali na mag-move on, ba? Diba? Na parang accept mo na lang lahat. Ba, diba, Cathy G? And, ang matibay na self-esteem, nagsisilbing emotional shield yan. Kapag mataas yung healthy self-esteem mo, mas hindi naapektuhan ng isang tao ng negative comment or paninira. Kung alam mo naman sa sarili mo na totoo ka, kung alam mo naman sa sarili mo na ka-vibes, na wala kang ginagawa masama, bakit ka matatakot? Bakit ka, alam mo yon na sasama ang loob, diba? Sabi nga ni, ni Anthony Abrenica. Wow, this is a new namer coming from Facebook Live. Relax lang, do not answer the foolish according to their folly. Wow. Thank you, Anthony Abrenica, and salamat sa pagtutok po sa Love Me Cathy G. Miss Girly, saklap talaga pag ganyan nagkaroon ng tridol na friend. Naalala ko tuloy before nasa third pa ako. Yung close friend ko, kunwari, nawala ang pera niya. Tapos akong pinagbintangan, siniraan pa ako sa taong kung saan dun ako nag-work. Sa grabe, sakla, pero in the end lumabas din ang totoo. Patawad mo na, pero nandun talaga yung sugat na dala ng kahihiyan eh. Pero pinagpray ko na lang, importante hindi totoo dahil kahit siraan ka pa, katotohanan pa rin ang mangingibabaw. Very true. Nice story po para sa sender. Iba talaga pag inggit at insecure, no? Nandyan na yan kahit sa own family. Magkapatid, dahil ranas ko na po yan. Iwasan na lang po na tuloy lang ang pagiging mabuting tao. God bless you, ma'am. Mean when I'm still in third. Ayan. Thank you, Miss Girly. Bakale. And ito naman sabi ni Coates. For the question po, mapoprotektan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanila. Ignore lahat ng mga hindi magaganda sinasabi nila. Patunayan sa sarili na at paramdam sa kanila na kaya mo maging masaya kahit wala sila. Diba? Kaya mo maging mabuting tao kahit wala sila. Thank you, Coach, every day. Ayang, magandang kwento ni Clarissa. May aral po na napulo. Totoo naman. Diba? And Miss Altesa, naku, dahil sa inggit niya, sa'yo kung ano-ano nang ginawa niya, mapansin lang, diba? Layuan, buti na lang at nilayuan mo na si Moira, pagdasal mo na lang siya dahil walang mabuting idudulot yan sa'yo. Thank you, Miss Altesa. William Mortel, hello to you. Randy Santisas, Miss Sari. Sabi niya, for me, mapoprotektahan ko sarili ko sa taong naninira sa akin. Tatapusin ko yung communication naming dalawa. At kung kasama sa work or school, much better na maging casual lang at huwag na magkwento. Yes, the more kasi na nagkukwento tayo ng mga personal things natin, personal na mga ganap natin sa buhay, nagiging ano nila, advantage nila yon na pang ano eh, pang laban din, pang kontra sa atin eventually kung may masama silang balak sa atin, di ba? And Kayla Ka Jefe, hello to you. April Joy Cabciline and Juan Miguel Gamuti and Gaylen, ayan, grabe naman kasing klaseng kaibigan yan. Ka-vibes, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan. And of course, you still have time for your comments and suggestions. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, mind over matters of the heart. And of course, kayo pa rin po, dito na po ang final hour ng programang Love Me, Cathy G. Paano mo po protektahan ang iyong sarili laban sa mga taong naninira sa'yo? Katulad nga po ng ating kwento na narinig po kanina, ang story po ni Clarice na may kaibigan na tinuring niyang kapatid, pero yun din po ang sobrang sumira sa kanya dahil sa inggit, dahil sa insecurities na hindi niya inakala ha, na aabot sa ganung punto yung kanilang pagkakaibigan. Sabi, oy, meron pa tayong mga humabol dito coming from text line, of course. Miss Maureen Ava, Cathy G. Ayan, buenos tardes. How are you po? I'm good. Thank you, Miss Maureen. Nakakalungkot lang dahil sa pagkainggit na gawan ka pa ng story ng kaibigan mo. Nakakagigil itong si Moira. Wala talaga maganda maidulot sa atin ang pagkainggit eh. At least, kahit papano, nalinis na ang pangalan mo at wala na sa campus niyo ang malditang Moira na yan. Karma na ang naningil sa kanya. Matatagalan pa niya ng galit mo sa kanya. Pero huwag mo nang hayaan na galit ang mamuno or mamayani dyan po sa puso mo. Ayan. At least, meron kang totoong friend na si Julie, pati si kuya na nagtanggol sa'yo. Good luck na lang po at mahirap na talaga makahanap ng totoong kaibigan. Yun lamang po. Totoo naman, it's really hard na makahanap ng totoong kaibigan. Engineer Tadeus, sabi niya, Cathy G, kasabihan ng puno, kapag itik sa bunga, binabato at puting damit. At ang puting damit ay dinudumihan dahil walang bahid na putik. Natural sa tao na nainggit ang mainggit, lalo't hindi pansin ng parang crab mentality na nagpipilit hatakin or hatakin pababa ang kapwa. Subalit sabi ng Diyos, patawarin mo na nagkasala sa'yo, huwag mong gagantihan. At ang Diyos na ang gagawa ng paraan upang itama ang pagkakamali ng iyong kapwa. Kung iyong kakayanin na patawarin mo po yung nagkasala ng mahigit 77 beses. Parang tongue twister to engineer ah. Ikaw ay aking pagpapalain ng mga biyaya. Pagdasal mo na lamang upang magbago siya. Ayan. Thank you, Engineer Tadeus Conti. Maria Retina Sarmiento coming from Facebook Live. Dead ma lang. Ganun lang kaya simple. Stay positive. Just focus on what you're doing. And mapapago din niya, sabi ni Mitzi Garcia. And Gerald King Michano, thank you sa lahat po ng mga nagbigay ng reaction, mga humabol. Thank you so much, ka-vibe sa inyo pong walang sawa na pakikinig at patuloy pong pagbibigay ng reaksyon at payo. Alam nyo, ka-vibes, hindi natin control ang magiging ugali ng tao towards us. Pero kaya nating kontrolin ang ating sarili, diba? Sa paglalagay at pagpili pa rin ng tama kahit siniraan ka na. And for you, Clarice, masakit man tanggapin na hindi maganda yung ginawa sa'yo ni Moira. Just continue to be kind. Ipagdasal mo na lang din na tuluyan nang magbago siya at tuluyan na rin alam mo yun na mapatawad mo siya dun sa mga ginawa niya. And ikaw, dapat maging maingat ka na rin sa mga pinagkakatiwalaan mo. Alam mo, hindi lahat ng taong nakikisaya sa'yo, hindi lahat ng taong nakikitawa sa'yo, at hindi lahat ng taong nakikisimpatya sa'yo ay totoo. You know what? Choose friends who guard your heart in your absence as carefully as they do in your presence. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Ayan. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes na. Ka-vibes, syempre magkarinigan po ulit tayo tomorrow, same time and same station. Hello, Ati Glo De V. Ayan, kamusta ka na, Ati Glo? At sa lahat pa rin po ng mga nakakaalala sa akin, ay maraming salamat po, ka-vibes. Ako po si Cathy G. Antabayana ng susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po ang tambalang DJ Jai Ho. Ayan, syempre sa programang Banana Crew. Kaya tumutok lang po dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, oras po natin, 2:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide, kutis sulit ang glow up. ACS

0: FM Cavite.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes ang inaugurasyon ng Benoniport Light Craft Landing Station sa Mahinog, Camiguin. Ang kauna-unahang pasilidad ng pantalan para sa light craft operations. Ayon sa Pangulo, ang bagong pasilidad kasama ang Port Operations Building ay magpapalakas sa connectivity ng Camiguin sa mga pantalan ng Hagna sa Bohol at Balingoan sa Misamis Oriental. Binigyang diin ni Marcos na mahalaga ang isang moderno at efficient na pantalan para sa isang isla dahil nagsisilbi ito bilang mahalagang ugnayan ng mga tao, kalakal at serbisyo. Inihayag din ng Pangulo ang planong pagpapaunlad ng Port of Balbagon at Port of Ginsiliban upang lalong mapabuti ang accessibility ng Camiguin. Samantala, ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, inaasahang magpapalakas sa lokal na ekonomiya at turismo ang nasabing proyekto na anilay magiging bagong daan tungo sa masiglang pag-unlad at mas matibay na koneksyon para sa mga Pilipino at turista.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, sinabi ng PNP na maaari nang magbiyahe o bumiyahe si Senator Rodante Marcoleta matapos gumamot ang kanyang mild pneumonia at alta presyon. Ngunit mas ninanais din ng PNP na ipagpaliban muna ang paghatid sa kanya sa Sandigan Bayan hanggang makumpleto ang 7 araw na antibiotics na matatapos sa Miyerkules, July 15. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Ben Ali Bayani ng PNP General Hospital, maaari namang ipresenta si Marcoleta anumang oras, ngunit inirekomenda ang pagtatapos ng kanyang gamutan. Na-ospital si Marcoleta matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at batok kasunod ng kanyang pag-aresto o pagka-aresto sa kasong plunder noong July 6. Sa kasalukuyan naman, stable na ang kanyang kondisyon. Inaasahan naman ang paglabas ng commitment order sa oras na maiharap siya sa Sandigan Bayan habang ang tatlo niyang kasamahang akusado ay detained sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, tiniyak ng prosecution team na hindi sila natatakot kahit dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa kabila ng patuloy nitong hindi pagharap. Ayon naman kay spokesperson Zia Alonto Adyong, walang sinuman sa kanila ang matitinag, habang giit naman ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi magbabago ang kanilang strategy sakaling humarap ang Vice Presidente. Sinabi ng prosecution na ang pagharap ni Duterte ay magpapakita ng paggalang sa constitutional process at magbibigay daan upang marinig ng publiko ang kanyang panig. Noong nakaraang linggo, nagtungo siya sa Senado upang makipagpulong sa kanyang mga abogado at muling iginiit na nananatili siyang unbowed.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang

0: FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe at bayan.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang maambon na hapon dito sa my Quezon City. Sabi, all the way from Quezon City. Oras natin na 3:32 mga Ka-Vibes. Happy, happy Monday sa inyo po lahat. Grabe, alam nyo, Lunes na Lunes. Eh talaga nga naman, busy po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada para kumalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ay para i-share lang sa inyo, hashtag SKL, share ko lang. Again, hashtag SKL, share ko lang. O diba, perfect. Share ko lang nang galing po tayo sa finale press con. Oy taray, finale press con. Nang galing tayo sa finale press con, opo, ng teleserye ni Gerald Anderson at ni Richard Gutierrez kasama si Barbie Imperial, ang Blood versus Duty. Siyempre may mga patikim na tayong pictures na isinend sa ating digital team. Taray, may digital team. Hindi lahat may digital team. Sinenda po natin para agad-agad ay maging updated kayo sa mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ganun! Siyempre naman mga ka-vibes, kayo po ay nakatutok sa Home of the Stars. Bakit nga ba tinawag na Home of the Stars itong Banana Crew? Bukod sa ang Banana Crew, ang inyong paboritong merienda tuwing hapon, tayo rin po ang binibisita, pinupuntahan ng mga paborito ninyong mga artista Lunes hanggang Biyernes. Siyempre, marami tayong mga baon para sa inyo simula pa lang ng araw Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. At dahil dyan, maraming salamat for making this program your number one program every afternoon. Yun bang kagigising mo lang, tapos ka nang mag-siesta, taray, di ba? Yung kagigising tapos mag-siesta, paano yun, Jaiho? Sabay na sabay, talagang todo level up. Yung gising na gising, mulat na mulat, dilat na dilat, ganon, oo. Yes, yung kagigising mo lang tapos ka buhay na ang diwa mo. It's time para habang ikaw ay naglilinis ng bahay, magpe-prepare ka kung meron ka mang dinner date. O, ang aga mag-prepare ni ate, di ba? Oo, wag masyado makapal ang blush on. Baka mamaya masabihan tayo na nadikit tayo sa paso na color orange. Diba, no? Siyempre, dahil ito nga po ang pinaka-pinakikinggan ninyo na sa oras ng alas 3 hanggang 6 PM, tayo rin po ay napakikinggan, siyempre, hindi lang sa Metro and Mega Manila, sa 923 FMR, favorite music radio. Napapakinggan din po tayo sa bayan dyan, sa mga ka-vibes, sa mga kababayan po natin sa 101.9 FM Radio Davao. Ganun din sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Yes, perfect. Nasaan ka na, Yumi Laksamana? Sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Sa 97.5 sa Jensen. Uy, eto, meron akong kikwento pa ulit. Ang dami kong baong kwento sa inyo, diba? Oo. Nung Saturday, yes, nung Saturday po mga ka-vibes, ako po ay bumisita sa Intramuros, Manila. O, sino dito taas ang kamay? Pati ang paa, isabay nyo na. Ito, ano nyo na ang pagtataas? Oo. Sino dito ang mga taga Intramuros, Manila, mga ka-vibes? Yes, oo. Meron dyang sikat na malaking ukay-ukayan. Dalawa to actually. May malaking sikat na ukay-ukayan dyan. At sila'y nakatutok, syempre, sabi nila, uy, dati, Jaiho, pinapakinggan kita ng bonggam-bongga kung saan istasyon ka nang galing. Saan ka na ba pwedeng mapakinggan ngayon? O, sabi ko talaga sa kanila, with sticker to, ha? Perfect. Binigyan ko sila ng sticker. Sabi ko sa kanila, o, dito ka na ngayon makinig sa 923 92.3 FMR Favorite Music Radio, ang Jeter Dale Ukay-Ukay. Hello po sa lahat ng mga nandiyan, yung staff ng Jeterdale Ukay-Ukay, si Gemma, si ano ba to? Gahay? Gahay ba to? G-H-A-H-A-I. Ayan. Nag-best in spelling tayo nung bata tayo. Si Myrna. Hi kay Myrna. Ayan. Gemma, Gahay and Myrna. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon sa inyo dyan sa Jeterdale. Ukay-ukay. Siyempre naman, baka magtampo ang mga ka-vibes natin mula sa mga ukay-ukayan din dyan sa Cubao. Hello sa lahat ng mga ukay-ukayan sa Cubao. Uy, mag-text kayo ha sa aming text line para sa aming globe number 0927-384-8639. Ulitin natin, 0927 mali. Number ko na yung nabigay ko, diba? 0927-384-8639. O, malinaw na ba ka, vibes? May Viber din kami. Oo, 0954-406-1967. Ulitin natin ha, 0954-406-1967. Sana naman, hawak ko yung cellphone na yun para kapag may mga nag-text sa atin, may mga nag-chat sa atin, agad-agad mabati natin ang bonggang-bongga sa Banana Crew. O eto, atin-atin lang ha. May sasabihin ako sa inyo. Yes, tama. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, syempre, gusto ko rin sabihin sa inyo, meron din akong fanpage. Ayan, hanapin nyo lang po. DJ Jaiho. Pwede kayong mag-slide. O, tari, mag-slide sabi. Pwede kayong mag-slide ng direct message sa akin. Ako mismo, walang admin-admin na magaganap. Ako mismo ang makakabasa niyan at babatiin ko po ang mga pangalan ninyo live na live sa ating programa sa Home of the Stars, ang Banana Crew! O, na-enjoy niyo yung music kanina? Siyempre, mas gusto kong mag-enjoy pa kayo sa mas maraming tugtugan. More music! Bilang tayo nga po ang ka-soundtrip or ka-vibe sa soundtrip ng lahat ng mga nakatutok sa atin, mapabata man, matanda man, nagdadalaga, nagbibinata, ano pa man ang edad mo, syempre lahat tayo masayang magsasama-sama mga ka-vibes dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet! Back to more music, oras sa 3:39.
1: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalaming ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
0: Pagbati mula kay JM at kay Fiang!
2: Hello, ako nga pala si JM.
3: At ako po si Fiam. Kayo
2: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Yes, your favorite music radio ka-vibes.
0: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
4: Ang lupet!
0: Ano naman ang pagbati ni Ate Melly Cantiveros?
5: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cantiveros Francisco, ang inyong ko-anti. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes.
6: Hello ka-vibes! This is JM De Guzman. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
7: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
0: Back to more music tayo sa oras sa 3:41. Ikaw lang patutunguhan ni Emil Sol. Dito lang sa 92.3 FMR. Ka vibes ang lupet.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
3: Ang lupit!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupit!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching K.

0: You want more, mga ka-vibes? Oras na 4:13, I will give you more. Back to more music tayo. Eto naman, pakipagsayawan kasama si Katy Perry sa awiting Firework.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Enjoy the music, mga ka-vibes! Tugtuga na!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang gabay.
2: Oras natin mga ka-vibes. So 4:21 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre naman, maraming salamat po sa lahat naman nagmamahal sa aking mga babies. Oo, sa Koshilane, kina Koske at saka kay Shilane, yikes. Dahil nakatutok, nakaabang sila at pinatrending po nila ang pangmalakasang launch natin for today. Dahil ito na po ang bagong bihis ng inyo pong ka-vibes sa sound trip. Sa programang Banana Crew, The Home of the Stars, maririnig nyo po ang naging panayam ko exclusive noong ginanap ang Manix Management Press Con kung saan ako rin po ang nag-host kamakailan dito sa ating programa. Hindi lang dito sa Metro and Mega Manila, maririnig na rin po at talaga namang mag-iingay ng pangmalakasang uugong dadagundong hindi lang sa 92.3 sa Metro and Mega Manila, pati na rin sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, at sa 97.5 sina Koske at si Shilane. Alamin natin kung ano ang mga masasabi nila na hindi na lamang sa TikTok, kung hindi pati na, hindi lang sa TikTok, sa social media, kung hindi pati rin syempre dito sa atin, sa mainstream, sa radyo, sa TV, at kung saan-saan pa, ipinakilala na po sila syempre bilang mga bagong artista ng Manix Management. Hindi lang actually ang Koske Shilane, ang Ace Nick, ang Kurt Perfect, ganon, marami pa, Xylane, at ang buong Manix family, Manix Management. Oras 4:23, abangan, mag-live tayo sa ating Facebook page, mako mga ka-vibes. Sa lahat po ng ating FMR squad, maraming salamat kay Nanay Tessie, syempre, maraming salamat kay Altesa Herrera Sino Cruz, at syempre kay Lay, kay Sari Lerma, syempre kay Lawrence, maraming salamat kay Lawrence, at syempre kay John Vincent, maraming salamat. William Mortel, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng bumubuo ng FMR Squad Official, thank you so much. Mag-comment kayo dyan down below. Magbabalik tayo sa more music, pero for now, mga konting paalala muna dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet! Lupit nyo!
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: magandang afternoon! Oras natin mga ka-vibes! 4:35 sa buong kapulangan ng Pilipinas! Opo, correctional vavaing kriminal! Nakatutok po kayo mga ka-vibes. Siyempre, dito lang sa nag-iisang beshi ng bayan, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika, ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jaihel. Hindi lamang po tayo napakikinggan sa Metro and Mega Manila via 923 FMR FM Radio or Favorite Music Radio. Tayo rin po ay live na live na napakikinggan sa 101.9 FM Radio Davao City, 89.5 FM Radio Davao del Norte, 102.3 Bacolod at sa Baguio, 97.5 sa Jensen. Siyempre naman, live na live din po tayong lahat kaway-kaway sa inyo po lahat ng mga nakatutok dyan via our Facebook page. Nako, kaya nyo pang paramihin yan. I-post nyo po sa inyong mga bulletin. I-tag nyo po lahat ng mga friends ninyo na live na po dahil eto po, kwento ko lang mabilisan ano. Sabi nila, grabe ang haba nung maganda. Yes, correct, mahaba talaga, opo. Ayan, gaya nga po ng aking na-share sa inyo sa aking TikTok live na in-end ko na kasi syempre dito nyo na po ako panoorin sa ating 923 FMR Manila Facebook page. I-follow nyo po ang aming Facebook page. Ayan ha, i-follow nyo po ang aming Facebook page kasi ito, share ko muna ng mabilisan. Opo, nung una po nakilala ko ang Koshelaine, si Kosket at si Shelaine sa pamamagitan ng TikTok application. Tapos dumating ang pagkakataon na ako po ay nag-host para sa launching ni Sashna Laparan, ang Miss Flawless kamakailan sa PNGB Jewelry. O bonggam PNGB, di ba Ma'am Cheryl? Meron kayong pa-shout out. Bakana man! Opo, nag-host ako doon at na-meet ko po si Sir Manix. Happy birthday or belated happy birthday kay Sir Manix Carancho of Manix House and Manix Management. Na-meet ko po sila, si Sir Manix, si Mommy B, si Koske at saka si Shelaine, si Mama Riri ninyo. Mommy Riri, ang Bangus Queen. Tama, no? Bangus Queen si Mama Riri. Oo, diba? At syempre, ang Ace Nick na meet ko po, pati ang Koshelaine din, ang bonggam-bongga sa event. Tapos ito na nga, edi syempre nagtuloy-tuloy na yung mga kaganapan. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon para hostan naman. Actually, alam nyo, ito share ko lang ha. Sa totoong buhay po, dapat yung Manix Management na press con kung saan ipinakilala yung mga artista po nila. Hindi po talaga ako mag-host that time. Kaya kung mapapansin nyo po, parang it's one of my hostings na wala po akong pilik matang suot. Kasi ang alam ko lang po, a-attend po ako doon to cover mismo yung pinaka-press con. And then, nung dumating na po ako, nakiusap po sa akin sila Miss Amanda. Sabi po nila sa akin, Jai, sige na, ikaw na lang mag-host nito para kay Sir Manix, birthday naman niya. Tsaka yung mga nakshis mo, yung mga Koshelaine, Ace Nick, yung mga Xylene, ganyan. Sabi ko, sige, kaya lang wala akong pilik mata. Sabi kong ganon, oo. Oh, 'di ba? So ang ending, biglaan po yung hosting ko na 'yon. Ayun, para alam niyo lang po yung kwento. At ako po ay merong panayam sa kanila. Meron po akong ginanap na interview kay Kosket at kay Shelaine, tapos kay Sir Manix din. Pero for today, dahil live na live po tayo, meron po akong ipaparinig sa inyo ng live na live. Kung inaantay niyo po na pumunta mismo dito sa ating programa sina Shelaine, ito po ang explanation. Sina Koshelaine and the rest of the Manix family or the Manix house na mga artist ng Manix Management, dadalhin po sila dito by schedule po yon, kasi di ba nasa Pangasinan nga po sila. So syempre kailangan pagkatapos po nung birthday vacation ni Sir Manix, tsaka ko po sila in-schedule dito bilang pangmalakasan ng pagpapadama po ninyo. Yes, totoo, as in ang taas-taas na ngayon ng tingin ko sa mga fans, sa mga supporters ni Koshelaine, para kayong ano, the next level of kung paano nyo ipinaramdam sa sa amin yung pagmamahal nyo kay Fiang, kay Jay, actually kay Fiang, yes, kay JM, opo, diba? Ganun yung pinaparamdam nyo. Actually, nagulat ako ha, even yung mga boss namin sa digital, sabi, magigess sa'yo, dadalhin mo dito si Cosheline, sabi sa akin ganun, sabi ko, yes sir, kasi pinatrend po talaga nila, opo, nagtrending po ngayong araw ang Banana Crew 92.3 Cosheline, yes, diba? Maraming salamat! Nako, eto na. Huwag nating patagalin pa. Sabay-sabay nating pakinggan. Opo, ayan. Kayo po'y nakatutok sa ating Facebook page. Sa ating pong iba't ibang mga frequencies all over the Philippines. Sa ating mga regional na FMR stations. Sa Davao, sa 101.9, 89.5 FM Radio Davao del Norte, 97.5 Gensan, 102.3 Bacolod, at sa 92.3 sa Metro in Mega Manila. Are you guys ready? Kung ready na kayo, paulanan nyo naman ako ng pangmalakasang thumbs up! O eto, dahil ready na kayo mga ka-vibes, syempre, kailangan pagkaganto yung mga atake natin, may maganda tayong background. Oo, lalagyan natin ng nakakakilig na background music mga ka-vibes. Ako yung mga sina kuya taxi driver natin, sina kuyang UV van driver natin, bus driver, sabi, sino ba itong Cosheline? Bakit parang ang ingi-ingi ng kanilang pangalan? Ano ba sila? O eto po, pakinggan na po natin ha. Naku, sandali lang mga ka-vibes, bagay ito. Ayan. Sandali lang. Ayan. Andali. Ay, oh! Eto na. Exclusive. Pakinggan po natin ang aking panayam sa Cosheline. Ayan. Eto na. Pakinggan natin mga ka-vibes ha. Ready na ba kayo? Ha? Sandali. Ready na ba kayo? May mga nagpapaulan na ba dyan? Baka magpa-gips pa kayo. Sorry. Magpa-gips. Oo, diba? Oh, dahil ready na sila. Eto na. Yes. This is really, is it? Ayan. Pasok, Cosheline!
1: Sabi nyo na finally, hindi na lang basta sa social media or sa TikTok kayo, nilaunch na yung Manix Management.
2: Grabe, sobrang saya. Sana magtuloy-tuloy ito at sana makarating din kami saan-saan.
3: Okay. Saka napakalaking opportunity po, yes, para sa amin in exposure po. Nagpapasalamat po kami kay Sir Manix dahil simula day one na wala po kami ka-exposure. Nadala niya po kami kung saan po maraming exposure.
2: Yes, pinaranas po ni Sir sa amin lahat ng dilulo namin sa buhay.
1: Question, syempre, di ba, isa sa mga pinakasikat na reality competition, si Pinoy Big Brother, given a chance, kapag binigyan kayo ng pagkakataon, pinangarap o pangarap nyo rin ba na maging isa sa mga housemates? Kusapin mo na.
3: Gusto ko rin po maging isa po sa housemate ng Pinoy Big Brother kasi, ano no, wala naman masama kung itatry.
2: Ako naman, hindi ko siya gusto itry kasi pangarap ko talaga siya. Kung merong Fiang, sana meron ding Fiang ito lang. Tapos, kumbaga, ano, kasi kung merong Fiang, sana meron ding Fiang it, di ba? Tapos, merong JM.
3: Team Yang. Ganon.
1: Yeah. Okay. Kayong dalawa pa, syempre, bilang bagets pa kayo, bata pa kayo, na may mga nagsiship sa inyo, may mga kinikilig na tutuwa, hindi ba kayo napipressure doon sa sinasabi ng mga tao na sana mag-jowa na lang sila, sana gabi-ganyan, mga ganyan?
3: Para sa akin, hindi naman po kasi kahit na love team pa lang po kami na wala naman po talaga nangyayari sa totoong buhay na, ano, okay lang po na sinisip kami kasi wala naman din po masama kung isip kami. Tsaka, ano naman kung malay niyo maging kami talaga sa susunod or maybe not. Kasi ang pagmamahal hindi niyo masasabi.
2: Yes. Sa akin po, wala po kasi trabaho is trabaho. Pumunta po kami dito para mag-focus sa trabaho namin, sa career namin, dun. Magpo-focus po muna kami doon. Then pag nakamit na namin soon yung mga pangarap namin, pwede na, go na.
1: Yes. Sinong idol mo na artist?
2: Na artista?
1: Yeah.
2: Bukod kay Ate Fiang, ang pinaka-idol ko talaga na artista, si Sanya Lopez.
3: Sir Manix.
1: Bukod kay Sir Manix?
3: Siya lang po.
1: Siya lang talaga?
3: Kasi si Sir Manix lang po yung unang taong sinusundan ko po na parang kalibil na rin po siya na artista na siya lang po yung sinusundan ko po na harap-harapan ko po nakita na may tumutulong po sa mga tao and may madami po napapatunayan.
1: Thank you.
0: And there you have it! Oh, kamusta yon mga ka-vibes? Kinilig ba kayo? Grabe no, may sinabi si, Diyos ko, my God, may sinabi si Koske, mga ka-vibes, na parang, di ba, baka mamaya hindi lang daw love team. Oh, ayan, ituloy-tuloy natin ang mga hashtag fantasy that will turn into reality nating lahat, lalo na sa mga kabataang nakatutok sa atin, ang Koshelaine fans. More music dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet. Yan ang aking exclusive na panayam sa Koshelaine.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet.
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: For ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga ka-vibes. It's time para ituloy-tuloy na natin ang magagandang tugtugan. At syempre sa time na ito, in Tagalog, sa oras na ite, mga ka-vibes. Ito na po ang oras kung saan yung mga binoto po ninyo sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown ay ating patutugtugin na. Sa ating number 10 down to number 1, sabay-sabay nating alamin on a Monday afternoon kung ang inyo pong mga paboritong awitin ay pasok na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown hit. Simulan natin sa number 10, ano kaya ang awitin na pumasok sa pang numero G's?
0: 92.3 Banana Cruise number 10.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

92.3 Banana Cruise number 4.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tuntugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jai.

0: yan nga po ang ating banana crew daily top 10 countdown hits. Nasa number 10 para sa ating recap, ang Honey Honey ng Bini. Hoy, bago to ha. Mula sa awitin ni D-Lore, ang Makatabi, at ganun din ang Bimbo Simbulan sa awiting Umaasa. Siyempre, pasok pa rin ang Ganito Ba ni Ian Manibale, ang Teka Lang ni TJ Monterde, JMU Suarez para sa Kahit Sandali. Ang dating numero uno na Mi Amor ng Press Hit Play nasa number 4. Samantala, naglalaro naman to number 2 and number 3 ang Pagmasaya Na Ako ni June Sisa. Pumapangalawa naman sa listahan, awitin pa rin ni Ian Manibale ang Vicente Cruz. Yes, Vicente Cruz, ito po ay isa sa mga streets sa Espanya, sa Sampaloc, Manila. Kung saan, dyan sa Vicente Cruz, ang kinakainan namin na ano, Tapa Supreme. At ang ano, ang Lods Pares. Yes, favorite ko ang Pares dyan sa Vicente Cruz. Pero di ba, I remember, nung nakapanayam natin si Ian Manibale, sinabi niya na parang nasulat daw niya yon kasi meron siyang parang, hindi naman totga, pero meron siyang someone na iniirog, tapos napakaano sa kanila, special ang lugar na Vicente Cruz. Yes. Ako nga may kilala eh. Oh, from Miguelin sa Sampaloc, lumipat sa Vicente Cruz. At magtitinda ng ulam very very soon. Ay, sa mga ka-vibes natin ha, kung gusto nyo pong umorder ng napakasarap na ano, na laing sa tub, laing po na nasa tub, hindi makati sa lalamunan, masarap ang pagkakaluto. Hanapin nyo lang po sa Facebook, Aviona Star, double R po yan. Siya po si Be. Dati sa Toro Fam, pero ngayon ayaw niya na kasi syempre, di ba, ano siya, nasa Era of Redemption. Tapos sa number 1 of course, ayan, congratulations. Napakalakas nyo. Todong-todo kayo sa pagboto sa awitin ni Hit Hornales na pinamagatang Back to You. Abangan niyo po ako mamaya. Meron akong arangkada balita. May chika ako about sa Metro Manila Film Fest. About sa mga bagong programa ng FMR. Siyempre, meron tayong eksklusibong panayam sa isa sa mga ano. Pinapakinggan ko rin talaga ng mga podcaster. Kasama ni Petra Mahalimuyak o ni Ashley Rivera. Si Hershey Neri na merong entry sa Cinemalaya. Oy, congratulations! Ang buong detalya malalaman sa Joy Hot Exclusives. Pero for now, mga ka-vibes, sa oras na 5:46, ilaban muna natin bago tayo magbalik sa more tugtugan ang
1: mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asan ang sa amin lang. Asal.
0: Naku, eto na tayo sa Asal, ang sa amin lang. Ay, ang ganda ng kulay ko sa ano, sa screen. Nandito tayo sa Asal. Talaga ba? Parang ang puti ko. Liwanagan mo nga, ate ko Aviona. Buksan mo nga yung ilaw. Ayan. Parang ang dilim. Oo. Ayan. Buksan mo lahat. Lahat. Lahat. Yes, there you go. Ayan. Syempre, meron tayong mga untold questions. And tingnan natin. Uy, sumali kayo, Ate Aviona tsaka Kimmy Fears. Oh, sumali kayo. Oo, 'di ba? Bumunot din kayo kasi mahaba pa yung oras natin. Oo. Ayan, unang bubunot syempre ako muna. Ayan, ako muna, ha? Sabi ito, ang ganda ng tanong. Guys, ang ganda ng tanong. Wow, oh, eh, hindi. Ito na. Sabi dito, ano ang isang bagay na pinrioritize mo noong mas bata ka pa na pinagsisisihan mo ngayon? I will rephrase the question. Hindi siguro pinagsisisihan, pero I can answer kung ano yung isang bagay na pinrioritize ko. Pinrioritize ko ang magkaroon ng agarang trabaho. Agad-agad na work. Because I believe I will not be where I am today if not because kung nung dati, hindi ko priority ang magkaroon ng trabaho agad. Lagi ko ang sinasabi sa mga mas nakababata sa akin, especially nung nag-professor, nagturo ako sa Lyceum of the Philippines University na parang right after graduation, actually even nung bago pag-graduate, Nagtatrabaho na ako as call center agent. Nasa BPO company na ako sa Makati at saka sa Quezon City. Dalawa kasi yung mga naging kumpanya ko. Sa E-Performax, shoutout sa mga katrabaho ko sa E-Performax. Sa aking supervisors, supervisor na si Mommy Honey. Yes, and shoutout din sa mga nakatrabaho ko sa NCO. Na yung iba nga na-meet ko pa nung nag-Vietnam ako. Nung nagpunta ako sa ibang lugar. Kumbaga naging part siya talaga ng journey ko of who I am today. So hindi ko siya pinagsisisihan. Prioritize ko na magkaroon ng trabaho agad. Actually, nung high school, nagbibenta na ako ng mga tosino. Yung bumibili ko nung ano, yung per pack, tapos niluluto ko siya. Tapos gusto-gusto ko kasi yung ano eh, sinishape yung rice dun sa cup. Gustong-gusto ko yun yung feeling na yun. Tapos natutunan ko nga na dahil babasain mo muna para hindi kumapit, hindi dumikit, ganyan. Tapos lagay ko sa styro, ganon. Tuloy-tuloy actually, nagtinda rin ako ng Avon, nagpa-order ako ng Avon sa mga teachers ko nung high school, yes, sa mga classmates ko. MSE, Marikina Shoe Exchange, yung brochure, dala-dala ko yan, tapos magdadala ako ng mga orders nila sa akin sa isang buong tricycle kasi yung mga sapatos, ganun. So parang feeling ko talaga at a very young age, mahilig na akong magtrabaho at kumita ng pera. So yun, hindi ko siya pinagsisisihan. Pero yun yung bagay na mga prioritize ko nun dati. And at the same time, syempre, diba, ginalingan ko rin naman sa school. Yan. O, diba? Bongga! Kayo ka vibes, ano yung mga prioritize ninyo? At wag na lang pagsisisihan kasi parang hindi naman lahat ata may pinagsisihan talaga. Parang feeling ko nangyayari sa atin yun kasi parte yun ng journey natin, di ba? Oh, Ate Kimi, ikaw. Ate Kimi. Takambal ni Dora. Ikaw, ayan. Hello? Ako na yung bumunot for you kasi syempre, di ba? Di ko naman din nakita yan. Oo. Ano sa'yo?
2: Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, alin ang tuluyang nakapagpabago sa iyo?
0: Oh, bongga yan.
2: I think ano, para sa akin, I think the best example for this question is my life in Dubai.
0: Ay. Kasi vlogger ka sa Dubai. Yes.
2: And yung experience ko sa Dubai, siguro yung ano, nakapagpabago sa akin through maturity, experiences, mm-hmm. Yes. And syempre yung struggles. Kasi sabi nga nila, di ba, experience is the best teacher.
0: Totoo.
2: Kaya yun. Yun yung masasabi ko. Yung experience ko sa Dubai, yung nakapagpabago sa akin.
0: Kumbaga kulang oras natin kung ilalahad mo yung mga naging experiences mo sa Dubai.
2: Yes.
0: Totoo. Pero isa sa pinaka ano, you know, yung sa bawat araw na gumigising ka, parang lagi kang may challenges na pinagdadaanan. Totoo. Talaga. Kasi syempre, di ba, ang hirap nung yung isa-isahin pa ba, yung homesick sa pamilya, yung mga ganun. Tapos yung kailangan mong lumaban sa buhay nang wala ka sa mismong bayan mo.
2: Yes.
0: Kung saan, kasi pag nasa Pilipinas ka, parang comfort zone mo.
2: Yes.
0: To eh. Oo.
2: May sarili kang bahay, may sarili. Yes. Kang resources doon kasi kailangan mo pagkasyahin yung
0: totoo.
2: Sweldo mo per month.
0: Totoo.
2: Yes.
0: Thank you so much.
2: Thank
0: ate.
2: You.
0: Miss Aviona Star.
3: Sa tingin mo, talaga bang kayang bilhin ng pera ang kaligayahan?
0: Mas maganda yan kung sa tingin mo, yung mata mo ay hindi malungkot.
3: That's diba? Enough, that's
0: okay,
3: enough.
0: Okay, okay. Sa tingin mo, kaya bang
3: bilhin ng pera ang kaligayahan?
0: Oh, ang sagot
3: hindi
0: ay
3: hindi na para magpa-impokrito, syempre.
0: Magpaka-impokrito or impokrita.
3: Yes, talaga naman mabibili ang kaligayahan pati sa pera kapag may mga personal needs ka, mm-hmm. sa sarili mo, sa family mo, at yung mga kailangan mong tulungan yung mga ibang tao kapag meron kang sobra. Diba? Sabi nila ano, pagdating sa money is the root of the evil, pero para sa
0: ano?
3: Money is the root of the evil.
0: Money is the root of all evil.
3: But for me, money is everything.
0: Money is just a paper.
2: Yes, oh, diba?
0: Hindi kapag naman it's just a paper. Alam mo, sa tanong na yan, ano sabi? Sa tingin mo, kaya ba talagang bilhin ng pera ang kaligayahan? Actually, yes.
2: Yes, ako din.
0: Sa totoo, yes. Tama na, hindi na magpapakaimpokrito o impokrita. Pero pag nandun ka na sa punto na parang you have everything, actually, wala sigurong tao na meron siya ng lahat.
2: Yes.
0: Lahat meron, tayong mga tao, habang nabuhay tayo, wala tayong kakontentuhan.
2: Yes. Tsaka sabi nila, di ba ate, na sa buhay natin, talagang ibabalance talaga ng universe. Pwedeng may love life ka, pero wala kang work.
0: Yes. May work ka, pero wala kang love life. Correct.
2: Diba? Ganyan yun eh.
0: Ako sa akin na, yung sa pera, mabibili ang kaligayahan. Oo, totoo, maraming konteksto or maraming mga instances na pwede. Kunyari, kung ang pag mumuni-muni para sa'yo ay magmumoling ka, mas mauuwi ka ng masaya kung sa pagmumoling mo, meron kang nabibili na gusto mo nang hindi ka nag-iisip.
2: Yes.
0: Kung magkano, diba? mabibili ng kalit. Kasi magiging masaya kapag nabili mo, kunyari yung gusto ko ng bagong aircon kasi ayoko nung aircon namin dati. Totoo. Kahit yes. naman yung aircon yung lamig-lamig pa, di ba?
3: Ganun. Totoo.
0: Kahit nginig na nginig ka na, gustuin mo talaga. Magiging masaya ka kasi parang, oh, ang saya ko kasi nakuha ko yung bagong aircon na pag pinindot mo siya, may kasama ng ice candy, di ba?
2: may sariling wifi.
0: Yes, may, oo. Oh, tapos yung aircon mo talaga, hindi. Ano ba yung mga pwedeng ganyan, yung masaya mong happiness mo yung pera?
3: Sa ano, craving satisfied kasi nabili mo yung gusto mong
0: kainin. Yes. Alam mo dati, nung hindi pa enough yung pera talaga, na-experience ko before na, alam mo yung gustong-gusto mong kumain, gutom na gutom ka, pero hindi mo mabili kasi wala pa yung sweldo.
2: Totoo.
0: Diba? Yung aantayin mo talaga, sana sa sweldo na, para pag dumating yung sweldo, bibiling ko tong gusto kong kainin kasi kamukha kang kawawa.
2: Yes.
0: Kapag hindi mo nabibilang isang bagay, kaya bilhin na ng laing sa'yo. Bilhin ng laing sa'yo, diba, Tek?
3: Mostly din, diba, yung mga social climber din naman.
0: Yan. Yes. Ano diba, meron sa social climber?
3: Kapag, kapag gusto nilang kunin yung isang bagay na talagang minimitihin nila, diba, mag-iipon sila ng pera para mabili yun. Yeah. Kaya, ang...
0: Hindi, kasi, diba, pangit man pakinggan. Mm-mm. Tinitingnan tayo ng lipunan at ng kapwa natin base sa kung ano yung kaya natin,
2: yes,
0: ibigay.
2: Exactly.
0: Diba? Pangit siyang pakinggan, ha? Mm-hmm. Kasi ako talaga, as much as possible, ayokong tumingin sa kapwa based kung ano yung itsura ng pananamit nila. Dapat kasi pantay-pantay ang pagtingin mo sa
2: Totoo.
0: Kapwa, eh. Dapat
2: Totoo.
0: Hindi ka nagbe-base sa kung ano yung itsura nila. Pero based on experience, kahit ayaw mong maging masama, di ba? Pero minsan kailangan mong sabayan yung agos ng kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay.
2: Totoo. Diba? Sabi nga nila, di ba, fake it until you make
0: Totoo.
2: It.
0: Totoo. And who says money can't buy happiness? Maybe they just don't know where to shop.
2: Exactly. That's life.
0: Hindi, sorry lang. 5:55 ang oras natin, mga ka-vibes. Maraming salamat, Aviona Star and Kimmy Fierce.
3: Thank you so much, ka-vibes.
0: Sa pagsagot sa ating asal, ang sa amin lang. Ito po yung mga point of view namin. POV po ng bawat isa sa amin. So kung kayo po, sa napakinggan nyo pong mga katanungan, sige, dyan natin iwanan ang gabing ito. Bago tayo mag iDiva Nights, diba? Para po sa inyo, mga ka-vibes, mahalaga ba o gaano ka-importante ang pera para sa kaligayahan? Diba? Or kung mabibili ba ng pera ang kaligayahan? Comment down below, mga ka-vibes, at babasahin ko yan tomorrow dito sa Home of the Stars Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Uy, nominated na naman kami!
1: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
4: Ang lupet!
1: Nominado tayo, ka-vibes, sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
4: Ang lupet!
1: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
2: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3.

0: kamu dan matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Pinaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Kavibes! 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes! Ang lupet! Hello and isang magandang gabi sa ating mga Kavibes na nakikinig all over Metro and Mega Manila. 6:19 na ang oras at oras na rin para sa programang I Diva Night! Oh, ready na ba kayo mga Kavibes sa bagong programa dito sa ating himpilan? Yes na yes ka dyan ang programang makaka-vibe nyo kahit sa anong sound trip. And syempre ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na mahilig magkaraoke dyan, mahilig magkantahan, and yes, makising along ba sa mga tumutugtog dito sa ating himpilan. Abangan nyo po gabi-gabi ang programang iDiva Nights, 6 PM to 9 PM yan. Kaya naman makising along ka na, syempre pampapawi ng pagod at stress. Kung ako sa'yo, ikanta mo yan ka-vibes. Kaya naman again, samahan nyo ako 6 to 9 PM dito sa ating malupit na himpilan. Kaya naman kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Pero DJ ID, ano ba muna ang aabangan sa programang iDiva Nights? Well, tulad nga ng sabi ko kanina ka-vibes, diba? Kung naghahanap ka ng kasama habang nagmamaneho ka dyan o habang nagluluto kayo gabi-gabi o baka naman gusto nyo lang ng pamparelax, diba? Nakaisa kasi sa mga nakaka-relax talaga is yung makikanta. Kaya naman samahan niyo ko dito sa ating programa at kung meron kayong mga request na ikanta, pwede niyo yan i-share sa amin dito sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila, Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Kayo na bahala kung anong platforma niyo gustong i-send, no? Pwedeng-pwede niyo yan i-message, may magche-check niyan diyan. And kung ayaw niyo namang gumamit ng social media, medyo old school tayo. Meron din tayo ng numerong 0954-406-1967. Tumawag lamang kayo para i-share kung ano yung mga gusto nyong marinig na tugtugan dito sa ating programa. And speaking of, ayan sa mga ka-vibes natin ha, ilang araw na lang, payday sale na naman. Yes, for the heal tayo ng inner child. I'm sure ready ka na dyan. And congrats nga pala na survive mo itong Monday natin, the first work day of the week. Yes, sa mga ka-vibes natin. And kung gusto nyo pong makitawanan, makichikahan, I'm sure dito sa ating programa, meron na meron yan. And sa mga ka-vibes natin na gustong mag-heal ng kanilang inner child, kung ano man ang pinagdadaanan mo, nandito ako para sa'yo. And speaking of healing, no, isa sa mga unang featured songs natin dito sa ating programa ay none other than Torete by Moonstar 88 para sa mga ka-vibes natin na talaga mga toreteng-torete sa pag-ibig mga ka-vibes. Yan yung mga kailangan ng paghihili. Yan yung mga kailangan mag-check out sa Wednesday. Yes? Oo, diba? Tamang-tama siya. Natawa rin siya dahil alam niya yan. Yung pinagdadaanan mo, ikanta mo yan. Kaya naman ka-vibes sa ating pagbabalik dito sa ating programa, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 kung gusto mong ikanta yang pag-ibig mo sa kanya. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Ang oras, 6:22.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: ka.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Kabay! 92.3 FMR, favorite music radio. Kavibes ang lupet! 6:43 ng gabi, and hello sa mga kavibes natin at sa mga na nasa biyahe ngayon, sa mga chopper natin dyan na talaga namang patuloy na nagmamaneho. Yes, no? Siya na tayo dyan. Shake it off ng onte. Stretch ang likod, mga kavibes. Mamaya pag uwi mo niyan, napakasakit na ng inyong likod. But that's okay, that's alright, dahil sasamahan ko naman kayo hanggang 9 PM ngayong gabi para medyo pampapawi. Is that the term? Pampapawi na ang pagod nyo kahit papano, diba? Kaya naman, sa mga ka-vibes natin dyan na naghahanap ng ka-jamming, ka-vibes, ka-bonding, ngayong oras sa 6:44, eto na nga binubuksan na namin ang aming himpilan para sa ating first caller ng programang iDiva Nights. Yes, mga ka-vibes, makikikanta kayo sa akin ngayong gabi, diba? Magkantahan tayo. Tama yan, 6:09 PM po yan. Yes, kaya mga ka-vibes, Vibes, tara na, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. And tulad nga ng sabi ko kanina, ang ating unang featured song dito sa ating programa, pang malakasan syempre, dun tayo agad sa, alam mo yon, yung para sa mga in love dyan, para sa mga talagang give na give, parang puro siya na lang yung iniisip, diba? Siya na lang laman ng isip at puso mo. Para sa mga torete natin dyan, yes, mga ka-vibes. Etong torete kasi, isa to sa mga ano, diba, staple pagdating sa karaoke. Sumikat to nung early 2000s pa, pero hanggang ngayon talaga namang kasama pa rin siya sa hugot playlists natin. Alam niyo mga ka-vibes, buksan niyo yung mga playlist niyo. Pag mag-search kayo ng hugot dyan, etong Torete, isa talaga sa mga lalabas. Actually, nagulit nga ako mga ka-vibes. Medyo konting trivia lang no, habang nag-aantay tayo ng mga callers natin. Etong Torete, ano pala siya? Spanish word, o diba? Gusto ko yung ano, kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes wala natin ha, na once nakakain ng Spanish bread, pati na rin nakainom ng Spanish latte, nagiging Espanyol, nagiging hola kamusta, she said konnichiwa. Etong Torete mga ka-vibes, Spanish word din pala siya, pero ang direct translation niya is ano, yung bull. Oo, kasi diba pagka Torete, sa atin, ginagamit natin siya na parang sobrang in love, wala ka na nakikita. Siya lang. Ganon din ang ano, ganon din ang bull. Na pagka, diba yung sa mga movie nakikita nyo, na parang talagang raging bull na tumatakbo, dere-derecho lang, hindi iniisip kung saan pupunta, basta tatakbo siya. Eh ikaw, ganon ka rin magmahal, diba? Pagka love mo, give kong give, hindi mo na iisipin kung ano pang maging consequence niyan sa'yo. Magiging masaya ka ba? Magiging maiyakin ka ba? Iiyak ka ba after all that? 'Di ba mga ka-vibes? Minsan, alam mo, ka-vibes kailangan din isipin 'yun eh. Okay naman magmahal. Siguro 'wag lang sobra-sobra. Siguro dahil yan, hindi ko pa rin 'yan na-apply sa sarili ko, sabihin ko rin kayo mga ka-vibes. Sabihan ko kayo once na nagawa ko na 'yan. Kaya naman again, sa ating mga ka-vibes, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Sa mga ka-vibes natin dyan, inaanyayahan po namin kayong tumawag dito sa ating programang iDiva Nights. Yan, sa mga ka-vibes natin. I think meron na tayong first caller. Kaya naman, ito na nga, sige. I-welcome na natin siya. Hello!
5: Hello po!
3: Oh my goodness! Welcome po sa programang iDiva Nights. Ikaw ang kauna-unahang caller natin. Do you feel the pressure right now?
5: Yes, I feel so much pressure right now. Char!
4: Okay. Char! I love the energy, ha? O sige, wait lang. Yes. Ano bang pangalan mo at taga saan?
5: Hi, ako po si Rachel from Muntinlupa.
4: Rachel from Muntinlupa. Kamusta ka naman ngayong gabi na ito? Ready ka na bang kumanta, bumirit, ganon? Kumulot-kulot dyan?
5: Oo, ilalabas ko na ito. Yes! Ayan, labas ko na ito lahat.
4: Alright, siguro aware ka naman na sa ating song for tonight, Torete by Moonstar 88, yes?
5: Mm-hmm. Yes.
4: Nakapag-warm up naman ba siya?
5: Nako.
4: Nakapag-warm. Gusto ko yung sinabi mo, ha? Parang daming memories. Oo, sige. Isabay tayo magano, mag-relapse. Sabay din tayong mapag-isip-isip ng mga trip down memory lane dyan, no, habang nakanta. So, ang gagawin natin, since itong pinakauna natin na episode or na pinakaunang araw natin, no, nakakanta tayo, sasabayan kita. Oh, di ba? Magparehas tayo. Hindi ko rin alam kung ano, nag-warm up din ang aking lalamunan. Pero eto na nga. Are you ready?
5: Ready na po. Kahit parang napapressure ako pa sa inyo right now. Oh my God.
4: Huwag ka pa-pressure. Napapressure din ako, te. Oo. So, ito na nga. Enjoy natin ito. Again, this is Torete, Moonstar 88.
0: 0, 2, 3, 0.
4: Ang taray. Alright. Para sa mga ka-vibes natin, sa mga chupero natin na nakikinig dyan, feel free to sing along. Again, this is Torete. Ready na ba kayo? Let's see.
5: Let's go.
4: Sandali na lang. Maaari bang pagbigyan? Oh, ako muna.
5: Ay, ikaw ba? Sorry.
4: Alis na nga. Maaari bang hawakan ang... Ikaw na.
5: Iyong mga kamay. Ganun.
4: Yun.
5: Sana ay maabot na langit ang iyong ngiti.
4: Go ate, push mo yan.
5: Sorry, kinakaban ako. Sana ay masilip.
4: O yun, sige ba?
5: Huwag
4: kang ano? Mag-alala.
5: Oo, oh, tama. Di ko ipipilit sa'yo. Kayo naman po.
4: Na, gusto ko yung pati ako. Sige, go. Ang isip kong turete sa'yo. Oy. Ang ganda ba talaga? Para namang feeling ko, inaano mo ako dito, ah.
5: Parang Monster 88 po.
4: Oo nga, ikaw ba talaga yung DJ o ako? Gusto ko yung ikaw agad yung nagre-rate sa akin. Ang ganda. Di ba dapat ako nagsasabi sa'yo niyan? Pero palakpakan natin. Ayan ka, vibes. Nating unang caller natin, si Sophia. Palakpakan natin siya. Gusto ko yung ano eh, naki-host din siya. Naki-DJ din siya dito sa ating programa. Alam mo, medyo pala decision ka din eh, no?
5: Sorry po. Hindi,
4: huwag kang mag-sorry. Nakakatuwa nga yun. Salamat sa pagsama at sa pag-sing along dito sa ating IDiva Nights. And syempre, no, bago tayong mag-goodbye sa ating mga ka-vibes na nakikinig, gusto ko muna malaman, Sophia, kanina sinabi mo kasi na it brings back memories. So, kailan ka huling tinamaan ng Torete? Kailan ka huling na Torete?
5: Nakatakot naman po sagutin.
4: Oo.
5: Baka ba may nakikinig siya?
4: Ako nakikinig man siya. I-shout out mo na. Huwag ka mahiya. So, kailan
5: nga? Basta alam niya na yun. Parang before po kami mag-thesis. Kasi nung nag-thesis na kami, parang wag na muna.
4: Wag na muna. Ah, so ano? MU kayo? Ganon?
5: Ay, hindi po. Parang... ano lang. Torete, kahiyaan umamin, yes.
4: Nagkahiyaan umamin. Oh, okay. Mm-hmm. Pero ikaw ba?
5: Wow, akala naman talaga.
4: Ano ba yung mas gusto mo? Yung parang biglaan na love? Or gusto mo ba yung parang slow burn? Yung unti-unti, yes. Ganon.
5: Doon po yung sa slow burn. Yung unti-unti mo muna siyang kikilalanin from their core. Ganon.
4: From their core? Parang earth lang, you know, may core.
5: Inner core, may outer core.
4: Oo. Parang exercise. Parang iba na ata yan. O siya. Sige, palakpakan natin si Sophia. Maraming salamat sa pagtawag. Baka naman may gusto kang batiin sa oras
5: na
4: ito.
5: Ayun po, minabati. Oh my God, binabati ko po yung pamilya ko na nasa Marikina din. Hello po sa tatay ko, sa nanay ko na nakikinig at sa lahat ng kaibigan ko. Kurt Bautista Fans Club, I love you all. Yan lang po.
4: Yeah, thank you so much, Sophia.
5: Thank you po.
4: Ang galing-galing ni Sophia, mga ka-vibes. Alam mo, natuwa ako sa unang caller natin na dito sa ating programa. Napaka-taas ng energy niya. Talagang na-set niya yung standard. Kaya ikaw ka-vibes, kung gusto mo rin makikanta, makijam dito sa amin ako, tumawag ka na dahil sa ating second hour. Meron pa tayong opportunity para sa mga ka-vibes natin. Abangan naman natin ang ating second featured song. Kung kanina, Torete by Moonstar 88 tayo. Mamaya naman, medyo babagalan natin ang vibes natin dahil ang ating second featured song for the day is by Ariel Rivera, Sa Aking Puso. Sa mga ka-vibes natin dyan, lalong-lalo na sa mga, alam mo yung mga ka-vibes natin na mahilig mag-karaoke, yung tipong pag-Friday night, napakalamig. Ito, unang-unang kanta. May kilala ko yan, yung unang-unang kanta eh. Pagka nagka-karaoke sila na magtotropa. So, kung ikaw na yan, ka-vibes, again, tumawag ka sa numerong 0954-406-1967 para naman, di ba, makijam at makikanta ka dito sa programang ID Diva Nights! Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Tumutok lang dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras natin! Uy! 6:54 na!
1: Guys! Sintunado man o biritera. Panalo sa saya. Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
0: You are a great singer.
1: iDiva Nights. iDiva Nights. With DJ ID. 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

Oras ngayon sa FMR! Ang oras ngayon sa FMR, saktong alas 7 ng gabi. At kayo po ay nakatutok sa programang iDiva Nights!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Night.
5: Sabihin mo
3: I-Diva Night with DJ ID.

0: need a bath.
1: Guys,
2: sintunado man o Biritera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
0: Ang lupet.
4: Goodbye.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet sa oras na 7:17. Kayo pa rin ay nakatutok sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong sound trip. Welcome mga ka-vibes sa programang ID Van Nights! Kasama ang nag-iisang DJ ID. Yes, mga ka-vibes, 7:17 ng gabi. And kanina nag-enjoy talaga ako sa ating ka-vibes na si Sophia, na isa sa mga, siya ang kauna-unahang caller natin dito sa ating programa at nakikanta ng kantang Torete. And like I said, mga ka-vibes, kung ikaw ay nabitin sa unang-unang kanta natin, meron pa tayo dito sa ating second hour ang ating featured song na Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig makijam, makikanta, I think ito na nga ang chance mo to shine. If not to shine, para lang naman, diba, pampapawi ng pagod, pangpagaan ng gabi, para sa ating mga hard work ng mga chuper dyan, baka naman gusto mong kumanta habang nagde-drive, no? Diba kasi isa yan sa mga ano, parang masaya gawin, lalo na, or baka naman kung ikaw ay mag-isa sa iyong kotse right now at naghahanap ka ng kasama, I think, no, mga ka-vibes, oras na para tumawag na dito sa ating programa. Yes, mga ka-vibes, ang ating kanta again ay Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Isa na naman po itong love song. Alam mo, naaalala ko dito sa ating mga kanta for tonight, yung Torete, itong Sa Aking Puso, parang kanta na mga yearner eh. Shout out dyan sa mga ka-vibes natin, maghilig mag-yearn. DJ ID, ano ba tong yearn na ito na tinatawag natin? At bakit nga ba nauso to? Sa pagkakaalam ko, sumigat tong term na tong ulit sa social media, no? Kasi parang dati, di ba yung mga yearn na yung mga hinaharanahan, yung parang hinahabol yung babae, yung tipong talagang binibigay ng isang lalaki lahat. Pero ngayon kasi hindi na lang siya sa lalaki nag-a-apply, pati na rin sa mga babae, yung mga, may mga girls na rin dyan na mahilig mag-yearn. Pero mas cute siya kung lalaki gumagawa. If I'm being completely honest, oo, mas cute siya pagka yung lalaki yung nag-yearn para dun sa babae. Parang konti na lang kasi yung nakikita kong ganito nowadays. Kaya kung ikaw ka-vibes, kung ikaw ay isang yearner, ini-invite kita na dumawag dito sa ating himpilan. Ang numero natin 0954-406-1967. Kaya ikaw, kung mahilig kang bumirit at kumanta, nako ka-vibes, itong programa ay para sa'yo. Once again, this is ID Van Nights kasama si DJ ID hanggang 9 PM. Sa ating pagbabalik, ayan, mag-warm up muna tayo dahil tayo ay mag-jamming sa kantang Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Sa oras na 7:20, back to tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Kaya dito ka lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
2: ang lupet.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga.
1: I feel good.
0: Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: ka.
1: Sintunado man o bibitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: These are great singers.
1: I Diva Night.
3: Sa pihigmang pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Kabay! 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip ang lupet. Hello sa mga ka-vibes, ang oras natin 7:43 and kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I Diva Nights. Ang programang makaka-vibe niyo kahit sa anong Sound Trip. Yes mga ka-vibes, nandito po tayo up until 9 PM sa araw na Monday. Pero yes, everyday to, Monday to Friday, Lunes hanggang Biyernes, magsama-sama dito tayo sa ating programa. And yung kantang narinig nyo kanina, yung Pangarap Lang Kita. Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. Diba, nagva-viral din yan sa social media. Ang sarap gawing pang-edit eh, ng mga, may mga jowa dyan. Kaya shout out naman dyan kay Kuya. Kung naghahanap ka ng panlambing dyan sa girlfriend mo, gamitin mo na itong kantang Pangarap Lang Kita para naman, diba, i-show at i-dedicate sa kanya ang pagmamahal mo. And itong Pangarap Lang Kita para siyang ano eh, yearner song din. Kanina na-mention natin yung kanta, ay yung word na yearner, no? Kaya napaisip-isip ako eh, yung yearner kasi diba English? So pag tinagalog mo siya, anong tawag? Na-curious ako, sinearch ko nga. At ang mga lumabas na words sa Tagalog ay pagnanasa, pananabik. So yun yung dalawa. Nung sabi ko, ha? Pagnanasa, parang ano? Bakit parang hindi siya romantic? Pagka sinabing yearn, parang ang sweet-sweet eh, no? Pero pagdating mo tinagalog na nung pagnanasa, parang mali eh. Parang may mali. Mas trip ko yung term na pananabik. Pero kung ikaw ka-vibes, ang tatanungin, kung tatagalugin mo or may gagawin kang word na Tagalog para i-represent ang pag-yearn, anong word, anong Tagalog word kaya ito para sa'yo? Naisip ko rin kanina yung torete. Parang cute din siya. Pero iba kasi yung torete, yung parang mahal na mahal. Yung parang mahal na mahal na mahal na mahal mo. Yung yung yearn naman kasi, parang sabik na sabik dun sa tao. Talagang desire mo siya. Diba? And tulad nga ng kaninang kanta natin, unang featured song natin na Torete, ito rin naman ay parang ang ating second featured song na Sa Aking Puso by Ariel Rivera ay para pa rin naman sa mga yearners natin dyan. And yung itong kantang ito, actually, sobrang ano niya, napaisip ako na dahil nga ngayon sa panahon na maraming relasyon na complicated, nagpintig ang kanyang tenga, mahilig kayo dyan eh sa complicated, gusto niyo yung parang back and forth, push and pull, hot and cold. Katy Perry lang. Parang itong kanta na Sa Aking Puso ay paalala na may mga pagmamahal pa rin siguro, sigurado, tapat at pangmatagalan. Sana all yung love na pangmatagalan, mga ka-vibes. Gusto natin yan. Imamanifest natin yan para sa atin at para sa mga nag-yearn dyan, deserve na deserve nyo yung love that lasts. Kaya huwag kayong mapagod, magmahal kahit na masakit, diba? Pagpatuloy lang natin yan, napakagandang karakteristik yan mga ka-vibe. Kaya ikaw, kung ikaw naman ay yearner rin at talaga namang kayang sabayan ang kilabot ng mga kolehiyala na si Ariel Rivera, ini-invite ko po kayong tumawag sa ating himpilan. Ang numero natin, 0954-406-1967, para makikanta sa ating second featured song. Kaya ka-vibes, again, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para naman makikanta sa atin dito. Ang ating kanta ay Ariel Rivera, Sa Aking Puso. Ito na nga, i-welcome na natin ang ating second caller for tonight. Hello!
6: Hello! Good evening!
4: Hi! Good evening sa'yo, ka-vibes. Anong pangalan at taga saan?
6: Ako po si Ariel ng Taguig.
4: Wow, Ariel! Parang kanina kakasabi ko lang kung ikaw ay parang si Ariel Rivera. Talaga namang tinotoo ng universe. Hi, Ariel!
0: Oo, ikaw ba ay ano din? Pinangalan yata sa akin ng nanay ko yun eh.
4: Siguro nga, no? Kilabot ka rin ba ng mga kolehiyala nung ano, panahon mo?
0: Sakto lang.
4: Sakto lang! Ikaw ba ay isang yearner? Alam mo ba yung term na yearner?
0: Oo. Definitely, pwede na siguro, makoconsider na gano'n na nga.
4: Bago tayo kumantag, may gusto mo na akong tanungin sa'yo. Meron ka ba ngayong tao sa buhay mo na masasabi mong siya lang ang laman ng puso mo?
0: Ay, syempre naman. Yan ang aking kabiyak. Ang aking asawa, ang pinakamamahal kong asawa na si Abel.
4: Ay, ang cute naman sana. All hello po sa'yo, ate. Abel, no? Abel and Ariel. Parang ang bagay. Alright, well Ariel, eto na nga. Huwag na nating patagaling pa. Ready ka na ba kumanta?
0: Ready na, DJ
4: ready,
0: ID.
4: Ready na siya. Alright, so eto na nga mga ka-vibes natin. Titingnan nga natin kung hanggang saan tayo kayang haranahin ni ating ka-vibes na si Ariel. Eto na naman, makikanta rin tayo mga ka-vibes sa ating song for tonight na Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Ready ka na ba?
0: Ready na.
4: Alright.
2: 0 3 7 8
4: Para sa mga ka-vibes natin na nagmamahal na isa lang ang tao sa kanyang puso.
0: Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo.
4: Ay wow, meron siyang ano. Yes, may bibubuga.
0: Kahit kailanman di magbabago.

0: Ayan, palakpakan naman natin ang ating ka-vibes na si Ariel!
1: Ang lupet!
0: Ayan, so Ariel, ano ang masasabi mo? Anong naramdaman mo habang kinakanta mo yung kantang yon? Yung asamo mo ba? Yung iyong kabiyak ba ang iyong naiisip?
2: Oo, syempre kapag namimiss ko yung asawa ko, napapakanta ako niyan eh. Lalo pag kumbawa, napapapunta tayo sa mga konting may inuman, tapos mag-isa lang tayo. So yan ang kinakanto ko sa naiisip ko pa. Sana kasama ko rin yung asawa ko ngayon.
0: Oh, ang sweet naman yan! Baka naman gusto mo siyang i-shout out right now?
2: Shoutout nga pala sa aking bahay, sa aking asawa, si Abel dyan sa Taguig. Sa ngayon, tulog yun ngayon eh, kasi panggabi yun, DJ ID. Mm. So, nagpapahinga, maya-maya gigising na rin para gumayak para magtrabaho.
0: Napakasipag naman ang iyong sound at napakaswerte nyo sa isa't isa. Siyempre, no, nararamdaman ko sa boses mo na talaga namang yung pagmamahalan nyo ay very true, very, very real. Kaya naman, ikaw ba, meron akong ano, last pa na question for you, no? Pagdating ba sa, ano, pagdating sa forever, or do you think ba na yung love is, as bilang ikaw ay may asawa na, no? Sa tingin mo ba yung love na nararamdaman mo para sa asawa mo ay steady lang? Or nagbabago-bago siya? Nagbabago ba ng anyo ang love for you or dapat steady?
2: Dapat steady lang. Pero ano
0: ay, ano? Ayan, nag-choppy siya. Alin yun ulit? Ka-vibes Ariel.
2: Oo. May mga oras, dapat steady lang na love mo yung mga partner mo. Although, have to admit, may mga time na parang minsan nababawasan yan. Pero ano lang yan eh, at yan ang pagiging mag-asawa. So, na at bumabalik at kumakalmo sa kanya.
0: Ay, ang sweet talaga nitong ating ka-vibes na si Ariel. Once again, palakpakan natin siya. Bago tayo magbalik tugtugan, meron ka bang gustong batiin?
2: Batiin ko na rin yung mga katrabaho ko sa Taguig, dyan sa kumpanya namin. Alam niyo na kung sino kayo, sila Alan, sila Joseph, at sila Paul. Mamaya magkita-kita tayo. Ay, sa Biyernes pala, magkita-kita tayo para sa medyo konting kwentuhan.
0: Ayan. Shout out sa kanyang friends and sa family. Once again, thank you so much, Ariel.
2: Thank you, DJ ID. Oh,
0: hindi
2: thank
0: man
2: you.
0: Siya Ariel Rivera, pero no, ano, malapit-lapit na din. Mga ka-vibes, gusto ko yung ano, talaga napaka-swabe at napaka-smooth lang ng boses niya. Kaya naman, maraming salamat sa ating second caller for tonight and sa mga ka-vibes natin na nakatutok dito sa ating programang iDiva Nights. Ayan, yun na nga yung ating last featured song, pero magkakasama pa rin tayo up until 9 PM. Kaya naman ka-vibes, para sa mga malulupit na tugtugan, ayan, tumutok lang tayo dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras, 7:53.
1: Ang lupet! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Lunes inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
1: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Sa oras na 8:04, kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang IDiva Nights!
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: Kahit
1: sinto na duman o biritera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: The vibes.
5: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, welcome sa third and last hour ng programang makaka-vibe nyo sa kahit anong sound trip. Welcome sa mga, welcome sa programang Diva Nights, and kasama nyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Alam nyo ang gusto kong malaman. Ano kaya ang thought process ng mga ka-vibes o ng mga taong nagsasabi na pagmamahal mo lang sapat na para sa akin? Yung na para bang pagdating sa pagbayanan ng bills, pagmamahal is enough. Yung tipong kahit anong gawin, wag lang mawala ang kanyang mahal, di ba? Kasi once upon a time, naging ganyan din ako, na parang feeling ko, love is more than enough. No, na parang kahit ano mangyari sa akin, okay lang basta nandiyan ka. Parang na-normalize at na-romanticize ng sobra-sobra ang pag-yearn or paghihirap para sa pagmamahal. Eh para ba sa'yo ka-vibes? Worth it nga ba maghirap for love? Worth it nga bang talaga namang masaktan again and again and again para sa love? Meron kasi akong mga kilala na talagang nagsasabi sa akin na, alam mo, oo, kaya ko yun. Yung tipong kahit mapunta tayo sa ano, na maghirap tayo, sa hirap at ginhawa, talaga namang sasamahan ko siya. At kaya kong panindigan, di ba, yung relasyon namin. Yung tipong kahit na paghiwalayin tayo ng magulang natin, ipaglalaban kita kahit na parang unti-unting nawawasak yung relasyon mo with your family. So hanggang saan mo ba masasabi na love is enough, or parang love is worth it, no, ka-vibes, even if nasasaktan ka na? Yun yung naiisip ko din pagka sinasabing nag-yearn ka kasi para sa isang tao. Yung tipong kahit na masakit na, kahit na sumisikip na yung dibdib mo, kakaisip sa kanya, okay lang para sa'yo. And eto nga, meron ako nakitang ano, article ano, na paano mo malalaman kung ikaw ay isang yearner. So eto nga, mga ka-vibes, para rin malaman mo, di ba, kung nag-yearn ka na din. Una dito sa listahan, eto yung tipong ikaw ba naranasan mo na mag-antay sa isang tao na walang certainty, 'di ba, na babalikan kanya or mamahalin kanyang pabalik? Ikaw ba nagkaroon ka na ba ng experience na yung isang kanta na narinig mo, siya yung nasa isip mo at hindi mo na ma-link yung kantang yun sa iba? As in pag narinig mo siya, parang nagiging personified na yung taong yun dun sa kantang yun? Or ikaw ba, naranasan mo na ba tumitig sa isang picture ng isang tao na sabik na sabik kang makita siya, sabik na sabik kang makausap siya muli, yung tipong to the point na naiiyak ka, na iniisip mo lang yung taong yun, kahit walang anything, ha? Kahit wala siyang sinabi sa'yo, kahit wala siyang ginawa sa'yo, na pag naiisip mo siya, naiiyak ka, na parang yung sobrang rush of emotions, 'di ba? Para kang bigla kang sinampal ng emosyon. Naramdaman mo na ba 'yon? Yung mga ganong ka-intense na feelings. Kung oo, ka-vibes, eh, i-share mo na yan sa amin sa numerong 0954-406-1967. Pwede ka mag-message dyan or kung gusto nyo rin, mag-message kayo sa ating mga social media accounts. Kung nag-check ka sa tatlong yon or kahit man lang isa doon, siguro certified yearner ka. Kasi out of the three, siguro yung one out of three, actually two, actually, 3 out of 3. Sige na, oo na, oo na. Certified yearner din talaga ako, mga ka-vibes. Kung kaya ikaw rin ay certified yearner, ano ang yearner moment mo? I-share mo na rin yan sa amin. I-comment mo yan sa ating social media accounts. 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. I-search nyo lamang yan sa ating mga social media, Facebook, Instagram, TikTok. Nandyan tayo, mga ka-vibes. Kaya ikaw, kung yearner ka, okay lang yan, ka-vibes. Pero dapat din, no, alamin natin kung hanggang saan. Dahil syempre, yung emotions mo, yung energy mo, yung oras mo, diba? Yan ay invaluable. Kaya siguraduhin natin na yung taong niyo yearn for mo ay worth it at nakakaambag na maganda rin, no, para sa'yo. Kaya ka-vibes, ito sa oras na 8:23, back to tugtugan na tayo. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras natin, 8:24.
0: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

Mika Vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. At ito ang pinakabago mong Ka-Vibes sa Sound Trip. At kasama pa rin ako, this is Alex Baltazar, and you're probably wondering, sino ba itong naririnig ko on air? Nasaan na? Nasaan ang palagi kong pinapakinggan? Ka-Vibes, no? Just to, syempre, let you know, si DJ Main po ay makakasama ni natin in the morning kasama ni DJ Kiko Kalikot. And while yours truly ay makasama nyo dito every Monday till Friday, yan po ay para sa ating pinakabagong programa, ang Heart Speaks, from 9 till 12 in the evening. Actually, in the morning na pala yun, no? At Ka-Vibes, kanina nga, I was able to mention to you na magkakaroon tayo supposedly ng caller, but since I'm doing this remotely live from CDO, no, sa Cagayan de Oro, tayo po ay magbabasa ng sulat sapagkat meron tayong mga callers, no, na nais sana na sila daw ang mag-share ng kanilang istorya on our pilot episode, but since we can't do it, babasahin na lamang natin yung kanyang letter at itago na lamang natin, no, ang kanyang pangalan sa nalilitong nobya. That's how she would like to be addressed ngayong gabing ito. Kaya naman, here it goes. Ang sabi niya, "Dear Heart Speaks, magandang gabi. Tawagin niyo na lang po akong nalilitong nobya. May boyfriend po ako at mahigit 3 taon na kaming magkasama. Pero sa loob ng panahong iyon ay may isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Isang gabi na muntik ko nang ikasuko. Isang taon na ang nakalipas. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo na nauwi sa matinding pananakit. DJ Alex, hindi lang po iyon simpleng bukso ng galit. Sa sobrang tindi ng kanyang galit, ay paulit-ulit niya akong sinaktan. Hanggang sa halos mawala na ako ng malay. Natakot po ako. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na baka hindi na ako makaligtas sa gabing iyon. Hanggang ngayon, DJ Alex, dala-dala ko pa rin ang takot at ang trauma ng karanasang iyon. Matapos ang insidenteng iyon ay humingi siya ng tawad at nangako na hindi na mauulit pa ang mga nangyari. Ramdaman ko naman yung sincerity sa paghingi niya ng tawad sa akin. At DJ Alex, nakita ko sa mukha niya na labis ang pagsisisi. Kaya pinatawad ko at tinanggap kong muli siya sa buhay ko. Sa paglipas ng mga buwan ay naging maayos naman ang aming relasyon at wala nang naulit na pananakit. Ipinakita niyang nagsisikap siyang magbago. At ngayon ay pinag-uusapan na namin ang pagpapakasal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito at ng kanyang mga ipinakikitang pagbabago, DJ Alex, hindi pa rin talaga mawala sa isip ko ang nangyari. Paano? Paano kung maulit? Paano kung sa susunod ay wala na akong pagkakataong makaligtas? Hindi ko po alam kung sapat na ba ang pagbabago niya para ipagkatiwala ko ang aking buong buhay sa kanya. Oo, mahal na mahal ko siya. Pero may bahagi sa puso ko na nangangamba para sa sarili ko. Kaya nais ko pong humingi ng payo. Dapat ko pa rin bang ituloy ang aming kasal? At paano ko malalaman kung tunay na nagbago na ba talaga siya o kung ang nangyari noon ay isang babala na hindi ko dapat baliwalain? Maraming salamat po at umaasa ako sa inyong gabay. Muli, ito po ang nalilitong nobya.
Ate, first of all, maraming salamat ha sa pagpapadala mo ng iyong liham, and personally gusto ko mag-apologize because this was supposed to be a call. Dapat maririnig natin ang tinig ni nalilitong nobya, but since we can't make it, binasa natin yung kanyang liham at dito nga nakita natin yung pinaka-conflict ng kanyang buhay ngayon. Ano ba yung pinagdadaanan niya? She's about to get married to the love of her life. As she mentioned, mahal na mahal niya itong nobyong ito. Pero ano nga ba at saan ang naging problema sa kanila? Si nobyo ay may tendency na makapanakit, hindi lamang verbally, but physically. At alam natin ha, dito kay letter sender natin, na this is against the law. O pag nga may nakarinig sa atin na pulis, may nakarinig sa ating mga abogado, eh baka kung alam lang nila ang pangalan mo, eh tinuntun ka na para bigyan ka ng tulong. But then of course, we really cannot tell ano ba exactly yung nangyayari sa loob ng inyong relasyon because we're not a part of it. Third party lamang kami, and just by reading this, di ba, this whole letter doesn't really justify or doesn't really give us the exact thing na nangyari sa inyong relationship. Pero nakikita ko dito, no, talagang nasaktan ka niya ng labis noon. Grabe yung pain na na-cause niya sa'yo, and even now, meron kang pakiramdam na baka maulit ito at baka ito na yung paalala ng tadhana sa'yo na, oops, teka lang, pag-isipan mo muna, maybe hindi kayo para talaga sa isa't isa, at baka this is the universe's way of giving you a sign not to push through with the wedding, di ba? Dahil baka lumala lamang ito. Sabi nga nila, what you tolerate before marriage, eh magiging 10 times pa yan na mas malala once you get into a relationship. Hindi dahil sumasama ang ugali natin once na may basbas na tayo na bilang mag-asawa, but the reality begins to kick in kapag natapos ang honeymoon stage ng inyong kasal, ng relasyon na nagsisimula o pausbong pa lamang, at dyan, mas lilitaw na yung ugali dahil mas komportable na kayo sa isa't isa. So kung ano yung natotolerate mo dati before the marriage, asahan mo na mas lalala talaga yan during the time of the relationship or the marriage itself, dahil nga mas komportable na kayo. Now ask yourself, no, ano ba ang pinangahawakan mo sa inyong relasyon? Yung inyong bang mga pinagsamahang memories, yung bang kanyang kabaitan, 'di ba? Or baka naman kasi ikaw ay naniniwala lamang doon sa potential or sa potential ng taong ito na makapagbago. Hindi kasi pwede sa panahon ngayon, lalo na, no, na tayo ay naka-focus lamang sa potential ng ibang tao. Because even at work, pag sinabi mong ang taong ito may potential, di ba? But this person is not showing up. This person is not proving him or herself that they're worthy, di ba, of the position. Hindi rin talaga uubra. At ganoon din sa relasyon. Hindi pwedeng magbase lamang tayo sa potential ng isang tao nang hindi naman talaga sa atin ipinapakita. Di ba? Ano ba talaga? Ano ba ang kaya kong ibigay sa relasyong ito? Dahil anything na hindi niya ginagawa, anything na hindi tangible, anything na hindi visible, hindi totoo at this point. And the sooner you realize it, the better. Kasi marami sa atin yung ganyan, kaya alam mo yung we keep getting attached to toxic people, to the wrong people, dahil naniniwala tayo doon sa potential ng tao na magbago. Eh hindi nga ipinapakita sa'yo yung pagbabago na hinahanap mo ngayon at pinaniniwalaan mong mangyayari in the near future. So, I suggest, no, kung nakikita mo naman talaga na nagbabago siya, actively, di ba, kinausap ka niya about it at hindi na rin naman talaga nauulit, no? Baka naman sakali, dahil ang mga tao naman, kung may potential na magbago, we also have to accept the reality na tayo lahat ay may tendency rin madapa. May tendency rin na makatisod, may tendency rin na makasakit because hindi tayo perpekto. Pero kung palagi natin gagamitin yung bilang excuse to justify our mistakes, our decision, our bad habits, hindi na maganda yon. Pero kung nakikita mo naman na itong taong ito actively nagbabago siya, alam mo, masasuggest ko nga talaga you guys go to therapy.
therapy, no, bago kayo talaga pumasok sa mas malaking commitment dahil ang pagpapakasal. Naku, napakahirap pasukin yan, lalo na sa panahon ngayon. Pansin nyo ba ang mga Gen Z, the younger generation, para bang dinidiscourage na nilang isa't isa to settle down and to commit, diba? Saan? Sa marriage. Kasi nga, takot na sa mga nakita. Takot na dun sa tendency na madapa rin sila. Na sila ay matisod din and eventually madiril sa kanilang mga plano sa buhay. At totoo yan ha, kasi very vital, very crucial yung taong mapipili mo na makasama pang habang buhay. Kaya nga yung iba yung motto nila, I'd rather be alone, I'd rather stay single than to choose the wrong person. Dahil kung maling tao ang mapili mo, most likely ha, hindi ko naman nilalahat, most likely what will happen is maapektuhan lahat ng decision making mo, ang buhay mo, and worse, even ang occupational life mo. Ano ibig sabihin? Pati trabaho mo affected na. Kaya sa'yo, no, kay nalilitong nobya, sana nga makausap pa kita bukas. Tumawag ka sa akin, ha, kasi bukas uwi na ako dyan. Mag-usap tayong dalawa, girl to girl talaga. At ma-real talk ka lang din, no. Siyempre, I wanna be gentle as much as possible. May mga kaibigan tayo na, alam mo yung kahit na best friend mo sila, ayaw mong nakakausap pagdating sa mga ganitong bagay dahil nire-real talk ka at minsan masakit marinig. Pero minsan we have to hear the truth. Diba? Mas okay na nga raw yung sabihin sa'yo yung totoo kaysa naman i-sugarcoat. Don't you worry dahil kahit naman sabihin ko sa'yo, diba, yung totoo, yung realidad, I promise that I am going to do my best to be gentle about it. Sabi nga sa kanta ni, ano, diba, ni Angela Bofill, break it to me gently. Kung sasaktan mo ang puso, huwag naman masyadong hurt, na as in sobra-sobra. Gawin mo pa rin sa paraan na marangal, sa paraan na hindi ako mapapahiya. Oo, masasaktan, pero make sure na sa pananakit mo sa akin, inaakay mo pa rin ako patungo dun sa landas na gusto mong kapuntahan ko. Ganun lang din ako bilang ate mo. Kaya ka vibes, nako eh, we're gonna expound on this maya-maya, no? Napapahaba na yung ating kwentuhan, paggabi ng paggabi, but you know what? The night is still young dahil meron pa tayong remaining 2 hours dito sa Heart Speaks. Again, ito ang pinakabagong programa natin dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes again. This is Alex Baltazar at manatiling nakatutok dito pa rin sa Heart Speaks ang oras natin. Oh, it's 2 minutes before the hour of 10 in the evening. Diyan ka lang, ka-vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes sa trip!
1: Ang lupet!
3: At ka-vibes tayo ngayon, nagpapatuloy pa rin dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes. Ito nga pinakabago mong, syempre, ka-vibes sa sound trip. Ang oras natin, it's 10:16 on the clock at kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar, ang pinakabago mong makakasama from 9 till 12 in the morning para sa ating programang Heart Speaks. Nagbabalik, no? Para po sa mga ka-vibes natin na nakasubaybay sa atin noong weekend sa ating programang Heart Speaks, no? We've decided to put it on a weeknight. Every night, syempre, para makasama ninyo kami at para tayo ay makapaglabas, diba, ng ating mga saloobin dahil napakahalaga these days, no, na hindi natin kinikimkim o sinasarili yung ating mga problema. Although I'd understand kung bakit yung ibang mga tao did rather, diba, keep it to themselves than share it with other people because that's a way to protect their story. And when you protect your story, that's also a form of protecting yourself. Dahil minsan kung ano pa, diba, yung hindi nalalaman ng mga tao sa'yo, eh, mas okay pa dahil napoproteksyonan mo ang sarili mo. Now, speaking of protection, yan nga yung isa sa naging tema nung ating letter sender a while ago. Again, it was supposed to be a call, so bukas iniimbitahan at inaanyayahan ko kayo mga ka-vibes, no, na ako po ay tawagan ninyo sapagkat yun naman ang magiging tema ng ating programa. Maglalabas kayo ng inyong saloobin because again, this show is called Heart Speaks. So hayaan mo ninyo ng inyong mga puso ang mangusap, hindi man alam ng ating mga isipan kung ano exactly yung mga words na kailangan nating sabihin. But minsan, di ba, when you speak from the heart, lumalabas yung mas sincere at genuine na side mo. At kanina nga, no, yung ating letter sender, na itago na lamang natin sa kanyang alias na nalilitong girlfriend, magpapakasal na po siya. Pero ang kinakatakot niya kasi is baka may tendency na magbalik yung kanyang, or yung ugali dati ng kanyang boyfriend kung saan kapag ito'y nagagalit o sila'y nagkakatampuhan, nasasaktan siya not just verbally, but physically. Marami mga kababaihan yung dumaraan, no, sa ganitong klase o cycle ng relasyon. In fact, it's not just the women these days, but even men. Hindi lamang na pag-uusapan sapagkat ang pakiramdam ng mundo kapag mga lalaki ang nagreklamo sa babaeng nananakit verbally, physically, eh parang mahina. But it happens, ha? Tandaan na ang abuse ay pwede po mangyari sa lahat ng kasarian. Kaya you must be able to identify it. Siyempre may mga telltale signs yan, eh. Hindi ka man minsan sakta ng tao physically, but verbally, pwede po yung mag-fall under an abusive kind of relationship. So, ano nga ba, diba, yung abusive cycle? How do you recognize that? Again, hindi lahat ng abusive relationship ay puro sigawan o pananakit. Diba? Kadalasan ano yan, eh, umiikot lang sa isang pattern na napakahirap iwanan, napakahirap alisan. And why are we so addicted doon sa ganong klase ng pakiramdam? Kasi ganito yan, eh, kapag ikaw meron kang karelasyon, away kayo ng away, tapos ano nangyayari pag nagbabati kayo? Diba? Ang sarap ng yakapan, ang sarap ng mga halik, para bang mas lalong tumatamis yung relasyon nyo. And minsan, yun ang parang addictive sa relasyon na napaka-toxic na. Kaya hindi mo maiwan-iwanan na kahit na ba, alam mo na sumisira na siya ng mindset mo, sinisira niya ng pang-araw-araw mong buhay, pero ang nilulook forward ng utak mo ngayon is the reward. Ano yun? Na kapag nagbati kami, eventually, masarap sa pakiramdam at yun ang hinahanap-hanap mo, di ba? Siyempre, ano yan, eh, nagsisimula yan sa umpisa, honeymoon kayo, until eventually meron na yung tension na unti-unting nabubuo. Kailan mo ba masasabi na may tension na, di ba? Kapag dumarami na yung away, yung selos, normal lang yan sa umpisa na, uy, konting away, selos, nakakakilig pa, di ba? Pero kapag dumating na sa punto na pakiramdam mo kailangan mong mag-ingat sa bawat salitang sasabihin mo dahil baka sumabog na naman yung partner mo. Ayan na yan. Unti-unti nang nangyayari, 'di ba? Hindi sa tinatakot kita, no. Kaya mahalaga na kapag kayo'y nag-uusap, yung maayos. Kasi normal naman talaga ka vibes, no, na magkaroon tayo ng challenges within the relationship. Pero kailan nga ba mo masasabing toxic na yung pinagdadaanan o yung uri ng relasyon na meron kayo kapag nga pa ulit-ulit na lamang, 'di ba? At kapag napansin mo na para bang nagiging cycle na lamang ito na mag-aaway kayo, ilook forward mong magbabati kayo, at wala nang ibang nangyari sa plot nyo kundi yun na lamang. Just imagine the time that you're wasting with this person instead na ikaw ay gumagawa ng ibang bagay na may kapaki-pakinabang. Ikaw ay nakaakbit. Ikaw ay nag-hold on pa rin doon sa cycle na yun. Kaya sana, no, ikaw ka vibes, nakikinig ka ngayon, kung ikaw ay dumaranas ng suliranin kagaya ng sa ating letter center, sana naman mapag-isipan mo. Mahirap naman kasi yung ididikdik ko sa yung hiwalayan mo na. Pero hindi mo naman din yan gagawin. Dahil number one, di ba? Kaya nga ang title ng show natin, Heart Speaks, mas matibag ang puso, at kung anong ibulong sa'yo ng puso mo, mas magaling yan kesa sa utak, kaya hindi kita mapipilit. Pero alam ko ha, na alam mo kung ano ang tama. Alam ko na alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Pero binibigyan mo lamang ng pataan yung puso mo dahil masakit pa. Okay lang yan. Dahil anhin mo man sa isang sugat kapag ito'y sobrang lalim, hindi mo naman pwedeng saktan ito agad. Pero iba-ibang teknika, dahil ang mga doktor, minsan pag sobrang lalim ng sugat, anong ginagawa? Hindi mo pwedeng iwang nakatiwangwang yan at hayaan mo na lang na gumaling mag-isa. Minsan kailangan ikaw ang mag-effort to patch things up. Ikaw ang mag-effort para lagyan ng stitches o tahiin yung napakalalim na sugat na yan. Dahil kung hindi mo hahangganan at hindi mo puputulin ngayon pa lang, baka ikaw ang maubusan at eventually, ikaw ang mawala. And you don't want to lose yourself because of loving someone so much na nakalimutan mo ang sarili mo. Kaya sa ating pagbabalik ka vibes, babasahin ko, no, yung inyong mga komento, opinion, at syempre advice na rin para sa ating letter sender. Again, this is Alex Baltazar. Magbabalik tayo because we're gonna be here up until midnight dito pa rin sa Heart Speaks sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka vibes. Ang oras natin, it's 10:23.

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3
3: 92.3 FMR

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
0: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
2: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
3: Sa isip ko'y yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Speaks.

At ka-vibes! Ikaw ngayon nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes! Our time now! It's 10:46 on the clock. Kasama pa rin ako. This is Alex Baltazar para sa ating programang Heart Speaks. And we still have an hour to go before closing the show. At syempre, no, napaka-interesting ng ating pinag-uusapan ngayon. Gayun pa man, medyo may kirot, may sakit. At siguro yung ibang nakaka-relate dito, nakakaramdam din ng guilt feeling na teka lang, ako ba ang pinatatamaan? Kasi bakit damang-dama ko? Because kahit na paulit-ulit na toxic ang inyong relasyon, ay hindi mo magawa-gawang iwan yung kasintahan o karelasyon mo ngayon. Maybe because stuck na kayo sa mas malalim na commitment, kagaya na lamang ng kasal. Hindi naman pwedeng, sabi nga nila, parang kanin na mainit yan na kapag sinubo mo at napasukan, nainit ka, nabigla ka, ay iluluwa mo. Hindi pwedeng bawi-bawi na lang ng ganun. Pero tandaan ka, vibes, na ikaw man ay nasa permanent relationship, ikaw man ngayon ay nakikipag boyfriend o girlfriend, hindi ibig sabihin na committed ka sa isang tao ay kailangan mong panindigan habang buhay. Ha? Ang sabi, bakit? Naku, hindi ko po kayo ini-encourage ha, na mangaliwa, manloko sa inyong relasyon o iwan ang inyong sinumpaang pangako sa inyong mga karelasyon, lalong-lalo na kung asawa mo yan. But what I'm saying is, meron dapat pagtanggap sa atin, ka-vibes, na minsan, hindi lang talaga umuubra. Na minsan, hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. And even those people who got married before came to realize this. Maybe later on sa kanilang buhay, nung kanilang ma-realize na hindi pala talaga sila compatible para sa isa't isa. Kaya nagli-lead na sila doon sa desisyon to end the relationship permanently. But how do we know nga ba, no? Yung mga red flags na yan. Syempre based on psychology, meron naman na talagang kumbaga mga telltale signs or mga senyales na magsasabi na medyo red flag talaga or may tendency na maging toxic cycle na lamang ang inyong pagsasama. Number one, kapag pakiramdam mo ikaw ay naglalakad on eggshells, na parang pakiramdam mo may masabi ka lang na mali, magagalit, may ma-point out ka lang o ma-bring up ka lang na hindi okay sa kanyang pandinig, sumasabog. So isa yan sa mga red flags. So okay lang yung minsan mainis sa'yo, mabwisit sa'yo kasi it happens, diba? Pero kung pakiramdam mo sarili mong karelasyon o sarili mong asawa, it doesn't feel like home at kailangan mong magpanggap, kailangan mong palaging i-sugarcoat yung iyong mga salita dahil nagagalit siya kapag dinidiretso mo, medyo red flag yan. Natatakot ka na, di ba, na magsabi ng totoo. Natatakot ka na diretsuhin siya dahil the last time na ginawa mo yun, di ba, umabot sa punto na nagkasakitan kayo. Not just verbally, probably yung iba sa inyo ay na-abuse na rin. Ano nga bang gagawin natin, ka-vibes? No? Kung tayo ay stuck sa isang relasyon, asawa mo, mahal mo naman, di ba, nagso-sorry naman sa'yo, pero sinasaktan ka ng paulit-ulit. Paano nga ba tatakasan yung ganitong klase ng cycle gayong merong kayong sinumpaan para sa isa't isa? Dito na pumapasok yung sinabi ko kanina, ka-vibes, na hindi sa lahat ng pagkakataon ilalaban mo o obligasyon mong ipaglaban yung iyong committed relationship. Dahil kung ikaw naman na ay sinasaktan at nakaka-apekto na ito sa iyong mental health, nagkaroon ka na ng anxiety or mababang self-esteem or worse, yung trauma at hirap ka na magtiwala sa ibang tao kahit doon sa mga iba mong karelasyon or in general na apektuhan ka na lang talaga at madalas ka nang malungkot ng dahil sa relasyon mo. Maybe it's time to think about it, di ba? Ang hirap kasi na i-let go kapag nakasanayan mo na. Pero ka-vibes, alam ko at this point na pag-iisipan mo yan. Lalo na kung dinaranas mo rin yung dinaranas ng ating letter sender kanina na sabi nga niya, siya ay magpapakasal na, di ba? Pero hindi niya magawang completely i-trust yung naging pagbabago ng kanyang boyfriend who used to hurt her, hit her physically. Labag ho yun sa batas. Masama hong manakit ng karelasyon o ng kahit sinong tao. Can you imagine? The person you claim to love. Pero,
sinasaktan mo naman sa oras o sa pagkakataon na hindi mo na makontrol ang iyong sarili. To some people, no, na maaari ikaw ay nakagawa ka ng ganito sa iyong karelasyon, nasaktan mo siya physically. I wanna know the reason. Diba? Hindi para bigyan niyo ako ng justification bakit niyo nagawa yan. Maybe dahil kayo rin mismo may pinagdadaanan at hindi ninyo na ilalabas ng maayos. Maybe you are calling for some help. Diba? Hindi natin alam. Especially the men out there na medyo limitado, yung mga salitang inyong pinapakawalan, lalo na pag personal na kwento ng inyong buhay ang pinag-uusapan, medyo limitado yan eh. Ang mga lalaki, magiinuman yan, pero bihira yung magrarant ka talaga tungkol sa minamahal mo. Usually, it's just about work, iba-ibang bagay na magpapatawa sa inyo, pero hindi rin natin alam ang pinagdadaanan ng iba. Bakit nila ito nagagawa? I'm not saying na tama or ma-justify, mapapatawad natin yung inyong ginawang pananakit, pero minsan at mas madalas na katotohanan ay mayroon itong underlying cause or reason. Maybe itong taong to ay may pinagdadaanan at hindi niya alam kung saan niya i-channel out or ano yung kanyang magiging outlet to let go of the pain. So alam mo yon, gusto mo na lang sana pagdating sa bahay, mabura na yung problema mo. But instead, you hear your wife, your girlfriend, your partner, may alanganing sabihin sa'yo, normal lang naman dapat sa ibang relasyon, pero dahil ikaw may pinagdadaanan ka, hindi mo na ito matanggap ng buong buo. Nahihirapan ka ng maging receptive at maging passive doon sa mga kwinekwento niya sa'yo. Because the usual kind of relationship, di ba, magrarant ka sa boyfriend mo, magsasabi ka ng mga kinaka-stress mo, pero dahil yung karelasyon or yung nobyo mo mismo ay may pinagdadaanan din, hirap na siya. Hirap siya na i-adapt at i-proseso yung mga sinasabi mo. At pag nangyari yun, minsan magtatampo ka, mag-aaway kayo at doon lumalabas yung init ng ulo na eventually dahil nga may pinagdadaanan, umaabot sa puntong nakakapanakit. Hindi po iyon tama. Pero tingnan din natin yung iba't ibang angulo bakit ito nangyayari. At once na ma-pinpoint mo, makita mo, ma-pinpoint mo kung ano yung dahilan, hindi ka titigil dyan. You have to work on yourself as well. Patatawarin ka ng taong mahal mo, oo. Ganoon ang pagmamahal eh, di ba? Kahit nakaiwan-iwan ng tao, patatawarin at patatawarin mo. But what you ought and need to do, ka-vibes, is to work on yourself too. Dahil balang araw itong mga taong itong nakikita yung potential mong magbago, balang araw itong mga taong ito na naniniwala na meron pang magiging positibong pagbabago sa buhay mo. Pwede rin silang mapagod, pwede rin silang magsawa once they realize na hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Mapapakanta ka na lang kapag mahal mo ang isang tao pero paulit-ulit kanyang sinasaktan. Nang awiting ito na atin, syempreng ipe-play on air, kaya naman, sige, pakinggan na natin, no? Yung intro ng song. Naririnig niyo ba ka vibes? Ayan. Itong song na ito na mula kay Michael Pangilinan na pinamagatang Bakit Ba Ikaw? Ayan, ipasok na po natin. Sige. At ma-intro na natin ito. Ni song, syempre para sa ito na.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: At ka-vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, ang ating oras, it's 11:17 on the clock. Meron na lamang tayong nalalabing ilang minuto, no, bago magtapos ang ating programa. Pero ang dami pa nating gustong sabihin dahil kapag relasyon ang pinag-uusapan, talaga man namang napakarami nating input dyan dahil wala yata sa atin o sa mundong ito ang hindi nakaranas ng pagmamahal. O sasabihin at pipilosopuhin niyo ko ang mga bata, hindi yan totoo. Because I'm talking about every form of love. Diba kapag ang bata ay bagong silang, inihiwalay mo sa kanyang ina, siya ay umiiyak, medyo palakihin mo yan ng konti, mangingilala yan, pero ang punot dulo pa rin yan, hinahanap niya yung kanyang ina at nangungulila siya sa piling nito, kaya anhin niya na lang, di ba? Siya ay makainom ng gatas habang siya ay pinapainom ng kanyang nanay, ng kanyang magulang. At kapag tayo'y lumaki na, no, we get to experience other forms of love. Yung ibang pamamaraan ng pagmamahal, kagaya na lamang ng romantic love. Ngayon, kapag siya eh nawala sa piling mo o kaya naramdaman mo, unti-unti eh dinidistansya niya na yung sarili niya sa'yo. Nasasaktan ka rin na para bang bumabalik ka dun sa feeling ng pagkabata na gusto mong makasama, gusto mong makita, gusto mong painumin ka ng gatas ng nanay mo, pero wala kang ibang magawa kundi ang umiyak na lang. Alam mo ka vibes, yan ang isa sa pinakamahirap na maranasan sa mundong ito, yung umiyak na wala ka ng ibang choice o ibang pwedeng gawin kundi iyon na lamang, because yung pain na iyo ring nararamdaman ay hindi ka rin niya kayang pakilusin. Have you ever experienced that kind of pain? Na sa sobrang sakit, you can't even listen to music dahil sobrang affected. Yung sa sobrang pain, you can't even go out of the house, di ba? Yung para bang nagbo-borderline na siya into becoming a form of depression. Pero ka-vibes ha, huwag ho kayong magse-self-diagnose. Kung tingin ninyo, eh meron na kayong pinagdadaanan na mas malalim, it's better to consult a mental health professional. Pero alam naman natin kasi ka-vibes, diba, sa ating bansa, eh medyo limitado pa rin talaga yung mga profesional patungkol dito. At bagamat meron naman din tayong mga libreng serbisyo, diba, mula sa pamahalaan, I've been reading on threads, no, na bagamat libre nilang natatanggap yung serbisyo ng pagpapa-therapy, ang tagal bago ulit sila makabalik. Ang therapy ho kasi or yung mga session, nakadepende yan syempre sa severity ng iyong nararamdaman. And usually, ang recommended talaga nila is babalik ka 2 to 3 times per month. Pero dahil dito nga, ang haba talaga ng pila, no? Parang naglalapse na ng ilang buwan, ang tagal-tagal bago sila muling makabalik. Pero ang mahalaga naman, we're starting somewhere, mas nagiging bukas na yung ating kaisipan patungkol dito. At syempre, meron namang mga dumarating na tulong. Kaya nga, habang naghihintay ka sa turn mo, habang, di ba, hindi mo pa afford or carry, at this moment, make sure na protektahan mo rin yung iyong sarili. Syempre, mula doon sa mga detractors ng iyong buhay. At ikaw din mismo, tulungan mo yung sarili mo. Ano ba sa tingin mo yung nagkokos nung paulit-ulit na kalungkutan? Di ba? Sige nga, tatanungin kita ngayon. I'm sure alam mo yan. Diba? It's either yan ay trabaho, yan ay family problem, o di kaya kagaya na lamang ng problema ng ating letter sender, no? Si nalilitong nobya, diba? Na baka tungkol din sa pagmamahal, na baka ang nagkokos ng depression mo or kalungkutan mo ay yung paulit-ulit na pananakit sa'yo, diba? Emotionally, ng iyong kasintahan. Ang hirap ka vibes, no? Kasi kagaya nga nung ating na-mention kanina, when you truly love a person, you keep on believing doon sa kanilang potential na sila ay magbabago, may pag-asa pa ito. Kahit na ba, katukin ka ng best friend mo at sabihan ka na, alam mo, tantanan mo na yan, nahuli namin yan, may kadate yan, di ba? Nagme-merkato pa yan, may mga ginawa na yan, pero ayan ka pa rin, nagmumukha ka ng malaking, ano, tanga. Pero hindi mo pakikinggan kahit nanay mo pa nga yatang magsabi sa'yo o sarili mong kadugo dahil mas matimbang sa'yo yung pagmamahal mo at kaakibat ng pagmamahal na yon yung paniniwala sa isang tao na kaya nilang magbago. Kaya ako, no, pet peeve ko yan or ayokong ayoko kapag sinasabi nila na marurupok daw yung mga tao na kahit gawan mo na ng masama, eh ano, nagpapatawad pa rin. Para sa akin, hindi sila ang tunay na marupok. In fact, napakatapang nila sapagkat kahit paulit-ulit na yung cycle ng pain na sila'y naloloko, sila'y pinagtataksilan, napakalakas pa rin ng loob na ito ay hindi tanggapin eh, diba? Pero paniwalaan na yung taong nananakit sa kanila ay may pag-asa pa to become a better person, to become more honest, diba? May pag-asa pa na baka sakali mabanaagan pa niya yung kaliwanagan ng kaisipan at baka siya ay dumaraan lamang ngayon. Diba sa mga pagsubok, hindi niya alam. Lahat na ng klase ng excuse na gagawin mo para lamang patawarin yung taong paulit-ulit na nananakit sa'yo, ginawa at sinabi mo na. So, hindi po sila marupok, no? Let me just correct that. Hindi marurupok ang mga taong mapagpatawad. Bagkus, sila po yung mga totoong malakas. Sila ho yung totoong matibay at matapang at malakas ang loob. Kaya ka-vibes, kung ikaw man eh nasasabihan ng mga friends mo, but ganyan, paulit-ulit na lang, di ba? Patawad ka ng patawad. At di mo na rin nalamang isasagot mo. Siguro it's time na pakinggan mo rin talaga yung puso mo, gaano ka na ba kapagod ngayon? Dahil once na ang puso ay mapagod, ha, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kusa ka nang e-exit. Kusa mo na rin bibitawan. Bakit? Dahil yan po ang survival mechanism ng ating puso, ng ating katawan. Kapag nag-give up na, di ba, yung iyong katawan, yung iyong kaisipan, yung iyong puso, dahil paulit-ulit yung sakit, tingnan mo. Sa una, mapagpatawad ka, mahal na mahal mo, sinasabihan kang malaki kang tanga, pero eventually, pag napagod ka, enough is enough. At doon mo masasabi na ginawa mo yung best mo. It's just that this person is not willing to change at hindi siya ganoon ka-cooperative. Gayun pa man, no, mayroong mga tao na ipinapangako sa isa't isa na kahit kailan, di kita iiwan kahit dumaan pa tayo sa anumang pagsubok. Kaya itong next song natin, ito, sige, play na natin, no? Para sa inyo itong awiting ito. Pakinggan na natin. Sige nga. Intro pa lang eh. Alam mo na yung song na ito. Sige, i-play na po natin ang awiting ito. Mula sa South Border. Itong awiting, pinamagatang kahit kailan. Siyempre dito pa rin sa 92.3 FMR, Kavai.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3 FMR
1: Ang lupet!
3: At Ka-Vibes, ikaw ngayon nakadutok pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang ating oras, it's 11:46 on the clock. At meron na lamang tayong natitirang ilang minuto before we welcome a new day. Diba? Just like that, Tuesday na naman at hindi ka pa rin natutulog. Uy, pero hindi naman sa pinapagilty kita ha. Minsan, okay din yung you stay up late because it's in times like this na ating napapagtanto at nakakapag-reflect tayo tungkol sa iba't ibang mga desisyon natin sa ating buhay na ating tinataha. Kaya sana no, ikaw man ay nagpuyat ngayon, sana naging worth it yung iyong pagpupuyat. Sana ay naging produktibo ka. Hindi ibig sabihin na produktibo, kailangan palaging may ginagawa, kailangan nagkakape ka, kailangan ikaw ay nagla-laptop. Minsan masasabi mo nang naging produktibo ka just by giving yourself the rest that your body needs, 'di ba? Kasi minsan iniisip mo, kailangan bigay todo, ibigay mo lahat, pero you also forget na unahin, 'di ba, yung iyong sarili. Kaya sana this Monday evening, no, unahin mo yung sarili mo, mamahinga ka ng maayos at kalimutan mo muna yung para bukas. Saka muna problemahin, 'di ba, yung mga bagay na kailangan mong asikasuhin for tomorrow. But for now, sayo muna ang gabing ito, 'di ba? If you're in a relationship, go approach your wife, your husband, your partner and just whisper to their ears how much you love them. Napakahalaga ng mga ganitong pagkakataon. To most of us, it may seem routinary, it may seem repetitive, it may seem OA, 'di ba, kung tawagin. Pero someday, kapag nawala ang lahat sa atin, that's when we will realize the value of the times na pinalagpas natin, na dapat sana ay ginamit natin para maitawid yung ating mensahe kung gaano sila kaimportante sa ating buhay. Kaya huwag mong aksayahin yung pagkakataon na yun ngayon. Kung ikaw ay may minamahal, kausapin mo sila ng masinsinan. At kung kayo man ay dumaraan sa pagsubok, kung kayo man ay may mga pag-aalinlangan o pagduruda sa isa't isa, wala namang hindi kayang ayusin ang pakikipag-usap ng maayos. But when you talk about things, hindi mo pwedeng i-expect na palaging positibo ang outcome, na magkakapatawaran. Minsan, kapag nagkalabasan ng katotohanan, doon, lalong masakit. Pero from there, tuluyan natin no, na makakamtan ang tunay na kahulugan ng healing. Diba? Doon makakapagsimula tayo muli. Kaya huwag mong expect na just because mapapag-usapan ninyo, maaayos ninyo, or you're gonna patch things up, minsan baka nga hindi pa eh. Baka ito pa yung mag-lead. Diba? Para kayo ay magkapag-desisyon na tapusin na lamang ang lahat. But at least, diba? Doon mo marirealize na it's all for the best. Natapusin. Dahil kagaya nga nung nabanggit ko kanina, just because you're in a committed relationship or you're married, hindi ibig sabihin may obligasyon ka na ano, natanggapin lahat. Lahat ng ibinibigay at ipinapasa niyang sama ng loob sa'yo, may karapatan kang humindi. Dahil hindi ibig sabihin na ikaw ay ikinasal, ikaw ay naging committed sa isang relasyon, ahayaan mo, di ba, na bastusin ka, i-disrespect ka nung taong sinasabi mong mahal mo. Pero mahal ka ba? Ipinapakita at ipinararamdam ba sa'yo yung pagmamahal at pag-aaruga na deserve mo? Kaya, Ka-Vibes, kung paulit-ulit na lamang no, na nagli-lead sa away, sa toxicity, yung inyong relationship, maybe it's time para i-acknowledge nyo muna. Parang sa science lang, di ba? First, you have to identify the problem or else hindi nyo talaga masosolusyonan if you do not know ano yung inyong nilalabanan. Para lang din sa pagtitinda yan, first, you have to know your market para maging effective yung iyong strategiya. So, kayo ba, i-pinpoint ninyo ano nga ba ang problema and from there, gawa ng paraan. Pero kung hindi na talaga, eh baka nga, hanggang doon na lamang. Kaya, naku, bilib na bilib ako, no? Doon sa mga magkakarelasyon na even after so many years, so many decades, ay napapanatili nila na sila ay magkasama pa rin sa panghabang buhay. Alam natin na hindi perpekto ang bawat landas na tatahakin sa relasyon, di ba? Maraming mga pagsubok ang dumarating. Pagsubok na minsan, nakala mo mag-lead na sa pagtatapos ng inyong relasyon, bagkus yun pa pala yung magpapatili. Kaya sana, no, ka-vibes, alam ko sa panahon ngayon, ang hirap maniwala na meron pa ring tunay na pag-ibig at pagmamahal at higit sa lahat, tapat na pagmamahal. Pero tandaan, ka-vibes, no, meron tayong mga couples na nag-survive sa test ng buhay at talaga namang pinili ang pagmamahal para sa isa't isa. Kaya naman, kung ikaw ka-vibes, ay nagbabalak na rin soon na mag-settle down, nahanap mo na yung the one. At syempre, doon din sa ating letter sender kanina na malapit na magpakasal. Eh, gayon pa man, siya ay medyo may pagdududa na baka daw masaktan siyang muli ng kanyang nobyo o ng kanyang fiancé. Eh, sana wag naman. Sana mapag-usapan nyo at masurvive nyo ito tong hamon na ito sa inyong relasyon. Kung mag-lead man ito sa pagtatapos ng inyong relationship, then thank you, 'di ba? Dahil naging bahagi kayo, naging bahagi ka ng buhay ko. Meron akong natutunan dahil sa pakikipagrelasyon ko sa iyo at maraming salamat. Pero hanggang dito na lamang tayo. Nako, good luck sa inyo at syempre sa ating letter sender. Thank you for keeping me company sa pilot ng ating programa. I promise tomorrow I'll be there at the studio para bigyan kayo ng musika at syempre para tayo ay tumanggap ng mga tawag mula sa inyo ka-vibes. Kaya naman lagi nyo kaming sasamahan. Ako po ang pinakabago ninyong makakasama sa time slot na ito. This is our newest show. This is Heart Speaks from 9 till 12 in the morning. And because it's almost midnight, at strict si ano, Cinderella, diba? Kailangan na po tayong magpaalam. But don't you worry because starting today until Friday, ako po ang inyong makakasama. Once again, this has been Alex Baltazar. Be sure to follow me across all my social media accounts, Alex for a Change and Alex Baltazar. At syempre, ang 92.3 FMR Manila. Dito pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes. Ang oras natin is 11:53. Let's now head back sa ating pang mga musika. Itong awiting ito. Sige, play na natin, no? Ay madalas naririnig natin sa mga kasalan. Ayan. Ayan, ang song na ito from Jim Brickman na pinamagatang Your Love. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Numinado na naman ang 92.3 FMR
1: Ang lupet!
0: Numinado tayo Ka Vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026 Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada DJ Jaiho para sa Best FM Radio DJ 2026 at Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR.
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.

0: better option. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogtong, dogtong, pakitong,
4: pipo,
3: perfect,
4: perfect,
3: mama.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. FMR, favorite music radio. Kabayes! Sa umaga ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia at maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitian, pwede mo nga kurutin, wag na wag mo lang haharutin. DJ Joko Loco is his name. Ka-vibes ngayon ay Martes, July 14, 2026. Ikalawang araw pa lang ng linggo. Sana buhay ka pa. Oh my goodness gracious. Kailangan mo yan, ka-vibes. Kailangan mo magpalakas. Kailangan mong hatakin ang iyong sarili. Dahil marami ka pang gagawin. Marami ka pang pipermisuhin. Marami ka pang i-chismis. At ngayon, ka-vibes, abay, shoutout muna ano sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FM Radio Jensan, ganun din sa 102.3 FM Radio Bacolod, 102.3 FM Radio Baguio, abay, na imbag nga adlaw sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Norte! Ano, kamusta na? Shoutout naman sa mga strawberry ninyo, ha? Paingi naman! At saka sa mga lettuce dyan sa Mayala, Trinidad, Benguet. Uy, napakalakas po natin dyan ano, sa may bandang norte. Marami pong nakikinig sa atin dyan. Kaya naman, shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan. At para mas gumanda pa at sing-tamis ng strawberry ang inyong umaga, abay, makisagot na kayo sa amin. Kaya naman, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa atin!
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day! Eto na nga ka-vibes. Ano ang mga malalaking bagay na kinatutuwa mong makita? Ayan na naman tayo sa malalaki. Ayan na naman tayo sa mga malalaki. Ay nako, syempre lalayo pa ba tayo dahil malapit na ang sahod? Abay, isang araw na lang dun tayo sa malaking pera. Sino bang hindi matutuwa kapag nakakita ka ng malaking pera? Kapag ikaw ay nilapagan ng malaking halaga, o kaya naman kapag ikaw ay talaga namang sinampal, pero hindi ka sinampal ng palad, sinampal ka ng limpak-limpak na salapi. Talaga namang kahit sampalin ka na napakalakas ano, pero kung isang milyon naman yung isasampal sa'yo, parang napakasaya makita nun, ano? Napakasaya maranasan nun. Aha, ikaw ba ka-vibes? Ano ang malaking bagay na nagpapasaya sa'yo? I-comment mo na yan sa ating Facebook page. Dahil posted na po yan sa 92.3 FMR Manila. At syempre, pwede natin mabasa yan sa pagbabaling ng inyong favorite pampagising. Ang programa Good Vibes. Good morning! Baka kasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulitan. De mamama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba si mamama Mia. At maya-maya lang din si DJ Joko Loco dito lang sa Bet na Bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Really?
1: Good vibes, good morning!
5: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip! 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Lobo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Ito ah, share lang namin kahit hindi nyo ulit tinatanong. Abay, kailangan nyo pong malaman ito, lalo na sa mga ka-vibes natin na chuper, mga driver, mga MC, taxi rider, lahat ng mga nagmamaneho. Abay, syempre, oil price update po tayo. Ano? Abay, magkakaroon na naman po ng major adjustment ngayong Tuesday, July 14 na 2026 sa pagdating po sa presyo ng petrolyo. Oh my goodness gracious. Yung mga ganyang katunugan talaga, diba? Parang alam mo na kung saan papunta yan eh. Abay, syempre, magtataas na naman po ng presyo. Ano, pagdating po sa presyo ng petrolyo. Ito po ha, sa diesel, tataas po ang presyo ng diesel by 2.62 pesos to 4.62 pesos per liter. Syempre, depende pa po sa brand yan. At ang kerosene naman ay 2.22 pesos to 4.22 pesos per liter po ang itataas. At ang gasolina naman ay magkakaroon naman ng rollback. Ito lang pala yung mabuting balita dito sa part na to. Ano? Itong gasolina magkakaroon po ng rollback ng piso per liter. Well, kahit piso yun, di ba? At least kahit papaano, ilang litro ba ang pinapakarga ninyo? Abay, malaking, hindi naman sobrang laki, pero at least kahit papaano ay may bawas yun. Hindi katulad na sa mga diesel na halos maglilimang piso na ano yung pag-akyat ng presyo. At syempre nakadepende pa rin yan sa kung anong brand ang gamit ninyo, ano, mga ka-vibes. Kaya naman na pagpatak ng alas 6 ng umaga, ano, epektibo po itong presyo na ito, itong panibagong presyo na ito. Kaya naman na ka-vibes, magpakarga ka na! Ano, kargado na ba lahat? Kargado! Ano ba? Kargado na ba, 'di ba, ang inyong mga sasakyan? Abe, kung ikaw ay gumagamit ano ng diesel, naku, ito na siguro, gumising ka na ng maaga 4:47 na bago ka paabutin ng alas 6 sa mga gasolinahan. At syempre, 'di ba, magkakaroon pa ng mga pila 'yan dahil kanya-kanyang pag-asyama mga 'yan eh. Nung Sunday ano, nagpagasolina na rin yung tatay ko. At Sunday pa lang 'yun, pero napakahaba na ho ng pila, mga ka-vibes. Kaya naman na 4:48 na at baka naman maabot ka nun, magpakarga ka na para kargado ka. Oh yeah! Osa! Magpapalik pa rin ang inyong favorite pag-ising sa morning. At syempre hatid namin sa inyo mamaya ang unang kamada ng inyong mga kapalara para sa hulalalalala. Kaya dyan ka lang ka-vibes. Dahil makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pag-ising, ang programang Good Vibes. Good morning! Kasama pa rin ang kulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma aray ba si mama mia. At maya-maya lang din si DJ Jackalokwa dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes. Ang oras 4:48 na, perfect para gropek,
1: Good vibes. Good morning.
0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: Uy, kacatnya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tayo-gong, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes!
0: Baby, pukaw na mo.
3: Ah, why, bakit naman ganun? Gising na.
0: Pukaw na, mata ka na dyan.
3: O, eto na nga mga ka-vibes. Sabay, huwag na natin patagalin. Dahil 5:19 na ng umaga, kanina nyo pa inaabangan. Ang unang kamada ng inyong mga kapalara. Kaya eto na, ibibigay na namin ito sa inyo. Sa Who La La La La La La.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who La La.
0: Ngayong July 14, isang araw bago ang iyong sahod, ito na yung hulala. Takla sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Abay makinig at mainig. Wow, di ba social yung aso natin?
0: Pigil? Pigil na isang kamay.
3: Aries! Aries, malaking pagbabago ang sayo'y mangyayari. Kung dati ay mabilis kang mapundi, ngayon naman ay magagawa mo nang magtimpi.
0: Oh,
3: iba si Aries.
0: Marunong ka na magtimpi.
3: Marunong magtimpi, ha? O, Taurus. Taurus, hindi ka aabot sa oras na itinakda ng bebe loves mo. At magiging ugat ito ng malaking away ninyo.
0: Ay!
3: Sabi ng mga tala, himas-himas lang ang remedyo dito.
0: Himas-himas lang.
3: Honey, huwag ka na magalit. Diba? Parang ganun. O, baka iba kasi iniisip ninyo.
0: Yung parang yung honey mo, parang mainit. Pag ginawa ka mo, may maano
3: eh. O, Gemini! Gemini, mararamdaman mong parang walang nakikinig sa'yo dahil tila walang matinusagot ang mga tao sa paligid mo. Abay, wait ka lang dahil eventually magme-make sense din ang lahat ng
0: wow,
3: ito.
0: Wow, may pagganon pa, no?
3: Eventually.
0: Abangan ang plot twist.
3: Eventually. Wow. Eventually. Suddenly pala yun. Cancer! Tapos man na ang iyong trabaho. Huwag kang mag-alala dahil pag-uwi mo'y marami pang nag-aabang na hugasin sa'yo.
0: Wow, nagtrabaho na, magtatrabaho pa.
3: Totoo,
0: yan.
3: Diba? Hindi naman, lalo yung mga nanay natin, diba? Pag dating sa bahay, hindi naman natatapos ang trabaho niya.
0: Oo. Lalo sa mga anak na talaga cellphone lang ng cellphone.
3: Oo, diba? Talagang minsan, ang sarap pa niya eh. Ang sarap, rewardan eh. Awardan ng pamalo, ganun. O Leo, meron kang o-orderin pero aabuti ng 45 minutes ang iyong hihintayin. Abay, nasa sa iyo yan kung gugustuhin mo pa itong kainin.
0: Diba? Ay, ako, misa naka-order kami isang oras na di pa dumarating.
3: Sa amin din.
0: Ay, ganun.
3: Oo.
0: Sabihin, maswerte ka pa, 45 minutes.
3: 45 minutes. Yung iba nga, 2 hours na nag-iingat.
0: Oo, iisipin mo talaga. Ibig sabihin, may maganda pa din ang nangyayari sa iyo.
3: Parang iba pa rin yun. O Virgo, gulatin mo sila, magpalibre ka. Yes, that's true.
0: Gulatin mo sila, magpalibre ka.
3: Kaya pwede yan, lalo ngayon isang araw pa bago sumahod. Kaya naman na yan ang unang kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mamamama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Wago!
0: Grabe naman yan! At nasabi mo nga yung sahod, Mamma Mia.
3: Oy.
0: Nako, alam mo ba?
3: Hindi ko pa alam.
0: Sabi ng Dole,
3: oy,
0: yung wage hike down sa NCR dito sa National Capital Region, epektibo daw to sa July 25. Ngayon darating na July 25.
3: Uh-huh.
0: Oo, at saka nilinaw nila yan, ha? Sabi sa akin na, Joko at Mamma Mia, ano... Sa July 25, nakatakdang ipairal na nga. O, gano'n na yan.
3: O, kaya so, yung mga naghihintay nating mga ka-vibes dyan, abaya, konting tiis na lang. Isang cut-off na lang. Diba?
0: Pero kung sa iba man, hindi na gano'n, baka mag-retro naman.
3: Oo, so, totoo naman.
0: Yung pecha daw nitong implementasyon nito, yung pagtaas ng sahod, ito yung official nga. Mm-hmm. Nabalita naman to. At alam natin na yun nga, nasa 85
3: pesos. 85 pesos, diba? Ang itinaas. From 600 yung... something yung dating kinikita, ano, pera araw, abay magiging 795 na po siya kada araw.
0: Oh, 'di ba? Oh, para daw pag-usayin yung kalidad ng buhay.
3: Oh? Wow, really?
0: Para sa mga manggagawang Pinoy,
3: uh-huh,
0: ang wage increase daw ay tawag ipapatupad sa dalawang tranches.
3: Wow, tranches. Alam mo yung parang maganda balita naman siya, ano, pero dahil nga parang somehow may part na hindi mo alam kung makatotohanan pa ba yung magiging epekto nito, para mapapasabi ka na lang talaga ng really at matatawanan mo na lang talaga.
0: Alam mo bakit? Kasi nga sa mahal ng mga lalo sa kuryente, nako, talaga ang mahal para mapupunta lang doon yung increase ng ano.
3: Totoo. At saka hindi lang yung kuryente yung nagmahal eh, pati yung bill ng tubig, ano pa.
0: Yung lalabs mo nagmamahal. Ay, so ayan nga, so dalawa yun, ang mangyayari, 60 pesos muna yung magiging epektibo sa July 19.
3: Ganun, installment.
0: Oo, habang yung ikalawa naman sa 25. Boring. Naman. Oh, siguro baka iniipon, parang ganun. Para daw, di ba, yung daily minimum wage para sa mga non-agricultural workers.
3: Uh-huh.
0: Ito, pumalo na sa ano, mapalo na sa 780.
3: Siguro para bigyan din ng konting panahon pa, ano, lalo yung mga maliliit na kumpanya din na syempre magiging mag-a-adjust din dito sa taas sahod na ito. Pero, wala naman tayong magagawa talaga. Kung yan lang ang itinakda, kailangan talaga natin na kahit pa paano, kung hindi man magtipid, maghanap talaga ng side hustle. O kaya naman na kung gusto mo, magtayo ka na ng illegal business mo.
0: Di ba
3: illegal business?
0: Hindi ganun. Dapat mga scam ka lang. Hindi. Iba man yung tinuturo natin. Diyos
3: ko, baka mamaya bigla na tayong pusasan dito, ha? Uy, hindi mo ka na masamang tao.
0: Kumakatok. Dito mo ba si Mama Meta, si Jocolo?
3: Dito mo ba si Ga?
0: Kasama mo yung si O.
3: O siya, dyan na nga kayo mga ka-vibes. Tutok lang ha, dahil magbabalik pa rin naman ang inyong favorite pampagising ang programang
0: Good Morning!
3: Kasama niyo pa rin nagkakalaswatcho ng umaga ang inyong kulit tande. Mamama mo ko makaripas sa tawa, pero ang aroma arriba si Mamama Mia.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag walang haharutin. Joko Loco is my name.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: I'm the Bet.
3: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio Cup.
3: Vibes ang oras.
0: Para sa atin, 5:25 na. Perfect!
3: Park Rock?
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
4: Uy! Kinikilig! Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, pati-dong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupa!
3: Good vibes!
4: Mercy,
0: Mercy,
4: Ate Mercy, Ate Mercy. Uy, Ate Mercy, shoutout sa'yo.
0: Mercy.
4: Oo, lahat ng mga pinangalan ng Mercy. Lahat ba kayo ay may Mercy?
0: Ay, sana naman kasi pangalan. Yung iba kasi pangalan lang eh.
4: Oo, pangalan lang, di ba? Biro iba pinangalanan ng Moses.
0: No.
4: Tapos eh, ano, tapos siyang promotor ng kalokohan sa school.
0: Ay, sabi ko sa'yo, pinangalan na ka na nasa Biblia, tapos pala mura ka, no?
4: Yung iba nga, pinangalan ng Jesus, di ba?
0: Oh, diba?
4: Para naiya si Lord.
0: Oh, di ba? Oh. Ay, ganun. Sana pinangalan na lang sa'yo, ano?
4: Ano na lang?
0: Ondo yan naman tawag sa'yo ng nanay mo. Itong bata, ito pala sagot ka, demonyo to.
4: Di ba? Jude, ganon. Jude na lang. Para mas maganda kasi kapag English yun na Jude. Kaysa yung Hudaso.
0: Oo, di ba? Oo, pag Jude okay lang. Oo, si
4: pag Jude okay lang. Oo, di ba? Pero ayan lang, shoutout sa inyo lahat mga ka-vibes. Ikaw man ay si Mercy, si Jude, o si Ida, o si Lorna, o si Fe. Para sa'yo ang programang ito dahil mag-good vibes ka rito.
0: Tama, Judith.
4: Judith.
0: Judith, iba pa pala. Iba
4: bukas
0: na yan,
4: pa
0: diba?
4: Yun, ha? Bukas pa tayo magtutuos-tuos ng mga bayarin na yan, ha? Yan naman, eto na. Bago pa tayo magtuos ng mga bayarin, tuusin na muna natin itong ating kapalaran na dahil eto na nga ang panguli kapalaran ng kapalaran ninyo.
0: Ama.
4: Para sa ating hulal.
1: Ang iyong kapalaran.
0: Naunga.
1: Hulala.
0: Eto na ang huling kapalaran para sa mga kapalaran. Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
4: Ang redundant, ano? Diyos ko po. Ang hirap ng konti lang ang tulog. Ah, ito na, Libra. Libra, makukulangan ka sa araw na ito dahil hindi mo makikita ang tao nagpapasaya sa'yo.
0: Oh. Oh.
4: Abay, paligayahin mo na lang ang sarili mo.
0: Sa diba? Pamamagitan ng...
4: Sa pamamagitan ng panonood ng ano, mga palabas sa TV.
0: Tama.
4: Kaya naman na pag ni-Netflix and chill.
0: Maraming paraan na mapapaligaya mo ang sarili mo gamit ang internet.
4: Tama. Gamit ang iyong kamay. Di ba? Mag-cellphone ka lang. Ayan.
0: Internet at kamay, goods
4: tama,
0: na yun.
4: Tama, tama.
0: Ibig sabihin, bakit? Tama naman, di ba? Kasi pagka nag-scroll-scroll ka lang, malilibang ka, mauubos yung oras mo kaka-scroll ng mga reels.
4: Oo, diba? Tama. Oo.
0: O, ganun yun.
4: Oo, oo. Scorpio. Scorpio, mauobserbahan mo kahit katiting na pagbabago sa taong malapit sa'yo.
0: Oh.
4: Abay, kamustahin mo dahil baka ikaw lang ang hinihintay nito.
0: Oh, di ba? Minsan kasi may mga ganun eh. May ilang ka pero naiilang din siya.
4: Oo,
0: pero,
4: o baka diba? Naman yung dating nga sobrang sobrang maingay, biglang tumahimik.
0: Oo, di ba? Pag nakadahimik si Mama Mia, nakamatakot kayo.
4: Oo, talaga naman. Oo, baka, oh my gosh, baka iba na yung kasama niyo.
0: Sige, tapos biglang nag-ganun yung mata na muti na tasar.
4: Tapos biglang umikot yung katawan na nag 360.
0: Creepy.
4: O Sagittarius. Sagittarius, huwag mo nang pinagpapapansin ang mga bagay na hindi mo dapat alalahanin.
0: Oh.
4: Yan ang susi sa balat na banat na banat kahit hindi mo unatin.
0: Wow, lupit na. Oh, diba? Balat na banat na banat.
4: Oo, kahit hindi mo unatin. Oh,
0: lupit
4: yeah.
0: Naman yung mga... Diba?
4: Oo. Kaya kahit sabihin mo na kahit hindi ka magpaderma, ganyan. Okay
0: balat
4: lang yan.
0: Balat
4: basta
0: balat
4: lagi ka lang nakangiti tapos hindi mo inaalala yung mga stress, ano, o mga yung taong nagpapastress sa buhay mo.
0: Parang hirap minsan daw, sabi nila, madaling sabihin daw.
4: Oo nga naman, oo. Oo.
0: Pero, syempre, sa tulong mo, oo, sa sarili mo, kaya mo yan.
4: Oo, try your best, oo. Kasi oo. We're doing our best.
0: Tama.
4: Oo, ano kami lang?
0: Ay, sinumbatan.
4: O, Capricorn. Capricorn, hinay-hinay lang sa pag-upo dahil baka sandamukan na upuan na ang mabutas mo.
0: Ha? Wow, bakit?
4: Oo. Ibig sabihin, gumalaw-galaw ka, be.
0: Napatulis naman ang...
4: Oo, di ba?
0: Ibig sabihin na bumibigat ka.
4: Oo, hindi naman sa bumibigat.
0: Kung
4: baka parang baka naman maghapon ka lang nakaupo.
0: Oo, di
4: ba? Baka naman ugating ka na dyan sa upuan mo.
0: Oy, talaga.
4: Maglakad-lakad ka naman.
0: Kailangan yun.
4: Di ba?
0: Alam niyo ba na ang benefit ng paglalakad? Ay, based on study.
4: Wow! Uy, alam mo ba? Ayan na, dahil nabanggit mo yan, naalala ko lang, alam mo ba na sa isang, ayon sa pag-aaral,
0: sino kayo nag-aaral?
4: Baka ikaw.
0: Malas eh.
4: Hindi, ayon sa pag-aaral, kailangan ng tao ng at least 6,000 10,000 steps ang ma-accomplish niya raw sa isang araw.
0: Ganun.
4: Oo, para mapanatili niya na healthy at functioning ang kanyang pangangatawan.
0: Diba?
4: Yun lang naman, kaya simula mo na maglakad, babe.
0: Kailangan niya. Pag malapit lang, lakarin mo kung malapit lang naman.
4: Totoo
0: pero kung
4: naman.
0: Malayo, syempre, mahirap yun, di ba? Lakad-lakad, importante yan para naman yung blood flow natin. Kasi based on study, maganda ang iyong ang daloy ng dugo kapag ikaw ay naglalakad.
4: Tama, tama.
0: At maayos ang iyong pag-iisip malinaw kapag may music ka pa tapos naglalakad. Tapos FMR.
4: Ay, perfect
0: tapos talaga. Magigising ka pa pag nakikinig ka na good vibes,
4: good,
0: good
4: morning!
0: Tama. Diba? Segue diba? Pala yun dun sa atin.
4: Tama, tama naman. Aquarius! Aquarius! Aquarius, okay ka naman daw.
0: Okay ka naman.
4: Oo, tapos Pisces, laughter is the best medicine.
0: Wow, bagong-bago yan ha. Laughter is the best medicine.
4: Kaya naman na.
0: Gas-gas na gas-gas, pero totoo yan sa panahon ngayon.
4: Naman.
0: Sa panahon ngayon, puro stress na lang nakita natin sa balita, napapanood sa social media. Maghanap ka ng ano na mapatawa ka, mapangiti ka sa iba't ibang pamamaraan. Huwag lang yung iniikot-ikot mo yung buhok mo tapos malayo yung tingin mo. Mahirap yun. Humingiti ka na gano'n, no? Parang union sa kanya. Diba siya parang humingiti ka ng masaya.
4: Oo, tama yun. Minsan kailangan mo rin talagang patawanin ang iyong sarili. O kaya naman na manood ka ng mga bagay na nakaka-good vibes. O makinig ka na lang din sa amin ulit. Diba para good vibes ka lagi
0: tama.
4: Sa good vibes.
0: Tama, huwag mo isipin masyadong mabibigat na bagay na yan. Kung sobrang bigat niyan, maghanap ka ng paraan para ma-ano mo na mapagaan yan.
4: Tama.
0: At mahanap. Huwag kang mag-dwell sa side na yun. Mag-focus doon ako nag-ano ng mga tubig. Doon ka mag-focus sa mga magaganda. Kung iniisip mo, puro hindi magandang bagay yung
4: tama.
0: Nakikita mo. Diba? Iniisip mo, puro nalang hindi magandang bagay dumarating sa buhay mo. Mali ka doon. Mali pa din ako. Sabi niya. Hindi, ibig sabihin mali ka doon. Mas marami pang bagay na dapat ipagpasalamat kaysa doon sa reklamo.
4: Tama na.
0: Kaya ikaw na nakikinig ka, ang dami mo na nakuha maganda, pero doon ka pa din sa hindi maganda nakafocus.
4: Tama, ikaw na nakikinig. Balang araw ay gagaling. Kaya naman ka vibes. Kaya nakabuhan na nga din mga kabalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung ikaw pa rin na may papahama ka ba, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Tama.
4: At dito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa vodka.
0: Gusto mo yung sabayin pero ang taas.
4: Wait, ito na nga, no? Share lang natin kahit hindi ninyo tinatanong ka vibes. Abay, nag-update na po ang pag-asa.
0: Text ka na?
4: Tinext ako.
0: Oh, nag-text na pala.
4: Oo, at saka nag-chat na rin sa akin sa Viber. Sabi nila, abay, pumasok na po talaga na opisyal sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Josie.
0: Oh, Josie! Josie Bala! Josie, ang pangalan ng bagyo.
4: Ayan na nga po, naging itinaas na po siya sa tropical storm at nasa loob na po siya ng para. Huling namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito po ay as of 5 a.m.
0: Diba?
4: Yan naman na, yan mga ka-vibes.
0: Pero
4: siguro,
0: mabagal. Ayun yung mahina naman.
4: Mahina at saka parang
0: nothing to wow.
4: Maliit lang din yung bagyo. Hindi katulad nung dumaan
0: maliit
4: na si
0: Maliit lang, dalawang dangka lang eh.
4: Ay, ganun ba? Hindi ka tulad nitong si Inday nung nakaraan.
0: Iba yung super typhoon.
4: Iba yun eh. Kasi nasa taas na ng Pilipinas pero damang-dama pa rin sa kahit sa may bandang northern Mindanao yung epekto nung bagyo na iyon. Kaya naman na sa darating na linggo na ito mga ka-vibes abay asahan natin na medyo kalat-kalat na naman ulit ang pag-ulan dahil sa habagat yan.
0: Grabe yan diba. Eto pumasok na siya para ikaw wala ka na ng balak pumasok sa trabaho tsaka
4: buti
0: school.
4: Buti pa yung bagyo nakapasok ikaw wala pa.
0: Tinatamad ka na naman pumasok. Oo, kagabi pumasok ka. Tapos ngayon, hindi ka pumasok. Diba? Hindi minsan straight kasi pag minsan yung nagtatrabaho.
4: Hindi minsan naman kasi, di ba, parang may mga pagkakataon na din naman na minsan kailangan mo lang din talaga yung hindi naman yung bakasyon talaga sa labas ng bahay. Pero yung mag-staycation ka lang ba? O kaya naman yung sa bahay ka lang talaga? Yung parang feeling mo minsan uugating ka lang sa bahay, kapapanood, o kaya naman kakahiga lang talaga. Yun na din yung mas mainam na bakasyon ngayon ng mga Gen Z, according sa kanila.
0: Tama. Pero at saka paalala lang yung iba kasi nagreklamo. Ano, taas naman ako. Ano kaya pwede ko ipalala? halos para hindi pumasok. Uh-huh. Parang ganun. Pero hindi mo ba alam na ano, yung iba dami nang harap na makuha yung trabaho mo. Hindi konsensyahin natin sila.
4: Sige.
0: Kasi hindi ba dami nang harap na makuha yung trabaho mo tapos ikaw gaganyan ka lang?
4: Oo nga naman. Diba? Grabe ka
0: parang
4: naman.
0: Parang ano yun? Parang unfair naman yun.
4: Oo nga naman.
0: Maganda naman yung binibigay sa'yo ng kumpanya mo. Maganda naman yung mga katrabaho mo.
4: May benefits ka pa. Diba? Maganda yung katrabaho mo?
0: Oo. Maganda yung mga katrabaho mo. Ganun. Tapos ano, maayos naman yung malapit na hindi ka nagabiyahin na haggard ka na.
4: Tama
0: diba?
4: Naman.
0: So, dapat, ano mo, tawag dito, paano ba sasabihin ko doon?
4: Kontrahin mo.
0: I-treasure mo. Well, i-treasure, ibabaon.
4: Hindi, kontrahin mo yung katamaran tapos i-treasure mo yung trabaho mo.
0: Oo, ganun naman yun. Para ano, para naman, kahit pa paano, meron kang dahilan para pumasok ka sa trabaho mo.
4: Tama.
0: Hindi, puro reklamo. May mga ganun kasi, puro reklamo.
4: Tama naman. At saka isipin mo na lang, bukas sahod na, babe. Oo, diba? Marerewardan na yung paghihirap mo.
0: Tama, oo.
4: Ayan naman na.
0: Wala, sige, no, konsensya ka lang namin ngayon.
4: Wala lang. Trip lang namin. Wala kami makonsensya eh. Alam ko lang, konsensyahin namin, sarili namin.
0: Oo, ikaw na lang.
4: Ikaw na lang, di ba? Kaya naman, tutok lang ka vibes. Diyan ka lang at dito na din naman kami dahil mamaya susunod na po ano, ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang apuksaan sa agahan. Kaya naman, dito pa rin yan sa Bet the Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka vibes.
4: Makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
4: baby. At ang oras.
0: Oras natin, 5:53. Perfect.
4: I drop it.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yup.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Samahan pa po ito yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, dogtong, takitong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Nananaginip pa ba ang lahat?
0: Gumising na!
6: Gumising ka na! O baka naman nananaginip ng gising?
0: Gising!
6: Ako
0: naman
6: talaga. At eto na nga mga ka-vibes, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio, ka-vibes!
6: At syempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising ang programa ang
0: Good morning!
6: At ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede pong

0: pagtatrabahin. Ito na nga, ano kaya naman magpupuksaan tayo sa araw na ito?
1: Sino nga ba, Mamma Mia?
0: Ito na nga, ang ating nabunot out of 10,000. Napakaswerte niya dahil siya po ay si Aling Ising.
1: Ising ng Tondo.
0: Tondo? Baka nga, pero wala kasi siya nilagay. O baka nga, sige, sabihin na lang, pagpalagay natin siya ay taga-Tondo. Ayan na, magandang umaga sa'yo, Aling Ising, at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig dyan, ano, sa may Tondo, Manila.
1: Yeah.
0: Uy, balita ko ah, yung mga pa-jack driver dyan ay talagang nakatutok sa atin sa ating himpilan, syempre.
1: Tama, sa ating himpilan na kasapi ng ano,
0: nakapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito na nga, ano, ang kanya po kasi katanungan ay managinip ng tulog o managinip ng gising.
1: Wow, managinip ng tulog o managinip ng gising. Ano ba, ano ba napipili mo dito, ka-vice, pag naririnig mo yung mga ganito?
0: Oh, di ba kasi may kanta pa yan eh, nananaginip ng gising!
1: Nakatulala!
0: Tula sa hangin! Ikaw ba'y nakatulala na sa hangin ka, vibes? O baka naman ikaw ay nananaginip ng gising? O baka naman nananaginip pa talaga dahil sa kasarapan ng kanilang tulog? Ikaw ba, DJ Joko Loco, ano ang napupusuan mo rito?
1: Para masarap gawin yung dalawang niya. Ay, gano'n.
0: Oo nga naman.
1: Nananaginip ka, diba, ng tulog? Siyempre, sa gising naman, parang, alam mo yung mga bagay-bagay na hindi mo na nakukuha pa. Doon mo siya na gagawa.
0: Tama, tama.
1: Doon ay kayo.
0: Love me to win. Doon ay kaya kong
1: Igapos. Ihip ng hangin. Nakwento lang sa akin.
0: Tapos bigla na ban yung live natin, no? Well, speaking of live, may mga ka-vibes. Kung kayo po ay nahihiwagaan kung sino ba ang mga mukha sa boses na, sa likod ng mga boses na ito, abay, pwede nyo pong isearch ang aming Facebook page at YouTube channel, 92.3 FMR Manila. At makikita nyo rin po doon na live po kami ngayon at mapapanood nyo rin po kami para sa inyong good vibe happenings digitally.
1: Wow! Punta mo na yan, mag-subscribe ka na. Tama. Para, di ba, mapabilang ka na doon.
0: Correct. So,
1: dahil
0: sa'yo,
1: pag sikat na kami, di ka na namin papansinin mo.
0: Ate ka na ba? Ano ka din na nila tayo supportahan? Ang ganyan pala magiging kahihilat na ninyo. Sige, hindi na namin kayo susuporta. Uy, ba't naman ganun ka, vibes? Alam niyo naman, mahal na mahal namin kayo. Eto
1: na. Mabiro, sikmuraan kita dyan.
0: Ay, ganun. Managinip ng...
1: Ay, ano pa sa'yo?
0: Managinip ng... Ano sa'yo?
1: Sa akin siguro, ano, managinip ng... Yung tulog, kasi gusto ko yun eh. Pero, syempre, gising ang gusto ko yung mukha mo na ganun.
0: Sige, managinip ng tulog. Sa akin mo managinip. Ay, huy, managinip ng tulog sa akin.
1: Oh, managinip na ako ng gising.
0: Managinip ng gising. Ang gulo natin kausap. Talaga gusto pa talaga natin matulog at managinip. Pero sige, pupuksain na natin.
1: Sige, pupuksain natin, na natin.
0: O palakpakan na muna natin, ano, si Aling Ising ng pagpalagay nating Tondo, ha?
1: Aling Ising ng
0: Tondo. Palakpakan na muna para sa'yo, Aling Ising.
1: Ito na.

0: Muntik na.
1: Muntik na tumama.
0: Muntik na tumama.
1: Muntik na tumama. Hindi mo tumama eh.
0: Kunti na lang eh.
1: Pero yung break it down nyo.
0: Break it down nyo. Ang ganda. Ang ganda. At yo, napaka makabuluhang kasagutan. Ngayon umaga sa puksaan.
1: Hey,
0: kaya diba naman ang
1: diba pag-usapan, di ba? Eh, break it down yun ha. O, sa akin naman, yun kaya ako napili yun. Di ba marami sa atin na yung hindi natin nakakamtan yung pinapangarap natin. So sa pamamagitan na, alam mo, nagde-daydream ka o nananaginip ka ng gising.
0: Uh-huh.
1: Yung parang yung mga bagay-bagay na parang, kaya malayo ang tingin mo kasi meron kang nakikita eh. Tapos tawag dito parang yun yung mga gusto natin plano sa buhay na malayo pa sa atin o hindi pa natin hawak o nararanasan. Parang ganun yung ginagawa natin.
0: Kumbaga,
1: o kaya naman meron tayong iniisip na isang tao. Na,
0: gusto ko yan, na parang nananaginip na siya ng gising.
1: Oh, ganito.
0: Parang ganun na siya.
1: Na naniningil, tapos ay naniningil.
0: Oh my goodness gracious. Well, anyway, sideways, para siyang nangangarap eh, no? Sa madaling sabi, pag nananaginip ka ng gising, meron kang pinapangarap na isang bagay. Sa akin naman, managinip na lang talaga ng tulog kasi parang kahibangan para sa akin yung managinip ng
1: kahibangan.
0: Gising. Oo, di ba sabi nga sa kanta nananaginip ng gising, parang nakatulala sa hangin, nagsusumidhing damdam.
1: Kahit halik.
0: Kahit halik man.
1: Ganun yung kanta lang.
0: Diba, ibig sabihin, parang walang hindi naman sa, okay, nangangarap ka, pero may kasiguraduhan ba na gaano ka kasigurado? Diba, gaano kalaking porsyento na magkakaroon talaga ng katuparan? Kasi parang,
1: hindi nga natutupad kaya dinadaan niya na lang sa ganun.
0: Kaya nga nananaginip ka ng gising, parang naghahabol ka para sa isang bahaghari na hindi mo naman talaga mahahabol. So, ibig sabihin, parang you are chasing an impossible dream. Wow.
1: Wow.
0: To dream an impossible dream.
1: Wow.
0: Parang ganun siya eh.
1: Possible dream, diba?
0: Kaya sa akin, parang okay na rin managinip ng tulog. Kasi alam niyo mga kabibs, ako naniniwala ako. No? Personally lang naman ito, para sa akin lang, hindi niyo pwedeng bilhin. Pag yung mga panaginip kasi sa kapag tayo'y natutulog, naniniwala ako na may kahulugan yan.
1: Tama ba yan? Sana, bilang ikaw, bihasa ka sa ganun, may kahulugan
0: well,
1: talaga.
0: Well, hindi naman lahat ay may kahulugan. Pero karamihan kasi, parang may kahulugan yan eh. At saka nagiging ano siya eh, gabay sa buhay kahit papaano. At saka bukod doon, ano, parang nagsisilbi siya na warning o kaya babala sa madaling sabi. O na parang, ganito yung nasa panaginip ko. Ibig sabihin, para sigurong, ganito siguro, hindi ko dapat gawin ito. O baka naman ito yung mga bagay na kailangan ko ng bitawan. Ito yung mga bagay na kailangan ko na siguro na bigyan ng pansin o pagtuunan. Dahil lumitaw na siya sa panaginip ko. Di ba nga minsan, kapag napapanaginipan natin yung mga mahal natin sa buhay, na yumauna, ano, na parang tapos nasa gitna tayo ng isang magulong parte ng buhay natin or phase or season ng buhay natin. Kapag napapanaginipan natin yung mga mahal natin sa buhay, parang inisip natin na, ay baka ito yung dinadalawa ko sa panaginip ng lola ko. At sinasabi niya siguro na ganito gawin mo. Ganito ang tawag ito. Ganito ang sabihin mo. Kaya ganito siguro yung mga dapat mong bitawan. Di ba parang minsan doon nagpaparamdam din sa atin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi man siguro natin sigurado kung, kung totoo ba talaga yun. Pero yung managinip ka ng tulog, parang kahit papano may hope na kahit wala na sila dito, makakausap mo pa rin sila.
1: Parang diba? Mas may kahulugan pagka nananaginip ka na ganito. Tapos mga
0: tama.
1: Mas
0: may kahulugan siya para sa akin kung managinip ka ng tulog kaysa yung managinip ka ng gising na para kang naghahabol para sa wala.
1: Kasi pag may iba kasi na nananaginip ng gising, di ba, ang suit nila natulog. Pag gising, galit na galit kasi nambabahay ka, nakita ka na sa panaginip.
0: Ayun nga,
1: kawawa na naman kami.
0: Buti nga kung katabi mo pa rin. Minsan yung iba, bigla na lang aalis tapos hindi naman magpapaalam.
1: Diba?
0: Tapos matapos yung mainit-init na gabi, biglang pagising mo, ay wala
1: diba?
0: Na.
1: Nananaginip ko, nakita ko nakatingin ka sa sa panaginip. Ano ginawa? Totoo ba?
0: Pero yun lang naman.
1: Di ba nagkatrabaho lang kami?
0: Di ba parang yun lang naman eh. Parang para lang sa akin, mas matimbang siya dahil mas may kahulugan.
1: Para sa'yo.
0: Oo, kahit
1: pa paano. Siyempre, tawag dito, yung hindi natin yan naiiwasan minsan na natutulala tayo na yun ang nga yung kahulugan ng nananaginip tayo ng gising. Tsaka, yung daydream ba na parang, alam mo yun, yung bagay na yun na doon mo na lang siya nagagawa. Kasi mahirap gawin sa realidad.
0: Taray, parang
1: ganun.
0: Pangarap lang kita by parokya ni Edgar. Diba? Ano pa ba? Ano nga yung title ng katanong? Ages yun, diba? Yung nakata natin kanina.
1: Sinta.
0: Ayun, Sinta. By ages. O, diba? Mga ganyan. Totoo naman. Well, nasa inyo naman yan, mga ka-vibes, kung saan nyo gustong i-fulfill yung mga fantasy nyo. Diba? May mga fantasy naman tayo na pwede naman natin i-fulfill kahit dilat tayo o kaya naman kahit tulog tayo. Nasa sa inyo yan. Pero kayo ba? Ano ang ihihirit nyo rito? Mag-comment kayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel dahil live po tayo dyan ngayon at malay nyo mabasa namin ang inyong kasagutan na mamaya. Syempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising ang programa
1: Good Morning!
0: Kasama nyo pa rin ang ulit tatim ninyo sa umaga ang mama ko makariba sa tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Yoko Loco is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi I'm the Bet! Bet 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes! Isang oras
1: 6:46 na, perfect!
0: Para grote!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: Sahod niya na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to.
2: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang look-

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong-gong.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupa!
3: Good vibes! Ka-vibe sana, masarap ang almusal mo.
0: Oo naman. Oh. Tsaka kung wala kang almusal, ano naman? Ang importante, ano, hindi ka nag-iisa.
3: Tama, tama. At kung sino man na nangwawalang hiya sa'yo, huwag kang mag-alala, malamig ang kanin nun ngayon.
0: Tsaka naman bulunan.
3: Oo, nagsisebo na yun.
0: Nagsisebo! Na yung kanin na parang ano, pagkakain ka ng ano. Ano parang alam mo yun, yung kailangan mo na i-ano. Kasi nga, yung tigas na, yung na-ref nyo, tapos ininit mo na, pero ganun pa din.
3: Oh, at saka minsan, di ba, nagpapawis na rin. Pero sa panahon ngayon, ha, itong...
0: Nagpapawis na rin?
3: Hindi, pag ano, malapit na mapanis, ah, okay. Mabumpanis, so, oh. Di ba? Pero kapag kunyari, mga ganito namang maulan, medyo hindi naman, malamig ang panahon eh, medyo hindi naman na panisin ang mga kanin. At,
0: correct. Mga may panis ka kayo sa, ano, sa kanin yun. Kasi, yung kanin, di ba, depende yan sa pagkakaluto kasi.
3: Totoo. Depende sa pagkakaluto, depende sa kalidad ng bigas.
0: The bigas,
3: oo. Minsan kasi kapag talagang malata yung bigas, yan yung mga madaling magpawis, yan yung mga madaling lumambot, tapos magugulat ka na lang parang lugaw, tapos yung pala panis na siya.
0: Oo. May mga mabilis kasing ano eh, na klase ng bigas. Kasi sa inyo, di ba, may tindahan kayo ng
3: totoo,
0: mga bigas. Kayo may pinakamalaking grocery store
3: sa South, di ba? Mamanifest pa lang natin yan. Pero ito, hindi ito madaling mapapanis dahil pasasagutin na namin kayo sa ating dugtungan sa araw na ito.
0: Ano
3: para sa ating dugtung, bakit dugtung, dito,
0: kaliwa, kapasana, hoy, may lamok.
3: May lamok. Hoy, ano, may.
0: Hoy.
3: Ay, Diyos ko po. Eto na nga. Kapo kasi para kami nagtutom and Jerry dito.
0: Pero eto na nga. Bago tayo mapunta doon, eto na muna. Sagutin mo muna ito sa ating dugtungan mo, gabay. Masarap akong blank.
3: Masarap akong ikaw, masarap kang...
0: Masarap ako...
3: Masarap...
0: Yun na, masarap
3: ako. Wow, buhat pa ako, ha? Oo, masarap... Ikaw, kidlatan dyan, ha?
0: Masarap akong magluto.
3: Magluto.
0: Mag-alaga.
3: Magluto. Akala ko magluto.
0: Masarap ako.
3: Diyos ko po. Sa akin naman, masarap ako...
0: Five. Walang pressure.
3: Masarap ako matulog. Masarap ako matulog, promise. Kaya sabi ko sa inyo, basta napapikit lang ako tulog na kaagad ako.
0: Yung mahaba, yung parang, alam mo yung may mga gulugulo na maingay na tulog
3: ko pa din. Alam mo, yan yung pinagpapasalamat ko talaga, ano, kahit pa paano. Kasi, di ba may ibang mga tao, talagang hirap sila matulog. Minsan talaga masasabi mo na, ano talaga eh, na kahit pa paano, kahit ganito, lalo ganito yung schedule natin, na tapos sa talagang...
0: Ah, nagre-reklamo ka?
3: Hindi.
0: Ay, ako ko nagre-reklamo.
3: Parang para sa akin lang, walang yakap ako talaga, ako. Para sa akin lang, nakakatuwa lang na hindi mahirap matulog.
0: Uh-oh.
3: Talagang nakakatulog talaga ako ng mahimbing dahil yan ay wala po kong inaagrabyadong tao.
0: Diba?
3: Yun talaga yung susi doon.
0: Ganun yun. Mahirap, sa pagka nagkakaedad naman, totoo naman yan, nagiging mababaw yung tulog. Ay, konti na lang yung ano.
3: Yun nga lang. Masarap ang tulog pala ko, pero maaga naman ako nagigising. Yun lang talaga yung ano ko, yun lang talaga yung struggle.
0: Yun ang kagandahan nga sa mga bata. Kasi ikaw, ilan ka? 21? Oh, syempre,
3: yes.
0: Pag nagkaedad ka na ng ano,
3: diba?
0: Ito, nakwento lang ito sa akin ng kakilala ko.
3: Talaga?
0: Kapangalan ni Sir June. Tapos, hindi, kapangalan lang ako.
3: Ay, apelido.
0: Ay, hindi ko mapanggit.
3: Gusto mo talaga mamimohan, ha?
0: Hindi, ibig sabihin, ang hirap, pagka nagkakaroon doon ng edad, siguro mga ano na, ganun, so parang mahirap ng ano, mababaw na yung tulog, parang ganun.
3: Totoo naman. At saka ano, mabilis ka magising.
0: Ba't ako tinignan sa akin? Sinasample ko lang.
3: Sino titignan ko? Sino makausap ko? Yung TV na lang. Parang tulog at gising senior, eh. Yun yung masasabi ko talaga. Pero anyway, sideways, that's life, for life. Ha? Mamaya na kayo sumagot. Mamaya natin mabasahin ang inyong mga kasagutan, mga ka-vibes. Kasi para maipon yung mga kasagutan ninyo.
0: Eto, Mamma Mia, sumagot si Miss Pam. Sabi ni Miss Pam, habang kasama si Sir Kiko. Sabi niya dito, masarap akong magmasahe. Lalo na akong
3: magmasahe lang ba?
0: Lalo na akong basang-basa ng
3: langis.
0: Ay! Kaya humihirit pa ng isa pa. Ay, si ano pala to? Si Sir Kicks to.
3: Sir Kiko Sonsing.
0: Okay.
3: Shoutout sa inyo, Sarah.
0: Si Miss Pam. Akala ko, galing kay Miss Pam to.
3: Napapano ka dyan? Andrew, isa pa. Sabi, oh my goodness sabi, gracious.
0: Tumatapos sa kami. Sabi niya, ish, ish.
3: Pinulikat yung balak ang kuhin. Nakatawa. Ang sakit.
0: Oh no. Ano? Ano? Asyente di masanili. Ay, gusto mo ba?
3: Okay, okay. My goodness gracious. Masaan tayo masaya. Pinupulikat na tayo. We shout out sa inyo, Ma'am Pam at Sera. Tito Sonsing. Yan, ingat sa biyahe. Ayan, mga kapatid. Sagot na sagot.
0: Oo, sa ano natin.
3: Sagot na sagot na dahil pwede ba natin mabasa yan sa ating pagbabalik. Siyempre, dito pa rin yan sa iyo favorite ng pagising ang programa ang
0: good morning!
3: At ito pa rin ang kulitanin mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: At siyempre, kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang aharutin. Tama. Joke lang. It's my name, baby.
3: Baby, ano nagyan at sa bed na bed kasi
0: ano the bed?
3: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
3: Come on! Isang oras!
0: Oras natin habang pinupulikan si Mama Mia. 7.23. Perfect!
3: Grope!
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes. Good morning!
4: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! 7:27! Ang lupet!
2: 92.3 FMR!
3: FMR!
2: Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
11: 92.3 FMR
12: Favorite Music Radio
11: Ka-vibes
2: Ang lupet!
11: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
13: Mismo!
11: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Sabi naman yan. Pagka nag-i-enjoy ka talaga, ang bilis ng oras.
3: Totoo. At hindi mo mamamalayan, lalo na kapag meron kayong pinagchichismisan.
0: Oo, diba?
3: Masarap ang kwentuhan talaga kapag ganyan. At ito na nga, no, ihabol nga natin ang kasagutan ng ilan sa mga ka-vibes natin. Unang-una na dyan, syempre, si Will Ilagan. Masarap akong... Tanungin nyo siya. Ha? Ano?
0: Ha? Tanungin natin daw sino.
3: Wag na, sino ba? Diyos ko, magsisensus pa kami para na mahanap yung taong pinapahanap mo. O ito naman si Jody May Dalusong. Jody May, masarap akong magluto at maglaro ng ML. Wow.
0: At ito na, masarap maglaro ng
3: ML. Masarap maglaro ng ML. Ano ba yun? Parang nakakain ba yun? O ito naman si Jeff Tads. Masarap akong magluto ng pulutan, kaya tagay raw muna.
0: Oy, grabe naman. Grabe na, aga naman.
3: Ang aga na tagay mo, be. Ito naman aga. si Carlos. Masarap ako magluto kapag maganda ang mood ko.
0: Ayan, actually yan, nakakatulong yung mood pag
3: sabi nga nila, hindi lang yung sa mga recados yung nagpapasarap ng pagkain eh, kundi yung kapag niluluto mo na may kasamang pagmamahal.
0: Totoo naman yun.
3: Oh, ito naman si Michael Torres. Akong magmahal.
0: Oh, wow. Di ba? Yan ang pinakamaganda na masarap, yung magmahal.
3: Totoo yan. Oh, ito naman si Kuya Ronel Espina, masarap akong masarap akong kasamang magmaneho ng bus o motor dahil iahatid kita ng ligtas sa pupuntahan mo. Kala ko iahatid kita sa huling hantungan.
0: Diba? Pero yan yung mga trabaho ng driver, iahatid ng safe yung mga ano na sobrang, kasi may ibang barubal diba mag-drive. Pero kung ang driver mo, ganun talaga yung priority niya, makahatid ka ng safe. Tapos,
3: lalo na kung si Kuya
0: hindi
3: Arms,
0: ka nag-preno bigla.
3: Parang feeling mo lumilipad ka na lang.
0: Uy, shoutout sa iyo. Driver.
3: Shoutout sa iyo, Kuya Ronel Espina, at sa bus number 26 mo.
0: Si Ronel Espina, pinaka-pogi dyan sa BGC.
3: Tama. Ito naman, si Arlene Jessamy, masarap akong magmahala sa isang kaibigan. Kaibigan lang pala.
0: Kaibigan lang
3: pala. Okay, ito naman, si ano, i-shoutout na lang natin, ano, si Eliza May Condemelico.
0: Ano
3: ang hirap ng apelido mo.
0: Ay, pangalan niya doon, ha. Pangalan niya, is the generic name.
3: Yes, kala ko gamot.
0: Paracetamol.
3: Siya daw ay nanonood at nakikinig all the way from Polomolok, South Cotabato. Layo nun, ha.
0: Patabato.
3: Ito
0: ano
3: naman,
0: sa inyo dyan?
3: Si Denzel Cruz Clavexilias.
0: Ay, siya mga pangalan. Ano ay, parang mga
3: meron
0: pa kung
3: may apelido
0: mong
3: Losartan dito tsaka Amlodipin, ha? Baka mamaya may metformin pa dito. O, ito naman, shout out daw all the way from FMR Cebu. Uy,
0: ay, hello,
3: may buntag.
0: Yes, ito lang Bisaya.
3: Correct.
0: Sa Cebu. Siyempre, dami Bisaya doon, siyempre, sa Cebu. Alam,
3: ano? Ito naman, si Jean Moto. Magandang umaga. Si Galen na nakikinig daw all the way from La Union. Si Baby Ruth.
0: Ay, wow. Onion.
3: Baby Ruth, parang chocolate lang, ha. Ang tamis naman. Baby Ruth Laisla, good morning daw. Si sino pa ba? Ire. Si Nino Abelgas all the way from Muntinlupa. Oy, shout out sa iyo mga kakosa, ha.
0: Wow, kaibigan ni Nino Abelgas.
3: Oo, Ernesto, magandang umaga sa inyo. At ito naman si Coach Everyday, Randy Arteaga Santisas, Emmy Hernandez pambansang Opa Bunagan, Edgar Katarina. Uy, ito rin nagme-message din ngayon na, no, ang aking rider po na si Kuya Dennis Miranda.
0: Oy, si Dennis Miranda. Oh, mabait yan. Hindi kanya idadaan sa lubak.
3: Tama. Uy, maganda magmaneho to si Kuya Dennis.
0: Ay, maganda yan. Pagka ano talaga, pagka yung nagmamaneho, yung mararamdaman mong safe ka,
3: tama.
0: Si ano yan?
3: Oo, si Kuya Dennis. Dennis.
0: Oo, may discount ka ba doon?
3: Dennis na. Dennis Miranda. Dennis na. Uy,
0: wow.
3: Parang jingle lang ang politiko.
0: Pero
3: hindi
0: ko alam yung kantang yun.
3: Ah, talaga ba? Siya, maraming salamat sa inyo mga ka-vibes. Uy, baka may shoutout ka sa Gentry.
0: Gusto ko nila yung mga ka-vibes natin na lagi nakikinig. Kahit naman na, kahit naman sila, hindi natin binabati. Masaya sila nakikinig sa atin.
3: Totoo. Uy, maraming salamat. Totoo.
0: Sa lahat ng listeners, syempre. O, yung mga listeners ko sa dati, dito lang kami ngayon. Nandito na sila ngayon.
3: Tama.
0: Sa Fems Macariola. Hello. And sampunan yung mga kasamahan sa Team Joko. Hello sa inyo.
3: At saka si Enzo Fibes.
0: Oh, si Enzo Fibes. Hindi sa Bulacan. Oo. Yung mga LGBTQIA+ dyan na nasa Santo Niño.
3: Correct.
0: Nakikinig sa atin yan.
3: Si Ate Ami rin at ang kanyang umaalis ng tinapay.
0: Kita mo, mas kilala mo pa pala yung mga si Ate Ami.
3: Si Sir Gary.
0: Yan. Si Sir Gary. Si, oh. Ay, Doc, si Doc Gary yun.
3: Ah, si Doc Gary
0: si pala. Si Abel Medical. Oh, kasama si Sir Bonbon.
3: Oo, tama. At ang kanyang mga inaalaga ang hayo.
0: Saka si JR. Oo.
3: JR Lakiya.
0: JR Lakiya. Si Fritz Camanya. Oh, di ba?
3: Oo. Ayan mga ka-vibes, maraming salamat at kung nabiting ka sa apat na oras nating pagkukulitan dito, abay huwag ka mag-alala dahil susunod na po ang paborito mong vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vlog!
0: Tama! Kasama naman dyan ang tito nyo sa radio, Kiko Kauliko!
3: At syempre si DJ May, alas 8 mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sagutan nila ang inyong agahan tama. Hanggang tanghalian. Kaya naman tutok lang at bukas ulit magkahuntahan tayo mga ka-vibes sa pagkasapit tama. Ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, ang inyong favorite ang inyong favorite mapag-iisik ang inyong makakasama, lumunok pa ng lang. Programa, good
0: kaya
3: vibes!
0: Pa. Good morning!
3: Ito pa rin ako, letante mo sa umaga na nasasamid na. Ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang routine.
3: Sinasamid na rin.
0: Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito lang po yan sa Bet na Bet kasi ang the Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, goodbye!
3: Sa oras.
0: Oras natin mga ka-vibes, 7:53. Perfect!
3: Pag-rope? Tama! Really?
0: Really? Yeah!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
5: Next! Bagong riba na! Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iniulat sa Senate Impeachment Court na napatunayan ng NBI ang intent, motive at kakayahan ni Vice President Sara Duterte na maisakatuparan ang kanyang mga umano'y banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ika-apat na araw ng paglilitis, nagpatuloy sa pagtestigo si NBI BARMM Regional Director Jeremy Lotok na nanguna sa investigasyon sa mga pahayag ni Duterte sa Zoom press conference noong November 23, 2024. Ayon kay Lotok, pinatunayan ng NBI sa kanilang pagsusuri ang intensyon, dahilan at kakayahan ng Vice Presidente at natuklasan din ang nauna nitong pahayag noong October 18, 2024 na umano'y nais niyang putulin ang ulo ng Pangulo. Itinuring naman ang mga ahensya ng gobyerno ang mga pahayag bilang seryosong banta. Inuri ng Presidential Communications Office bilang active threat habang ginamit ng PCO at Philippine National Police ang terminong assassin.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling na mabuksan ang kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte ayon sa palasyo. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa umunong natatanggap na formal na request ang tanggapan ng Pangulo at pag-aaralan pa ito sa oras na maisumite. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kailangan ng pahintulot ng Pangulo para mabuksan ang green box na naglalaman ng mga detalye sa buwis ng Vice Presidente. Naibalik na ang kahon sa BIR matapos tutunan ng depensa ang paggamit nito bilang ebidensya. Iginiit ng palasyo na mahalaga ang mga dokumento sa paglilinaw ng mga issue at sa paglalantad ng katotohanan. At sa ating panghuling balita, hinamon ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na bahagi ng umano'y tatlong taong plano ang impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte upang hadlangan ang kanyang pagtakbo sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa umunong ebidensyang sumusuporta sa nasabing paratang. Anila, kung totoo ito, dapat may naging maingat ang Vice Presidente sa paggamit ng mga pondo, lalo na ang confidential funds na nasa sentro ng mga issue sa paglilitis. Binanggit din ng palasyo ang mga issue ng umano'y ghost vouchers at ghost food packs na natuklasan ng Commission on Audit. Tinuligsa rin ni Castro ang pagdalo ng Vice Presidente sa concert ni Taylor Swift sa Germany habang nananalasa ang bagyong Karina sa bansa. Iginiit ng palasyo na ang usapin ay tungkol sa transparency at